0: Pwede ba na nga na-estado pero may tao? Essential kayo. Very essential ang tao may gala sa estado. No? Kay, as if to me, sa ako may galang pananaw. And I firmly believe, may igsoon, I am entitled to my opinion based on our constitution. Apaman tayo freedom of expression. Wa pa man ni may galang ipong nga ni BBM. Mupadayag yun ko, mga katropa. It appears to me, nga kini mga igalang, para sa aning DOJ na to, muna'y dakong laparo ba? That even the department, mga igala, no? Kansang trabaho mo, mga katropa, ang pagtutok sa hostisya, are executing or executing justice, mga igsoon, based on a foreign law. Not in accordance with the law sa atong kaugalingon, mga igalang republika sa Pilipinas.
1: Bullseye! Kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye!
0: Imagine, bisan ikaw karon nga mutabang may gala pagtago kang bato. Of course, in the Philippines, mga igala, kasabota na obstruction of justice. No? Obstruction of justice. Matod nila, o matod ni Bida, justisya man po ang ipangita, dire. Wa ko'y supak ni ana. Yes. Everybody seeking justice, mga higala. But asa man ato pangitao ng hustisya? Dito ba, mga higala, sa banyaga nga korte? No? Nga niya man tay kaugalingon, mga higalang instrumental institutions o mga atong korte suprema, ang ato, mga higalang regional trial courts. No? Because this could be a precedent, mga higala, nga. Nang pwede na ito mga itag hustisya, may gala dito. Kasi nga, kuhan mang God ka ng tawagan ni kining violation against human rights. Dili ba mga igala ang atong balaod o atong kagalingong institusyon, ang atong kagalingong konstitusyon, may gala, nag-imbibe sa pagrespeto, may gala sa human rights?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili ba? Lahi ba di ay? Sukwahi ba di ay mga igala? Wa ba di ay mauyon? Wa ba di ay maalay ng atong konstitusyon, mga igala? Kung anong kuna katropang Arnel, crime against humanity. Napamatuda na ba? O kasi speaking of bato, mga igala, gukto ni mo si bato nga naman, co-perpetrator siya sa crime against humanity. My question is this, na na ba'y verdict? Nahuma na ba ang kaso? Nasintensyahan na ba si Digong? Because if nasintensyahan, sa akong yanong panabot, og nasintensyahan na si Digong, mga higala, and he is found guilty beyond reasonable doubt in a foreign court. In a foreign court, kinaaman sa ICC. If he is found guilty based on the determination, mga higala, of that court, litsi na nga court. Then it is proper to say, mga higala, nga whoever the perpetrator mga igsoon, could also be pursued, mga igala, based on that law. Pwede ni mong gukdon siya based on that law, mga igala. But, dili, mga igala, automatic. Nga naman, nasa katungod to, mga igsoon, imo pa mangong i-establish, o co-perpetrator, bagit siya. Lahi, manggod na. Ang ilang giprove ni Akadigong is crime against humanity. Ang ilang i-prove ni Kambato is co-perpetrator, and that is to be proven. Unaha sa ninyo siguro, og decision, or pamatod ay nga naabag yoy nahitabo nga crime against humanity. Kay if wala na nag-exist, for example, mudaog si Digong dia, gi-prison na ni Mos de la Rosa, nakapait sa moment na nakapait may galas balaod, gilangan na ni mo ning tao, gidakop-dakop ni mo, otherwise mga igala, puli pa muli ti kaning tanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kamodya may gala nga kamodya magaigsoon nga dapig kayo, gusto niyo madakpan si bato? Hinumdumi pamalandungin ninyo na. No? Pamalandungin ninyo na. Basig niyo mga nagkatawa mo ani nga sitwasyon karon sa atong nasod, dili ba ni may gala katawanan nga sitwasyon? Dako kini kitay gi katawaan may gala sa ubang mga nasod. Ha? Nahimong inutil, nahimong white pulos ang ato may galang sariling balaod, ang atong kaugalingong Korte Suprema, ang atong kaugalingon, may galang mga korte dres Pilipinas, ang atong kaugalingon, justice system. Tungod aning sinampang ko nga interpretation, nga gisagulan o pamulitika, mga higala.
1: Pusay!
0: Tanawa karon. Ang ICC, hayahay kayo. No? Ang ICC, hayahay kayo, mga kaisunan. Magpaabot ra. Kisigisugo, Pilipino. Oh. Unya nagpahimulos po di mga politiko, kani gamiton tani. Una-una agong madakpan si Batong, minus one good na diha. No? Minus one good na diha, mga igala sa mubutar, nga dili makonbikto si Sara. Ila man ang gi-expect na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unya kamusad karon nga, laban o nidapig kang Senador Bato, ayaw jud mo og kuan kanang stawag ni ini kanang og nakabalo mog asa. Wayo gyud daw mog tabang nga mutago sa iyakay. Apilon mog kaso. Aminaw na to may gala sumpay sa istorya o kini mamahayag ni DOJ Secretary Francisco Bida.
1: XFM Katropa.
2: Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law, may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC.
0: See?
2: This is precisely the core, no?
0: See that? Mayang buntag ni Moria Cubs, Junel Bunag, asa ba ka nga seminaryo graduate Cubs, watching from Canada. Good morning, dia.
1: Good morning.
0: Sa maurasa dia sa inyo haron kay alas 8:09 naman na sa tua. No, Norville Gumulon, wanay ayo ang naas gobyerno. Karon, dili na noon, di ba noon tanan, pero kasagaran, actually daga nagikapoy sa atong nasod ron. And most of them naas gobyerno bay. Tinood na. Wala lang yung kay mahimo. Kamo nga naas gobyerno ron, mga kahigalaan na to, labi na mga uniform personnel, mga amigo na to diha. Basi nagtuo, mga igalas BBM mo giganahan, paniniyan ng mga tawhana. Muabot man gid ang panahon, kanang giingon pa mga igala ni Fernando po, nga kapag puno na ang salop, kung mapuno na gani ang taksyanan, mga kaigsuunan, I don't know kung kaya pa ba nila ng paabuton, no? O sa kay mahimo ni Marcos, basig kunis-kunison siya sa mga tao. Anong ipugos man yun niya may gala nga mapariha siya siyang papa? Sige, paminaw na to usab si Bida. Paminaw mugtarong ha? Kay mutabang mugtago ni Bato. Dili lang ko namo manubag. Dili lang ko namo manubag mga igala sa balaod diri sa Pilipinas. Kundili pati may igala sa balaod sa ICC. Abi ko bag crime against humanity lang ng ICC. Pati di amigo ming Bato di ay apil na siya. Kunya mutago siya sa kong balay. Hiwi po ni Maygalang dagway ni Bida. Adto-adto ra ba mog Czech Republic? Nyawa mo yung mga nahimo dito, mga tibaghaka mo. Una-una mag-announce ka, nadakpa na saldi ko pag-abot dito. Pasimba-simba pa ning may wag mo kanaog ang Ginoo ipang sagpa mong mga... Aminaw na to, Sabgab.
1: XFM Katropa.
2: Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences.
0: Which law?
2: Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC.
0: Tiyaw mo na. Sige ka pa na yun.
2: Precisely the call, no? We're pursuing this so that the ends of justice may be achieved. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daan-daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? You give a full account of all this, ano? Yung mga namatay na Pilipino. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan.
0: Ngano mo hiwi-hiwi man ang panganim mo, Col?
2: Di na sila pwedeng kumuha ng abogado. Di na sila pwedeng kumuha ng TRO. Ha? Tingnan nyo natin. Let's paghahanap.
0: No. That's not a valid that's not a valid argument, mga igala. That's appeal to pity and appeal to emotion. No? Nga yani oh. Di ba rin mo maluoy katong mga biktima namatay na, di na sila kakuwag abogado, di na sila kakuwag TR. That's not a valid argument. That's fallacious argument, mga igala. You're appealing to emotions, you're appealing to pity. That's argumentum ad misericordiam.
1: Bullseye.
0: Diba? Kamu dia mga anad og logic. Kamu dia ang anad og debate, diba? That's argumentum ad misericordiam. That's appeal to pity. In the first place, di mo ma-establish that Bato de la Rosa mo hindi kablit sa kuan? Mo hindi kablit sa pistola anang iunin yung mga bata kung nung namatay.
1: Bullseye.
0: Yes, there is a search for justice. Because justice is the end of the law. The pursuit of justice, mga igala. No? Pero bangutan naman, God, in a civilized nations, asa man ta mangita justisya? Mahatag ba? Kaya ba? Sa ato, mga igalang nasod, nga muhatag aning justisya? Kaya man tingali? Tingnan nung naapa may mga, in the case of, nung naapa may mga, jurisprudence diha. Ngano na pa may mga desisyonan ng atong korte. No? Functional pa man siguro ang atong hustisya, mga igala. Mupo na nga mong pangutana. O muna ato pangutana, mga igala. Kay laparo mangod ni sa atong kaugalingong justice system.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Una-unao ni mo, pag-abot na diha, mga igala, sa foreign courts, muingon sila nga, ihatag daw gihapon ang katungod sa tao as an accused. Kung ano man lagi si Digong. Ha? Nga ang abogado, si Gigingon, may gala nga di maayo ang panlawas. Ngayon gitaguan man ang mga igala sa ICC. Huwag wagi pahibalo ang pamilya. Ngayon nigula man lagi karon ang balita that Digong is 24/7 ginamonitor due to health issue.
1: Bullseye!
0: Musalig baka sa korte, may gala, nga dili transparent? They cannot even show the body, may gala. Sa ilahang, kuan? Mga binilanggo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaysa may mga tao, kipamutang diha. Kato mga tao, mga igala, kansang mga nasod, na ay mga civil unrest, na ay mga revolusyon, na ay mga korte, pero gipangdabdaban, nahitabo na ba na sa ato, ah? No? I think, mga igala, kinahanglan sad ni ato ang judiciary department or ato ang, mga igala, the co-equal branch of the government. Nga ila sad ning barugan. Nga naman, dako man ni mga igala ang laparo sa ato agod. No? Dako man guding insulto, dili lang mga igala sa atong korte, kundili sa atong soberanya isip mga Pilipino.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paon sa pata nga nag-deklarag independent if we cannot handle the worst of all cases. Nga naman lagi ng Korea, South Korea, Gab, na may sala ng ilang presidente. Sila rin may nagpreso sa ilang presidente. Diba? Na ay accusation of corruption. Mga igala sa South Korea, itong si Park ba to? Oh. Kasi may nagpreso nila. Ang ilang kaugalingong ang ilang kaugalingong nasod. Ano man? Functional lang ilang justice system. Ang ato ba dili?
1: Bullseye. Bullseye.
0: Di ba? Ang ato ba dili may gala functional? Even ang Amerika may gala nga higala nato. Di ba gani mo tahod ang kuan? ICC? Nya karon kay nakigsabot na si Trump. Dito kang Putin. O dito may gala sa China. Nga ilan ang atakiho ng ICC? Kinsa ro'y ipadala. Ang ICC way pulis. Ang ICC way sundalo. Nga naman, dili siya estado. Kinsa karon ang iya may gala ipadala aron mo depensa? Si Trillanes. Pwede. Pwede kayo na. No? Dili lang ni magailang igala question, no? Sa which is better, no? Mas maayo bang justisya? Mas maayo ba yung magailang muda justisya ang The Hague? O Pilipinas, mga igsoon? Dili lang na mao. Kundili, question kini sa atong soberanya. Para unsa pa nga may mga korte patadres Pilipinas if we cannot handle the worst, kung isipon ninyo na nga worst cases in history, para unsa pa nga nahimo tang nasod? Para unsa pa nga natay systems of law? Kung di ba nita yatis makakaya muhandle og kaso nga dunay kalambigitan magahigala sa paglapas sa tawhanong katungod? Might as well or much better ato na lang i-turn over nga to may gala sa ICC ang ato mga korte diri may gala sa Pilipinas.
1: Pusay kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay
0: yun ba si SM Inday na ay Bangladesh? Sila ramay nagdabdab sa ilang government facilities pati ilang prime minister. Exactly ato adiri. Para unsa pa nga natay mga gip? Natay mga gi kuandi ang magigpa-eskwila, natay mga eksperto, mga bright kaayo. Kundi di na to kaya mo handle og kaso nga presidente ang ma-involve, nga dating PNP chief ang ma-involve, di puter may gala nga klase yung gobyerno ni. Hindi ba? Inutil nga klase. And this is not supposed to be what it is mga igala karon. Naingon ani lang ni gumikan may gala nining bangag nga presidente.
1: Pusay kauban si katropang Arnel Cortez.
0: Kay siya mismo walay pagrespetar may gala sa atong soberanya. That is the challenge mga igala. Para unsa pa nga may korte suprema ta? Kung di na to kaya i-handle may gala ang pinakangilngig nga kaso, kung but isipon ninyo mao man ka nang ngilngig, okay, so be it. So, sa pa'y purpose, may gala? Di na lang siguro ko pa-enroll ka. If law can be weaponized for political satisfaction, mga igsoon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wa man ta mo babag, may gala. Kasuhin ninyo na. In our court. No? Kasuhin ninyo na sa atong kaugalingong korte. If he's proven guilty, at least by our court, mga igala. No? Kung mapriso siya, at least panubag siya sa atong kaugalingong republika, mga kaigsunan. Di ba? Kaysa manubag dito sa mga tao nga, way kalambigitan sa pagpanday, mga igala, ni atong demokrasya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May tabusan ni, naman tayo option ang atong nasod. Naay option ang atong mga opisyal. They have the option to cooperate or not to cooperate. But apparently, klaro kayo may gala, they cooperated. Or, what's worse than that may gala, they requested. Paspas kayo muna kapagawasan ng Red Notice Interpol kuno da bato kang bato ni La Rosa. Samantala agad dong kang saldi ko, malitik na lagi nung ilong ni saldi ko. Wajod mo kapag awas o red notice. Kangilad sa Pilipinas karon.
1: Pusay kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay
0: Gab. Ay Santon Gold ya Gab. Alas 8.22 na commercials ako. Break sa tagadali kay saka ni akong okay lang libido mo saka kay okay man. Pero HB atong dugo gani mo saka may gala lisod. O libido mo saka okay ra. Ebot pasabot nga ni dagayday pa ang mga kuan ngadto sa mga kaugatan. Pero og BP na gani mo saka may igsoon. Mahirap. Mura nga muinom sa kog Santon Plus Gold may gala. Amoy ko'y Santon Plus Gold Capsule. Diyas ako ang lamisa. Oras may galado na tayo. 23 minutos na pasado. Alas 8 sumuntag. Ay mo gawag. Ay mo hawa mo na ipaisisita mo. Balik ko katropa. Human lamang nini. Kadyot lang yung kayo.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Diba lugarong? Kanyan to, 5 pesos. Makagrosire ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
4: Ha? Karon di pa?
3: Karon, dili na. Kanan ay CCTV.
5: Exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Punta kenta ani ata karon din hi sa Barangay Paitan Quezon Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit namo kag Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
6: Kay daghan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gabog turog, gabog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagub ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-5162.

0: to health. Kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
2: Oras may gala dito kita, 33 minutos na pasado, alas 8, buntag mga katropa. Balik din sa ito, pagpanagubaduban sa tulumanong Bullseye. Atong hatagag pagtagad, kini mga igalang mga mensahe, especially akong may mention mga igala kining usa ka Marlon Magaso. Kini bang mga supporter ni BBM mga igala nga way mga naong o mga isog mo ayaw mo pag profile og way dagway unya mang laklak din mo sa inyong mga kanang gasaway nako diri mga igala, no? Oh, una ano dili ko DDS ha mga katropa. Ang akong gikagul, Andre, ang ato may galang sistema sa itong nasod nga gibaboy ni ining administrasyon. No? Dili ni paglaban, mga igala. Kay, kung kini ang sistema karon, no? Pwede ning ma-apply sa bisan kinsang tao, mga kaigsoonan. O ang atong gituki dili pag-ayo, mga igsoon, kung ang ubang mga nasod nga parihasad natong sovereign nation, nga nung mag-claim-claim man ta ng sovereign nation? Mayra man ta ng word nga sovereign kung kanang yuta di may galas. Yuta ba na o? Dagat. Di as pag-asa island mo'y atong hisgutan. Pero sa atong kaugalingo, may galang pamalaka, derisod, may galas, unasod. Di man na to kaya di ay? Kung kaya may galas sa ubang mga nasod, noong desisyonan o tagdon may gala hukman, no, ang ilang kaugalingon may gala mga citizen or mga leader nga nagbinuang anong di ba na ito na mahimo dire?
3: Bullseye
2: ingon pa ni si Magaso nga sa tingin niya dahil lang tisingin ninyog dab-dab si BBM tanaw na to inyong hangin o asataman. Kisa maingon ni mga sunugo na muna. Ang pasabot, ana, no? Kung kaya sa ubang mga nasod nga itaral sa ilang kaugalingon justice system, like for example, sa South Korea, no? Na issues corruption, na issue may galas, ubang bang mga issue niya, ang ilang kaning presidente, sila man may gala naghimo, nagpatigay, nagpalaban ba sila ng ICC? At wala rin anong, di na lang tayo may gala manginhanglan na natong atong korte. Naapa ba di ay labaw sa atong Supreme Court? Supreme naman ka na.
3: Bullseye.
2: Pastilan. Ikaw, Marlon. Oh, yun siya. Kanto man din akong idol day? Kanto din, yun siya, Dre, Gab nga, may pagpulihan kang Inday Tanini, di ha, kay musaka pa imong libido. Ipakulata ta kay noong master. Yung siya nga kabuang nimo isog-isog di ay isog di ay na ikaw isog man ka daog na ka. Kining klase sa mga tao mga igala. Di na lang ito napatulad. Alas 8.37, mga igala, Dagnas Buntag. Sayang mang oras. No? Kanya, way naong. O, karang nay naong na. O. Di kaya ito makasigurado, tinuod ba ng pangani, mga igala, ng Marlon Magaso, di ang hinampak. Ngayon siya nga, ipangutana ng Gloria Arroyo kung nagdugay ba siya sa prisuan. Sige, ato ng dawaton. Ang pangutana gani. Mga katropa, ngano ingani man ang atong nasod, bakit na atong challenge karon, no? Una challenge na ito, mga igala, sa atong Korte Suprema, sa atong justice system, no? Kaya di ba yan sila mo angkod, mga igala, enable? Di ba? Oh, sa katong oral argument kanina, ningon ba mga igala si Justice Marvick Leonin nga, oh, okay na, dito na ta sa kuan kay, enable man punta diri. Kaya ano man, laparo na, insulto na sa atong kaugalingong hustisya.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mas may taas pa din ang Supreme Court. Si Yorsi Katobi, good morning, katropang Arnel, na late man ko. Dirin lang sa Kusbaybayon sa Laguna, di ba'y? Ay, buntag niya.
1: Good morning!
2: Militon Kadungog, wala na ilami ang justice system karon sa Pilipinas, dol. Labaw na sa ugnulok ng administrasyon. Oh, si Mungmung Mungmung Carmos. Mungmung Carmos. Oh. Oh, kamunay bahala ng Marlon dia. Mamasa sa ko diri ubang mga mensahe. Si Crisostomo Galvez, maing buntag naminaw ko si Boy Galvez ni. No sa Cebu. No, maing buntag diha. Katropang Boy Galvez from Cebu.
1: Good morning!
2: Lourdes Biloso, kanusa pa manintawon magwilga ang tanang katawhan kay luoy kaayo ang ugma sa atong mga anak kung magpadayo ni kay kung dili matintal sa bisyo, madisgrasya sa mga adik.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Oh, si Leonardo Abiera, kamong mga supporter ni BBM, tanawa ko no, unsay nahimo niya sa atong nasod.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Enteng Kahote, maing buntag, Eric Concepcion, Vivian Bordios, Gingging Lapinod, Mir Ramada, mayong buntag. Oh. Ayaw natagda, Sir Arnel, ma-corn beef rana madugay. Pariyara na siyang idol nga si Bangag. Og isog ka Marlon, ari diri Lunes. Oh, linko diri sa kong programa kay maglalista. Kinsay pabor diha. Dili kinahanglan niya BBM. No, kay di basta ko DDS, no? Kinilang pabor mga higala nga mo supersede or mas palabihon or mas mo pasulabi ang gahom mga higala sa ICC sa atong nasod mga kaigsuunan. Kana lang atong hisgutan. O abogado ka, pwede gyapon. Mangutana na raman sa ko. Oh. Kaya I will maintain as a Filipino, I will maintain ang akong prinsipyo. Ngawadyo ko kauyon na baga kaigsuunan. Nga naman, isip Pilipino o kabahin sa Estado, ang akong pagsalig, ang akong katungod, ang akong mga higalang kining kabahinan, isip usaka lumulupyo, na anak ko gisalig aning atong republika o wa diha ng ICC. Oh, nganong diha man sa among diha man nganong diha man diri sa among barangay, asa man kadapit? Be, ito gani mong barangay ka to unta ka dai Lourdes. Basi na to og kag natiaw ko diri ah. Ha? Sa may gusto nimo Marlon Magaso. Oh, asa dapit? Gusto ka og asa bang imong balay? Asa imong barangay? Yatis. Nagtuo siguro nagtiaw-tiaw ko mga higala. Hmm. Barangay, asa lagi mong barangay ho? Lente ka. Asa na barangay hula? Unsang barangaya? Niyaon si tinuod ni mong pangan. O niya ibutang di mong number, i-comment di mong number, kaya wangkulay pamagis pag-contact ni mo. Ibutang di mong number, kaya tawagan ta ka. Hmm. Sige.
1: Bullseye!
2: Oh. Sige daw eh. Hulaton ko ng number aning hinampak ni. Oh. Ibutang imong number niya, Marlon Magaso. Talawan kang dakong yati ka. Ibutang niya. Kay makita ni mo sa ICC. Barangay hall ko nila. Asa ba inyong barangay? Taga-tagom ka ba? 23 sa mga kabuk barangay dire. Isuga di ay wana na high blood na. Lo-lo ni mo.
3: Pinawa!
2: Magbigyan ta ka. Oh, di magkakadiri sa akong programa. Di ata sa inyong barangay. Ay lang, di sa imong balay kay imuha man ang balay, matrespassing ko niya. Barangay hall. Na may mga ayun na ng mga pre, ayun na ng mga di sa Rotary Park, ayun na kay ano na. Di sa imong barangay hall kay pabor, home court ni mo na. Sige, anak ta magdebate. Sabi gusto ni mo.
1: Bullseye!
2: Yung mga klase, may galas, mga bangag na utok.
1: Bullseye! Kauban, si Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
2: Alas 8.43 na may galandag na sa atong bagbanagubanuman. Samtang sa duga ba natong isgutanan?
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kini magaigalang pag-angkon karon mga kaigsuunan sa bagong chief sa DBM. Ha? Nga 32 anyos pa nga dili na kuno mga igala tugutan nga mausab pa ang pagpangabuso sa atong pundo. Sa ato pa mga igala, giangkon na gyud nila nga giabuso nila mga igala ang atong pundo sa nasod. Kaya ganun na amay, it will not be abused again. But pasabot mga igala, nahitabo gyud ang giabusaran. Magutan na na koron, asa man si Amina Pangandaman? Nakasuhan ba mga igala? Igo lang gitanggal ni BBM?
1: Bullseye!
2: Wala ba ni tulubagon, mga igsoon? Asa na mas bunuan?
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kumagani mo kapauli ang saldi ko?
1: Bullseye!
2: Sige daw, Gab. Paminaw na to ng sulti ni Kim Robert De Leon. Ang bagong DBM chief. 32 anyos pa ni. Matanon ba ni Gab? No? Mag, manghod pa kayo na to ni edad, mga kaigsoonan. Sige, atong maminahon ka.
1: XFM Katropa.
4: The budget to be abused again for another flood control scandal.
2: Mm-hmm.
4: We know that the growth of the economy slowed down owing to significantly lower government spending. On the other hand, prices are increasing due to lingering effects of the Middle East oil crisis and geopolitical tensions. We are also mindful of past concerns that continue to haunt the budget process. But let us be clear. We must not allow this to prevent us from doing what is legally mandated for us to do. In the same vein, we will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal.
1: Bullseye!
2: Alas 8.46!
1: XFM Katropa!
2: Kaklaro, ana? No? We will not use again or we will not allow again our budget to be abused again. Di na kuno tugutan mga kaigsuunan nga maabusuhan pa pag-usab ang atong budget. Asa na po ninyo na ipasangil? Duterte na po. Ha? Kinsa man ang presidentiha during the SONA nga nang hinambog nga doon ay 5,500 niya ka mga flood control. Unya pagkasundadlo gibaha. Gigabaan. No? Ako mga katropa di ko moingon nga walay nahimo nga kuan si Digong. Tingali na. Pero di sa makatarunganon mga igala nga ang ilang ipresentar karon ang tanan na lang hinimuan o agi sa nakalabayang administrasyon pati utang ganis Pilipinas by ingon si Antikler ni dako kuno gumikan kang Duterte. Wanya una-una may galang hapit na tamag 19 trillion karon. Gumikan aning utang may galang BBM. Kadaghan natog utang. Ang pangutana karon mga igala asa man napaingon.
1: Bullseye!
2: Mura na mong mga hungog-hungog. Pati na mga proyekto nga dili iya sa mga Duterte, inyo nang ipasangil. Tagaanta mong sample. Example, isa pa ni Maygala Stinio. Oh, sa ilang reklamo, Maygala nga to sa ombudsman. Gi-appeal nila Maygala katong, timing to, katong tulay Maygala sa Kalyawa na hugmak. Nga iya man to sa Distrito 2. Unya ang kongresista diha So nakalabay ang eleksyon may gala tong 2025, kalyadong BBM. Pusay! No? May contract number pa mang ganin, ha? Kana ba? Mga kaigsuunan. Wala, di ba mo maningil? Anang ato sa mga tao, gumikan kayo na kuan? Kanang nakapasilong aning administrasyon karon? Pusay! Wa ba mo'y pangutana? Katong Chinese mga igala nga ES Mark Ventures nga gipalayas sa Dres Pilipinas na report na nga na-discoveryan may galang aduda de share dito sa kumpanya may galang Martin Romualdez. Wa mo gyud pangutana diha? So Ginoo na gyud tan-aw ninyo ani mga tawhana karon? Kaklaro ani may galang pait ni Pilipinas. Galisod ta gumikan may galas kainotel ni ning administrasyon. Nalimtan na lang ninyong gira. Nalimtan na lang in taon may galas Pilipinas nga wagi ta maatiman pagtarong. Luyo pa man sa krisis nga nahitabo. Kay ultimo krisis di gani ang kuno nga naay krisis. Mga hinampak. Ay, di na kuno tugutan may gala nga maabusahan pa pag-usab ang pondo. Oh. So tabla rin ilang giangkon may gala nga doon na gyoy nahitabo kapag pangabuso. Tinood ba yun? Kay even ang kawatan may angkon man. Ha? Si Saldi ko may angkon na o nangawat me. Gipang deliver na ko dito sa Malacanang. Gipang deliver na ko nitong Martin. Naabay BBM supporters dito. Adit sila man o anak. No? Nya kinira ba mga tawhana? No? Grabe ang singgit kani adto labi na sa Marcialo. Pati mga pari, mga obispo. No? Mga kalaban ni Maigala sa Amahang Marcos. Grabe singgit sa mga pagpangabuso kani adto Maigala. Pero wala, nakalimot na. Unsa kahay gayuma mga igala ni BBM. Nga pero timag yung nunot ani mga tawhana karon sa una kalaban niya. Karon mga igala kulang na lang yun simbahon si Marcos. Ayaw! Dahil na kuno tugutan nga maabusahan pag-usab. Nagyod ay abuso nga natigayon. Pero nga ano man, nga ang imbestigasyon. Wa pa may mo ingon, nga yung imbestigahin ang kang Sara. Imbestigahin na! No? Wa pa may mo ingon, nga dito manawagan og accountability, transparency. Kung giunsa gid niya ng confidential fund, imbestigahin na! Pero nga nung taman raman mo siya, ha? Mura naman noon si Sarag mo ay presidente yan ng Pilipinas. Mura naman noon siya mo ay administrasyon. Nga nung pwede ninyong banha, ha? Pag-apilon pa ninyo ng Ginoo? Basta Sara nga issue. Pero panahon na gani may gala ka BBM na, wala. Maghanap pa tayo ng ebidensya. Kay kasara may ebidensya. Kisa ebidensya? Si Madriaga? Ingana na yun may gala kabarat ang ato may igalang pamaagi dres Pilipinas? No? Ang pamahayag o ebidensya may gala gikan sa usaka kidnapper? Mo'y hataga gibugaton? Kaysa ebidensya mga igala sa mga former Marines nga nunugan may galang nagkolaborate ang ilang mga istorya ni Gutesa o ni Saldico. Pero ang nasa gobyerno, labi na gyud ang mga kongresman ng mga bagagnaog, mga naog kwarta, mga igala. Puera de los buenos. Di gyud man oo. E og ni Luis Tropa, there is a proper venue for that. Asa man ang proper venue? The investigation, kung gusto gyud mo o transparent gyud mo, the investigation also should also start in the house. Dili mo. Nga naman? Tabangan nila si Libiste. Kulataho nila si Libiste. Dili sila nga naman. Mabulabog man sila. Bullseye! Mabulabog man ilang mga kabuang. Bullseye! Bullseye! Alas 8:52 na mga igalantag na sa itong panagubanuban. Di apa, baga katropa. Bullseye! Bullseye! Sa baga, report ta? Report sa ta? Tawagin sa sila kay para makalusot. Basa sa kong mensahe. Gika ni Nelson Kadish. Hi Idol, katrobang Arnel. Wala na iklaro nga balaod sa may kwan. Malita ang dahilan. Wa man daw malita. Sige, nagpangitaon si Saldi. Kunuhay, kunuhay. Pero di sila mutuo. Sige, ngong Saldi. Pastilan. Oh, Archie Makahilos. Good morning, Dol. Watching from Rizal, Palawan. Good morning.
3: Good morning.
2: No? Katropa, nasa Netherland, waiting shed. Oh? Ingos Kim Garano nga, adik yan, sir. Oh. Ingo po si Eric Estrada. Marlon, pasubo ka di apart. Ako laging gikunog-asa na ilang barangay. Di man po na to, siguro din ako antoon. Ha? Nagtuo siguro pamubo-umubo ta may galag. Inuok ko. Ayun yung gunahon na ang kamure naghupot sa isog aning kalibutan, ha? Alas 8:54 na. Flores Fina Cabalfin. Good morning, sir. Ginahan kayo ko maminaw sa imuhadol. Sa una, sa lain ko nagatanaw, pero wala na ko dito. Kay wa na ko ganahi. Abini mo, kini mga igala nga ito ang paghisgot din hi mga igala. As much as possible, mga kaigsoonan, arigyod ta, kaming mga magsisibya, mga igsoon, our allegiance is naa sa constitution. No? Di gud ko kalimot, anak bay. Sa pag-exam na mo, KBP, kaniadto, no? Amo ginang gitamod nga ang dili mi mga igala, iyas politiko. Ang among panumpa, mga igsuonog, ang among katapatan na agyudya sa atong konstitusyon. Sa atong konstitusyon. No? Ang atong konstitusyon, nag-ingon, mga igala, nga ang gahom sa tanan, may galang naa sa gobyerno, nagikan sa katauhan. Mabito na mangutahan na takaroon, mga igala, a basic question. Gikonsidera pa ba ninyo ang katauhan nga gigikanan sa tanang gahom? Diya sa konstitusyon? Because you are supposed to be doing that. No? Kanang inyong gihimo karon. Kanabitong sa katong impeachment ni Sara? Suko kay mga loyalista kay gideklara nga unconstitutional to nakalabay. Wa pa gyud matagbaw gisigundahan na pud karon. Ngano mang masuko man mo nga mao magito ingon sa konstitusyon? Nga walay official nga impeachable nga pwede nimong kasuhan o imong wala impeachment niya imong dawaton more than one in a year o giupat man nila kabuo. Kay mga uhaw mga isgaho mga igala alas 8:56 na dag na igala subag ba na gumanuban dawat sa tagbalita nga rin kay 26 ka mga tagumenyo may graduar sa Be Blessed program hindi may igala pag amuma pag-atiman sa mga patyukan. Wapo ng patyukan dadon. Buhian dito sa Malacanya. Ayaw ng patyukan kay Kuan Ra. Gamay ra ka to yung Kuan Gab, tambubuan. Ato Siron, may gala kompleto detalyes balita. Katropa mo sa balita. Katropa ang Lar Sanyol. Live report.
5: Katropa Arnel, mukabat sa 26 ka mga tagomenyos ang malampusong may graduar sa 14 batch sa beekeeping, beekeeping livelihood and environmental support services ko na Biblis sa program nga gipigayon sa apiary training facility sa may barangay San Agustin na Tagum City sa Milabay nga adlaw. Milampos ang mga nasangpit sa mga training sa paunsa ang gusto nga pag-amumas o gapapataghan sa putyukan. Ingon man ang pag-amumas sa kinayahan din mamahimong puyan sa maong mananap nga gidumala matod pa sa City Agriculture Office ko na Kagro. Ato sa ceremony mitambong usab si Committee on Agriculture and Food Councilor Wes Kaasi din iyang gipaabot ang hugot nga suporta sa LGU Tagum na sangpit nga programa. Sumalapang ang Biblis program naghatag og panginabuyan og oportunidad sa mga mag-uuma pinaagi kini sa paghatag og gustong gagamay alang sa pagpalambo sa produksyon. Kung paniini nga mas ang mas epekente nga polinasyon nga dala sa putyukan mo resulta matud pa sa abundang produksyon sa agrikultura diin kasamtangan kini nga nasinati sa Dakbayan sa Tagum. Katulon nato nahipos nga report gikan sa LGU Tagum alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas katrobang Larsanyol.
2: Live report. Alas 8:58 na mga igalang dagna sa bundag. Napay isa, samtang sa dugang pa mga igalang mga katikaran. Maliko na ako, ang akong allegiance may galawa sa politiko. Naa sa atong konstitusyon. And I feel, as Filipino, mga higala, no? Nga nalapas ang akong katungod, gumikan kay, na ako isig ka Pilipino, nga gidakop, udakpon, mga higala, gipakasa, dili gamit ang balaod. No? Kundili, balaod, may higala nga, tuwa dito sa mga banyaga, nga wa milabot. No? Nga wa tay bisag kinsa na to, way labot. Muna mga katropa ang akong punto.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kung para na ko isi Pilipino, naguol ko. Gumikan kay kaya ding gamiton yun ang balaod. No? Para may galas politikanong interes. E kung dili pa, ipakita nila kung unsa sila kaisog manggukod anang mga kaalyadong digong. E nga na sa usa sa may gala ka, sige na mag-istorya. Nga walang sinasanto. Wala mo man naingon ni Auntie Claire? Nga bisag kaalyado pa daw maligsan. Puro naman. Oh, si Pangandaman. Diba ingon naman karon ang bagong DBM chief? Di namin mo sugot nga maabusahan pa pag-usap ang pundo. Sa ato pa na inaabuso na itabo sa kanan nakalabay? Nga asya naman tong DBM chief sa una.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Gipahilom lang. Kay basig mo'y mutingog, yabo mga igala si BBM. Alas 8:59. Samtang dugang pa sa mga balita. Kapin 700,000 nagituang siyabo na sakmit sa bypass operation sa Panabo. Taas sa punanoy. Dua ka suspect na priso. Atong Sharon Gobleto ni Talis Balita. Katropa mo sa balita. Katropang Bong Algabri sa report.
1: Live report.
5: Katatidad din eh sa gituho aga siyabo atol kini sa usaka bypass operation nga gipahigayon kini sa Panabo City Police Station sa may barangay VP Laurel, Panabo City, Davao del Norte kagahapon sa hapon alauna 35 sa hapon na Mayo 21, 2025. Gani ang mga dadakpan nga gilalamas mga alias boss o alias heir na si Kopini Human sa Malampuso Nasab na nakuhaan kini sa pusir buyer nga nakapalit sa atol sa Bogotarasyon. Gani gipangunahan usab ng Sigurta Operasyon ni Police Colonel o Police Lieutenant Colonel Victor Cuevas ang uban usab sa suporta ika sa nagkadiyan na PNP unit sa Davao del Norte kung kumusap sa presensya sa PDA Davao del Norte. Gani sa inisyal usab ng report gikan sa kapulisan na recover ikan sa mga sosyal ang natulog sa mga sasi sa gituhuan nga siyabo na doon ay gibadabana nga timbang nga 107 grams ganit na doon ay standard drug price na 700 to 7,600 pesos ganit humano sa mga operasyon ginaladayin sa kustodiyas sa kapulisan ang nagsigot ang didakpan o giandam ng ang kaso na kalapasan nga to sa Republic of 9165 samtang nagpasalamat sa mga Panabo City Police Station sa suporta gikan sa kooperasyon sa komunidad alang sa nagsigotan ng operasyon gumikan kay Nerick Malapuson gumikan sa pakigtabang o sa pagigitabayayong sa mga elemento sa kapulisan na dinhaus sa nagsigotan ganapit ganit niya huwag kanunay ang mga katauhan nga dili magmanapos pagsumbong at sa kapulisan araw masumpog layon sa maning illegal nga kalihukan sa illegal nga droga araw linik mong kuyanap nga nakaliskutan usab nga lugar. Kada sa itong report, ganipot, ikan sa patrol, Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: Dagan salamat, Katropang Bong Umaki Algabri, sa detalye sa report. Alas 9:02 na may galantag na sabundag awareness ha. Hindi mga, naay mga dristagom, ikaw do, masakpan tagani ka do. Itong nangawat niya may gala sa Y2H clinic na to. Maabtan ta gani ka daw. Bisag pulis gawin di mo daw. Kulatahon ta ka. Nako. Inuo ko testingin ng kinomo sa dating kargador kahoy. Tanaw na to. Ay, naay mga modus karon. Bantay mo sa mga taga-tagatagom ha. Naay modus karon nga. Kunuhay. Naay nagkagpangutana. No, magpa-deliver ba kagkuan? Mag-kuan kunuhay ba? Pa-as if nga, tawag ani, sales rep or nicer o sabay tawag ana. Yung musod sa inyong tindahan, kanya dito pagkauman, may gala, manikwat na. Gisuksok pa sa lubot, mga igala, tong, no, gisuksok pa sa sampot, tong, nangutana, gipangutana na ko sa palangga, kuan da ito, battery. basi nalubat ng kutipot atong tabaghak na higala nga. Nagipost na muna may gala sa atong page sa XFM Tagom. Ya ka mo mga naminaw ron mga tindahan, di ay gin mo kumpiyansag na mulingaw-lingaw ninyong istorya. Kay daghana di ay ang na biktima may gala niya ng tawhana. No? Nga magpa-asif, ang uban, naisay, pa-asif mo palit. Oh. Pero di ay, daga nag-isok-sok may gala sa kilid. Nan, 3 minutos na may gala pasado, alas 9 buntag. Og kini may galang atong pagpanag-uban-uban atong tunin ninyo sa Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santone Plus Gold by, no, kini nga dunay mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, og spirulina. Labi na sa atong mga kaigsunan di mga diabeteson, ay gud mo kumpiyansa bay. Adjust gamay sa inyong kaon, sa inyong lifestyle, and then exercise, and then of course mga igala, pa-check up, unya pag-maintain, o Santone Plus Gold, mga katropa, mapalit ka na sa laguna mga butika sa inyong lugar. Arita sa dugang pag-iskutanan. Tanawa ragudnig, maayo ba ni mga igala nga panag-ingnan, kiningin yung presidente? Kaya doon na siya mga igala, itambag nga to sa mga barangay opisyal. Sige, di ba ka na tinuod niya nakapaldo si congressman? No? Di ba ka na tinuod may gala nga naka dawat, pinagi may gala sa pagbutar sa impeachment ang inyong magbabalawod? Okay, butang ta lang. Pero nga naman may gala nga, muli nga mas PBM nga mga barangay opisyal, simulan nyo ng himas-himasin. Oh, ligawan nyo na si congressman para sa dagdag pondo. Oh, di ba? Iyan ang yung ipakita unsang klaseng administrasyon ni Inimegala. Ngayon, di liban kinanglan ba di ay? Nga, magpahumot ka, Megala, para magkapundo? Bullseye! Bullseye! Kinanglan ba di ay, mga igala, nga, imo pa ng tilapan pa ni mo ng lubot, Megala, ng mga kongresista? Para lang, Megala, nga magkapundo ka? Kada kong binuang na Bullseye! Bullseye! Si Digong sa wayo ninyo. No? Si Digong, bisa kung sa tawag ninyo. Pero hinunong abayas, tinuod lang. Ang mga giunag project dili baya diri in taon mga igala sa Davao Region or sa Mindanao man lang. Gani, naon tay legacy ang project mga igala. Giangkon pang BBM. Diba? Ang unta, may gala, mabilin na itong isa po sa mga ligasiyang mabilin. Katong planong Digong sa una, nga train sa Mindanao. Diba? Sugda naman ginunta to. Pero gipadayon ba ni ining administrasyon na? Wala. Bullseye! Bullseye! Dili siya gustong ulambo ta diri sa Mindanao, mga kaigsuunan. Natuo siguro sa BBM, huwag nalipay pa sa iyang mga muro karon. No? Sina to siya nga ang Bangsamoro na kung kalipay sa iyaha. Nagpangagot in town. Kay inyong gilawgaw ng ilahang katong Bangsamoro transition. Oh. Ang iyang panawagan karon, oh, mga kapitan, mga barangay official, ligawan nyo na si congressman. Coming from a president. Sa ato, pagipakita lang nimo, ngayon nga nagidagi mong admin. No? Kung hindi ka kaalyado, wala. Si Digong, bisakun sa itawag ninyo, bay, tinuod lang. Pero una, gipalapad ni Digong. Una, mga igalang giatiman ni Digong, baya? Dili baya Mindanao? Klaro lang. No? At ito, baya, gibuho sa mga dagong proyekto, mga igala, dito sa Luzon. Bullseye! Bullseye! Bisayas! Nauwahin naman taong Mindanao. Kala sa Dabaw, pinakauwahin na Dabaw, mga igala. Katong tulay giablihan, magigsoon, ulahin na kayong taon to, ang kunon pag yung BBM. Okay, bagod na. Filipino community in South Korea, si Pres Yun Suk Yul Tubos, presidente sa South Korea, sa Korea na kulong, o, oh, kaya malagi nila diha. Ato adere, kinanglag ICC. Mga hinampak ng ICC. Bullseye! Bullseye! Alas 9:07, ato paminaw na gab, kanang pag-awhag ni BBM nga mga barangay opisyal, mga barangay kakawat o mga barangay kupitan. Sige daw, Gab.
3: Ligawan nyo na yung si Congresswoman dahil silang may hawak ng budget kaya paano na natin medyo himas-himasin nyo na para nakaredy na siya para sa susunod na budget. Lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon na sa LGSF at saka sa SCDP Socio-Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan. Ayan, ligawan nyo na yung si Congresswoman dahil silang may hawak ng budget kaya paano na natin medyo himas-himasin nyo na para nakaredy na siya para sa susunod na budget. Kaya po, ito po ay anahanip Kantropa!
2: Unsaon daw? Himas-himasin! Usa na manok? Ayaw! Iring? He is referring dito man is Manila. Pero presidente manggaw ka, no? Unya naa ka sa national television and local officials are listening to you. So whatever you say, no? Could also be a message to them. Ingon siya, no? Ingon siya mga igala nga sugda na daw panguyab, himas-himasin ang mga kongresista kay sila daw ang nagbuot sa budget. Nasa ila ang budget. Unyag di ka kahimas, may gala kongresista, wagi na ika. Sige, pakita lang yun yung BBM mga isoon nga sayang administrasyon, palakasay o gamitanay. Bullseye! Luoy sab no ang uban? Munang naiuban nga mga kongresista, mga igala, nga sabta na lang ninyo in town. No? Dili nila tumong, mga igala, nga traidoron mo. Dili na mo yung ilang intensyon. Ang ilang gilantaw. Kaya nga ni Manggid ang administrasyon karon. Whether we like it or not, di man naman deny. Para in town nga magpadayon imong scholarship. Para in town magpadayon ang imuhang mga suporta nga to sa imong constituents. Magpagamit or musugot na lang ka. Sige lang, di na big deal sa mga Pilipino na nga nibutar mo, di na kaayo na kuan. Di na kay na big deal sa mga Pilipino kay ang mga Pilipino sad karon. Pabor na sad mga igala nga mas maayo na lang nang naay impeachment aron may igala nga makatubag, no? Ma-explain ni BP Sara ang yang side. Which is mo sad na may igala nga ato ang ginaingon, no? Dili lang yun na pwede nga dito mga igala sa komitiba ni Luis Strong, ano man, dili man to trial. No? Committee hearing man to. Bullseye! Huwag nag-establish pa sila mga igala o kuan? Kining probable cause ad to. O niya, wasay cross-examination dito. So niya na may sinado. No? Niya na may sinado ng otro po mga igalang nagka. At least mga igala, masaligan pa ang Senado mga kaigsuunan. No? So sige na lang, ay na lang mo kuha na kayo nga naman. Nakasayo ba ng tao mga kongresista? Ipit sila. Bullseye! Nga naman, naguna-una sila nga maservisyuhan mo, kunya kung ilang palabihon, ilang prinsipyo, no? Well, puli nga na yung politiko. Ang tawag ani mga igalas, utilitarianism. No? Kung unsay magamit, kung sa'yo mapuslan, ato lang saka. Kay tinuon man yun, mahimong tunukon ng imong dalan, of course, palakpakan na to. No? Ang mga kongresista may gala nga isog yun. Nga bahala mo niya. No? Pero maulagi, ako po yung kongresman, muno ko, pero may ngonjog ko nga, wagin tayo, saon naman yun. Naagyapon tayo ba mga programa, pero ato lang kuhaan gamay na akong sweldo, ano na lang yun, Gab? Bullseye! No? Bullseye! Nadya po tayo mga basic services nga matunol, pero Dili na gyud mo ingon nga gikan ta sa kuan. No, gikan sa panudlanan kay wa man kay lakas ta. Wa gud kay kuan ni supak gud ka. Oh. Ingana day man, ingana gyud ang panghitap. Yes. Wa nakalimot ka? Nga gibutyag mga higala ni Irise. No? Nga ang distrito ni Martin Romualdez sa Leyte, 30 billion ang budget. Para unsa? Dapat na dato na ng inyong distrito diya. Kisa may top 2 mga higala, dako kay budget sa 2025. No? Sumala na may higala sa sulti ni Irise. Si BBM o si Sandro. Sa ilang distrito na, no? Ang distrito, mga igala ni Sandro, 300,000 rakabuktaw. Pero ang budget, awas-awas.
6: Bullseye!
2: Kaya naman, kabalo na mo.
6: Bullseye! Bullseye!
2: Kaya mo lagi na ipatakaran, mo lagi na sistema, mga igala, aning administrasyon na. Pag di kalakas, no? Di kamukuyog niya, di kamukuyog nila, mga igala, impas ka.
6: Bullseye!
2: No? Sobra pa kas bullseye. Mauhan yung ka. Dumdum ka ni katong sa ikaunom nga distrito sa Cebu? Si Prasco? Niangkon ba yakin siya? Nga ni yes na lang kuno siya. Gumikan mga igala kay para na ay ikatunol niya sa tao. Maupod lagi kay na ikatunol sa tao pero pati sardinas mga igala, Prasco naman ang brand. Prasco sardines. Nya, di ba ang sardinas kay imong makita mga igala? Katong mang drawing stamban. Katong drawing mga igala stamban nga nagpahiyom. Lai na may drawing mga sardinas kay drawing ang naong naman ni Prasco nga gapahiyom. Amo gyapon gamit gyapon.
6: Bullseye! Bullseye!
2: 30. Alas 9.15 na may galantag na sa itong bagbanag-ubanuban.
6: Bullseye!
2: Inibayin na itong ganito may galas premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria, mga kaigsunan. Oy, alas sa itong mga kaigalaan, add mo sa itong clinic, bay, add mo sa clinic na ito, pa-check up mo. No, nahimutang diya may gala sa des ato mga katropa ni Stagom ha og Davao del Norte. Nahimutang diya sa may door 8 M Central Building na sa Ganti Road pasulod sa palengke tapad sa Mr. DIY, no. Nay nakabutang diha Y2H Clinic and Pharmacy. Pangitaa si Doc CJ ni Droda, no, para makapa-check up ka unya para makapalit kag produkto. Pangitaa si Palangga. Palangga niya, anda mo abi-abi, isog raman sa Palangga, ha? Ayaw nyo nagkumpiyansa sa Palangga, kay iya ganing giaway itong nangawat o batiri. Sakpan na magyapo na, no? Mububo na imo, gamay na imong kalibutan do. Sabing mangtasa, may galang akawatan. And sa so itong mga katropa, di ay, nga, mga mag-uuma na ito, kasama mo na minaw ron, mga kaigsunan. Sa itong mga katropa, di ha, nga, nagpublima, kay minus may galang gaan ang ilahang abot, no, ang ilang may galang mais kuan, no, ni gaan. Gamitin niyo na mga igala og Latim Gas G Foliar Fertilizer, mga kaigsuunan, no. Abusamo diha nato nga mga mag-uuma, no, isprehin ang inyong humay, inyong mais, inyong mga uban pang mga root crops diha baga kaigsuunan mga pananom ninyo og Latim Gas G Foliar Fertilizer. Kaya mo ni mga igalay makapatinggas sa imong ani, makapabugat mga kaigsuunan. No, busok kayo ang resulta mga igala sa imong pananom. Pinagi sa Latim Gas mga kaigsuunan. Mapalit na sa nagunang mga agribet sa inyong lugar, nationwide.
6: Bullseye! Bullseye!
2: Alas 9.17 na may galandag na sa tubag pa na kumunaban samtang. Ngayon nakalabay si Mana. Oh, nakalabay ang adlaw na, sorry. Nihilak man mga igala si Senadora Pia Caetano. Gumikan lagi sa kining word nga parang walang nangyari. Kunya girecount niya ang nahitabo mga kaigsuunan, no? Nakahilak siya mga katropa. Karon naay ambot unsay tawag ninyo ani. Pero para sa ako, BIBI mangud ni. Oh, gubot atong gobyerno bay. No, tungod ani mga tawo ang galingkod. Kwapo ilisan tanan. No? Tawa ni mga igala si Auntie Claire. Nga mura na may gala ga palingkira. O mura may gala o guway na eskwilahan mga kaigsunan.
1: Busay. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay.
2: Pwede ka mo banghag diha politically. No? Pwede ka mo open og statement for or against any of your political opponent. But, tingali, dili na maayo nga pati ang emosyon sa tao, imo mga igalang BIBI ayon. Because, sa akong paminaw, sa akong paminsar, wala nag-enjoy mga igala si Pia Caetano sa buto-buto. It could be emotionally distressing sa ilaha, sa iyaha mismo. Ngayon man, lain-lain man ta ako pananglitan, ganahan man kong dungog sa buto. Katabi ito, nagpabuto kong kanyon mga igala dito sa Banay-Banay, wala ko manampong. Ngayon man, ganahan man kong dungog sa buto. Naanad man kong arason na mag-gira may igala ng mga sa dito ba, Miss Bukid sa una. Mga katropa nga ka, pila may giparaka na ng PIB. Kasulay ko anagab sa unagab. Dere sa bukid, dapit sa mga goy. Kaya namirada may kahoy, unya, iya man as pick up. Nahug manintawan may mga lumad kani adto nga, kawatan sa mong kagalingong bukid. Na, sa trabaho, birador ragog ka. Oh, unya, among gwardya, hindi mga kaigsuna na to sa bukid. Ano yung nag-suroy-suroy diha. No? Yang among trabaho ato na ikabaw, guyuron ang kahoy, unya layo mang karsada, ipaanod sa sapa. So dito na mo sa sampaw. O, sampaw may tawag anang falls ba? Dito na ibutang, babaw. Unya ipanghug ng mga tablon dito. Unya damingon, nantod nga mo, ubos, buabot na dito sa sapa. Sus, kay tungnan man na may gala nga, katong pia, atong kuan sa una, katong pick-up, no? Naaman to'y private infantry battalion. No, nato'y ilang kaugalingong sundalo ba? Kay dako ka ilang area, pero wa na may pick-up ron. No? Naabtan yun mi dito ba'y? Nga kining kabaw, daigab ko makadungog og buto kay, labi, maharatol na ina. Dagan-dagan ang kabaw, mga katropaw niya, hapit pa kumaguyod og apil kay nag pa kuma kalso mga igalas lawaan nga giguyod. Giapas na na kog tigbas ang kining kuan. Inang yugo bitaw na PC an diha sa guyuran. Sa giapas sa kog tigbas para maka kuan, makadagan ang kabaw kay kinana nimo padaganon ang kabaw kay madakpan sa mga PIB ang kabaw sa una bay. Ihikot dito sa sa basketball court mga igalas mga agoy. Nya dili kakaon nimo kabaw. Ipalukat sa imong 20 mil pero ang imong kabaw mura na may galag dragon. Has ka nang niwanga, mga igsoon. Di pag buto-buto, ali buka, pwede mo patara. Daga na lang buka, sunod ka sa kabaw. Kaya ang kabaw, muaw subay man nagdalan. No, umukuan mag nagdalan ng kabaw. Tagita na, mga katropa. So, kaingon ko nga, para sa ito, ah, well, dili siguro distressing ng buto. Pero, para sa ibang mga tao, it could be distressing to them. Pwede, mga igala nga. So, you cannot question the emotion. Kaya ilaman kong ginapalutaw, nagdrama mga igala si Pia Caetano. Kamu ko nobe. Nitingog po ning tigpamabas Malacanang, we batasan may igala. Nga si Auntie Claire, paminawon na to si Auntie Claire be.
1: XFM Katropa.
7: Hindi naman kayo nangamusta.
2: Tawara?
7: Natakot na takot ako.
8: Sa pag-approve niya sa trabaho, operasyon ni Sergeant at Arms Atlaska, ginawi niya doon sa mga minority,
7: hindi naman kayo nangamusta. Natakot na, takot ako.
8: And one more thing, wala akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ko lahat, pagtingin ko lang.
2: Tama na nagab, kay ma-high blood ta. Kana mo yung maka-high blood o samot. Professional pa ka, Auntie Claire? No? Pwede man ka mo, birada niya, himo kang statement, for or against, biradahan ni mo. Pero ayaw na siguro BIBI ang emotion sa tao. No? Kay wa siguro na nagsadya ng Peters mga higala ni Pia Caetano nga pagdungog sa buto eh. No? Distressing siguro na para sa iya ha. Kita kaya nadatang mga ingana, okay ra. Pero ang nakapait man godo, coming from may gani, wanya na buhata dito may gala samtang na ang logos Malacanang unya na ang flag sa Pilipinas. May gani kay sa iyang vlog niya gihimo. Coming from a professional kuno, ha? Nga anti-clear, o usaba daw gab, usaba. Sige daw, sa ingon niya.
8: Bakit tiliyagan niyo?
2: Katong iyang gisungog si...
8: Wala eh.
7: Hindi, oh. Hindi naman kayo nangamusta. Natakot na takot. Takot ako.
2: Bangag yun ni si anti-clear, bay. Ayaw! Samo na akong take-home sa inyo. Imo extra na ko. Muna akong take-home sa inyo. Oh, ana, take-home na ko sa inyo, kang anti-clear. Yang gikansawan, magkaigalagi, BIBN niya si Caetano. Alas 9:24 na mga kaigsunan.
6: Bullseye!
2: Wala ko yung oras. Wala yung si Masing Mike, what a shame. No? Oh, mauni oh. Mauni mga igalay, nangawat og battery dito sa Y2H Clinic. Gisuksuk niya siyang lubot battery, daw dahil na yung palangga. Kay ni Chat, mas palangga na ko, Gab. Battery daw na. Double A ba na? O ka na oh, gisuksuk niya siyang samput. Ayaw og masakpan lagi. Kanang battery hana, double A mana, katong dako nga battery, isa-isang suksok sa iyang kutipot. Sige tag pangaway aning kawatan sa gobyerno niya itong mga kaigsuunan pong mga Pilipino, ihay pong kawat. Pastilan. Hay nako. O di nasuko na mong anti-clear. Extra na tay.
6: Bullseye. Bullseye.
2: May buntag da Jenlyn Caleza, Yuyo Cards mayong buntag. Stilan. Yorsi Katubig. Pakauaw sa Mots Pilipinas. Bueno, may galaw na tay oras makaginot sa na happy weekend kaninyong tanan. Sa nga na lamang nga kaigsunan sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. O kay mo kalimot may galabag Santon plus Gold Takanunay. Ako inyong katropa, katropang Arnel Cortez. Salamat! Maying buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa!
1: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo niyong isalista niyo ng kapel, ha?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Ano sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko mo sukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Abswerte.

0: channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug dili kun pa jud kini.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook.

0: Facebook page at DMs Rent a Car Tagum. DMs Rent a Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, nasa mangka nga sige mangkagtungo, galuya mangka. Abtig, oy!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Good morning mga kanaring, welcome sa tuang panag-uban sa pinakangilingig na programa sa radyo. Diri sa XFM Network Philippines, alas 9:43 ang atong oras. Exciting!

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
1: Nagdaas
2: imong
1: kamot.
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako moalsa og bugat.
1: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naini tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
8: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
11: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy kaya po.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santol Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santol Plus Coffee Mix.
5: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
0: Archie, ursa ba ng F, ha? Kanig na sa imong card?
6: Kwan, Kapitan?
0: Ursa ba ng F sa imong card, ha?
6: Kapitan? Fasado ang pasabot, ana.
0: Abin akong perfect.
1: Exciting!

0: Hoy, Mayan Buntag! Kamusta? Welcome, kamang tanan. Nanapunta mga maring sa tuwang lain ang sabi nito ng mga padula karong buntagan niya. Siyempre, ako si Maring Inday Erica, mga maring, ang dili makapiyansaan, tungod ka, mangunay ang silingan. Siyempre, kaabanan ko rin mga sparring partner, diri ang mga bigat laon sa mga bayot, mga maring. Wala lain si...
1: Okay, ay, siyempre, ang inyong boss, kay Galas Kanginan, ang firming gabarog.
0: Ikaw, asa ka
1: na? Kani.
0: Asa yung...
1: Okay. Yes, masay dahi tanini. Ang guwapa ka may siyempre upaw dako. Okay, sige.
0: Nainingon mga kanang ikaw na ginaw na ka na. Kitana ginaw ang kuan. So ka na nakadiri ano?
1: Hawak ko ang brit. Hawak ko.
0: So ka na nakadiri ano? Kada ka na mga langaw ng piang.
1: Lain lagi mo diri. Oy, atong welcome. Oy, atong i-welcome dai.
0: Mura lagi ni sa girep lagi.
1: Lain lagi ni siya. Kumusta? Kumusta ni siya?
2: Kuan man maring kanang the design is okay.
1: Aba.
0: Say pinakalahi sa mga nag-live kay ang uban nag-live aron nga makapahuway. Na stress man no niya ang dagway.
2: Dago lagi ko ay.
0: Stress.
1: Stress lagi stress po lagi ka kayo yut.
0: Raga.
2: I uspa siguro pag paila-ila.
1: Oh, ani ana, bi ako paila-ila bi. Ani ladies and gentlemen, now from the land of my
2: Lano Prami.
1: Visayan Villains, from Visayan Villains, Tagum City, weighing 145 pounds, itlog pa lang na. Ani ana, sugato na doon sa masipang sagpa. Ang half human, half Barney. Ang bayon, diring napita sa Tagum nga. Money na gunit na spirido. Ani ana si... Tia Daria!
3: Hello! Hello! Kamusta mos? Ginamos! Hey, hello mga troll!
2: Walang ko, okay lang kung maring hapdos kayo kong kalikuran.
1: Nga naman, nga naman. Nga naman sa rin mong kalikuran di ay.
2: Nga naman, good man. Nagaanang huling hirit, mga good man.
1: Huling hirit sa tag-init.
2: Oo, ang init. Ang abuang sa lubang.
1: Aba!
2: Matrahinay ka ay layo makay
0: asa man dibiti mo ang
2: imo kinahanglan pa man imo imo imong zimot pero mo tingog
0: anaon mo gina siya
2: ay anak mo kan anaon na ito
0: mga maring ha welcome welcome nakababa ka mga maring ato ang special nga adlaw karon tungod kay Biyernes karon mga maring
2: eh special man karon kita tuloy special sad
0: sak
2: Kasi magtuo sila nga special
1: child. Mga special child.
2: Dili.
1: Asa man bi?
2: Special person.
1: Gusto ko.
0: Mga maring, live karon ikan diri sa studio sa 107.1 XFM Tagum. Anya kay babati sa ta.
2: Special child niya gusto nga. Live na special child kay prepare nang nao.
1: Hoy, pes, ikaw ba? Pestriyasa ng bayo ko, kaya nagpanas niya kung asa tanapit. Asa tanapit yun? Asa tanapit?
0: Ay, karoon diya sa Studio X. Kakita ang lahat mga X, mga maring. O, siyempre, kika diya sa 107.1 XFM Tago. Mabati sabta sa to ang mga sister stations. Sa...
2: Mati City! Diya sa 89.1.
0: 89 ba ito? 91? 99.1. Ito na yan po mga kaobanan diyan. Excited na kayo sa uniform.
2: Yes! Ay, excited na kayo mga uyotar. Sina Inday Kuan diyan. Inday Tato.
1: Diyan sa Mati.
0: Si, kapal ba ka ang pangalan niya kasi Inday Befa?
1: Si Befa Pechon.
2: Kasi man ang B? B or V?
0: B, kung nga ka na nga...
1: V ba?
0: B nga V?
1: V as in ati V. Ano?
0: Kala nung V as in dakog V, ano?
1: Ano? Nasa rin sa... Asa ka kikan nga bikiri?
2: Kikan mo kung nagmasa.
1: Yeah, okay. Hindi
0: na siya nagmasa ko. Ay, siminto na yun. Hindi na siya ka na ako.
2: Hindi lang kay siminto, maring ang ginamasa. Magmasa po kang harina.
1: Kana.
2: Mao siguro sa panini, oy.
0: Magnood po niya ito mga kaobanan ng mga sister station. Ito ba yan? Live ba na mabati ka rin diri asa?
2: General Santos City!
1: Aba, siyempre si Ate Evelyn, ang kabats ni Titsi Agbayani o ni Vivian Belis.
2: Ang mga nagreya mga kabats, ayun, nagsungkot na.
0: O, ito po hindi ba yan si Papa Ruel?
1: Oo.
2: Si Papa Ruel. Hello, sir.
0: Itong SM din na si Ruel.
1: Si Ruel o si, sila si Uncle Ray o si Tuto.
0: Si Tuto. Yeah. Si 092, si
2: Mario
0: Tuto.
2: Brother. Mario Brother.
1: Mga Mario Brothers. Sa maning nga nagal, naman yung mumuni.
0: Ang atuang, kuan niya, atuang.
2: Ang atuang branch manager sa atong gabi.
0: Area manager.
2: Area manager. Ipalaw na kong mukha. Iboylong, ba? Iboylong?
0: Asa ba na yung mga kana daw?
2: Okay, kine.
0: Good morning, kaka.
2: Parang natakdal mo ko na yung itas. Ano, isang bungol-bungol naman na yung ane.
0: Ako na, kung ano yung gusto niya, kung sukay niyong mga headset.
2: Ang iya, paminawa, iya. Burak, nimino, og napulo ka mga... Ang kanagayang speaker nga sa pandiskuhan.
0: Ako di ko gano'n na kayo. Maistess ako ang mga kuan ay...
1: Mga petals.
0: Maistess ako ang bimauyog ako ang mga petals. Anyway, ato asay
2: hindi kaya ang mga dugos.
0: Ay, mga taga XFM San Francisco, Agusan.
2: Yes!
1: Yes!
0: Pildihalan sa itin ba yan pa sila, oy? Ay.
2: Ikaw, Mari, kayo mo ba ng mga paborito diyang amigo?
1: Sa
2: San Fran.
1: Ay, sa San Fran. Ako i-shout out ako diyan nga ikumustahon si Palanga John G.
2: Aha.
1: Okay, syempre, di sa nato kalimtan si Ray Alinton.
2: Si Maring.
1: Si Maring Ray Alinton. Okay, syempre, ang rock and roll baby diyan nga si Ale Besente.
0: Nakabaw ba ka kay busy ron diyan sila kay diyan ipagayon ang pararong pambansa Dosmel.
1: Aba, the Dosmel
0: 2026.
1: Aba. Sige.
2: Sige. Pamatod igod o kailan mo na sila rin. Nakaidol mo diyan mga
0: sample.
2: Mga introduction nila.
1: Si John G. Mangunang akong idol ba?
2: Sige, takai. Takai mo diyan introduction.
1: Takai kong intro bi. Takai kong jaguan bi.
2: Parang sakit na kaya kong dalunggan.
0: Takaan taka di aga intro maring harun nga ganahan.
1: Sige na.
2: Intro he.
0: Headlines. Headlines. Ayara.
2: Nagsingit ako.
0: Isa bang singit niya? Ayan na, go!
4: Nagbangga ang duha ka motorsiklo o ang apil ang usa ka kutse nga Mitsubishi Mirage.
5: XFM Flash Report. Flash Report.
4: Kini si Junji Libria.
1: Lain lagi mo.
6: Ayaw
1: naman. Pag-alama.
0: Hindi na kita ka ng San Fran. Siya patataman sa Torinto. Cut down na ka. Ay, namula ka.
1: Ulangon na siguro nato niya itong
2: buwan. Ba't na siguro background mo rin lain eh. Uga kayo. Uga mo kayo, Marin.
0: Sige, go.
1: Last. Ihatag sa good ya. Ihatag sa good.
0: So gikan karon sa gawas mga katupa at mga kaobran karon si Master Nathan niya. Master unsa na mga kwarta, mga moment?
5: XFM Flash Report. Flash Report.
4: Nagbangga ang duha ka motorsiklo nga Rusi o CRF nga naay body number.
6: Ayaw naman.
2: Tinood yun eh, Marin. Kuha kayo yun niya.
7: We...
2: Ay, nako. Stress. Nag-stress kay kamara yung simo. Ang ipanulti.
0: Huli ko makapinawala
1: eh. Ikaw, be.
0: Oy, lang sa tayo, mabati ka ron diri sa Bukid Nord.
2: Oy, Bukid Nord. Borak, imuha po ng paborito mo rin. Ipakitain ko din yung mga kaila po din mo di habi.
0: Kung isa sa ako.
1: Sige, Marin. Sige. Ano yan lang, paminaw na itong report kika sa gawas ni Inday Erica. Marin Erica, hapdos.
8: Ang suspek ana na karon sa police station.
6: Ayaw mo.
0: Ana kay mo ayo ko agiton lagi. Lain ka. Ay, mayong buntag sa mga taga-Bukidnon. Labi pa kayong SM Inday Maria.
2: Yes.
0: Ang sakto pa maroon
2: yan. Dako na kayo kung utang ni Kuan ni Ma'am Marie.
0: Oh, bali. Increase na?
2: Kusok na kayo. Kusok kayo may mula ilaw tubig.
0: Mabali ay?
2: Oo, siya may mag-order.
0: Hala ulan, yan labi ka ng tubig ni SM Inday
2: Maria. Kuya, kayo na yung tubig ba rin kay Burag Alkaline?
0: Kaya makatambal is uhaw.
2: Yes.
1: Ay, siyempre, uhaw po ba nang nagkwanan na sa una ang nagbuhat at nagiyan na uhaw po.
0: Mananood, lagi ka.
1: Hindi, uhaw ba ka na? Kasi siyempre, ayun, may kaya naging kagbukin nun. Malulong. Labi na doon si Kuan.
2: Imuhang linya. Imuhang linya na, ha? Wala niya.
1: Kapag yan ay nag-ingon anak, eh. Kapag may tagatagong. Wala rin labutan. Ano na magkakaanam na si Marie, ka nag-uhapod na.
2: Ay, ang import din yung mabang-banggay.
0: Gawas sa ito ang mga kaubanan sa mga sister station. At sa Itimaya, ang mga namati karon diri sa ilahang area of responsibility.
2: Yes. Ikan diri sa Quezon, Maramag.
0: Sa Ipasugong.
2: Pasokong, Valencia, Malay-Balay.
0: Dito lagi ka
1: na. Dito lagi ka na, kay babae niya.
2: Driver, magkukubwa. Ako magkukadrive sa mga kari-kari eh.
1: Ah, okay.
2: Ay, makitaan mo muna ito ang beauty rin. Ha? Ay lang, diretso lang mong linya ha. Ayaw na, ayaw ihabit niyo.
1: Ano sila, mga DJ sa XFM, hindi na tamaminaw, ano nila.
2: Mura-request siguro tayo na isin ba tayo nga kortina ni Oy?
1: Oo, ay itong kortina nga ka nang magdagan-dagan kato sa sakyanan ng kortina ha?
2: Eh, kahit mo kayo yan din yung dahil. Sakit kayo, Oy?
0: Buti-buti pahinay ba?
1: Ay, nakuwan, sige.
0: Ako sa itin baya, mga Marik, ang mga namati karon diri sa San Francisco, Agusan del Sur.
2: Yes. Ang mga yapong gipang sakupan.
0: Yes, sa mga taga.
2: Ako yan na.
0: Sa mga buhod. Diyak ka, ikaw. So, ito mo ka
1: na sa
2: San Fran.
1: Sa San Fran, siyempre. Nadia ang kanyang Bayugan 1, Bayugan 2, Adresa. Nakakit ko mga kwan. Shoutout ako kang kapitan Ben Manligis.
2: Nadia
1: sa Baba, Rosario ba na? Diya.
2: Rosario.
0: Hindi tama ko pensa na siya.
2: Nakakit ko sa kaila. Nakakit ko sa kaila niya. Pili ko mga mabae po niya.
1: Chappy ba niyo? Chappy. Chappy na gini-diri.
2: Chappy di ay.
1: Dili man dong ako di ha?
2: Ang sa'yo mong giingon?
1: Lakang kang babae.
2: Ang sa'yo mong giingon gani?
1: Chappy po.
2: Dili man klaro.
0: Agas, diri sa mga maritim. Baya po dato ang mga namati diri sa... Mga namati sa XFM General Santos City.
1: Ah, si Richard Pirarin. Yeah. Ah, nag-chat yun. Nag-comment yun. Ang kwan yun. Usapod ka. Bayot po.
2: Ah, ni-comment siya.
1: Ah.
0: Ang sa ingon.
1: Ano siya? Silaw man. Aba, ginahagit mo ako ba?
0: Aba, gikuan dyan. Yakanggi.
2: Silaw lang yapon. Sinatabunan sa ato.
0: Aba.
2: Masukul sa.
0: Kaya maring agdahon ko ka mo. Nga tanawa mi sa live sa Facebook. Kung gusto mo mga gubain niya mga morning.
1: Gusto rin nyo nga ka na nga sa puton mo open sa inyo ang mga social media account.
0: Gani si SM ganyan, gisapot po si SM ganyan na dahil.
1: Yes. Si SM Arnel.
2: Makasapot mo ganyan, basta na yung mga Marlon.
0: Ako anong ganyan si Marlon na ganyan.
1: Siya itong Marlon, Marlon Flores?
2: Si Marlon Flores man lang, sa nawag pa lang sa puton ka na.
1: Ako si Marlon Flores, kaya bisag...
2: Ano si Marlon di
1: ay mali? Bisag mo agin to si mong tungon, sa puton na ka.
2: Ikaw na na ginayang tango.
0: O, pakishare sa to ang live sa Facebook, ang XFM 107.1 Tagom Live.
2: Palihog share ang link na sa comment section.
0: Sakto na siya, nada sa comment section.
2: Huwag hilig kayo mong link, huwag mga screenshots. Nadi na ang link. Palihog ko ninyo.
0: Oh, yan.
2: So, 18 million man niya ito, day.
0: Uy, niya po tag 18 million.
2: 18 million.
1: O, ba'y nag-inayin na ito ang mga kuhan?
2: Grabe.
0: Spill 18 million.
1: 18 million, be. Buguon man, eh.
2: Assignment lang siguro.
1: I-google na lang siguro na.
0: Aga, syempre, mga maring, ato ang tanga nila, ato ang tila greetings, so ato ang the Marites and friends. Grabe, among ipasalig ka ninyo. Grabe, kayo naman mga bit-bit karon nga mga isgutanan ka.
1: Grabe kayo,
2: isa ka sa akong bit-bit yun, eh.
0: Nani, mga dokumentado juga ayo ni
1: nagini siya isa gyud siya ka folder
2: folder
1: og nani siya ka nang nani siya USB nga gigan sa SSD
0: gani ya gani na pagdi abot ang tuang ko ano gikan pagdi sa Senado
1: oh sa sergeant sa kwan nga gikan din dito sa record ni gikan sa kanay nga sergeant at arms.
2: Oh, kuya ka ni kay kuya ka pagkakuhaan ni Maren kay ni agi pa ni Pinusila.
0: So ay lang atangan nato ang tila greetings kay Biyernes ron at makapaway
2: mo. Yes.
0: Makapaway dila ato ani.
2: At least mabinlan sila og laway.
0: Sakto na siya. Bosa i-comment na sa tuang live sa Facebook ay inyong mga gusto patilaan, mga silingan patila. Tilaan na to na sila. Uwi ko lang. Lamit yung kayo itila.
2: Ato sa siguro ang papaliguan siya sila. Ayaw po ng tila dari dyan nga walay ligo.
0: Uy, panghimasa po mo. Uy, ayaw po kayo nga. Napamay mga...
1: Napamay mga resiko.
2: Tingmata para ba yan? Oh, niliting ligo.
1: Nalugod-lugod rin siguro. Uy. Napamay mga buray. Napamay mga buray. Napamay tinagakan sa laban na.
0: Napamay mga nabantok ng mga ismiriking.
2: Kasi... Og si Edgar pa, uy, pwede naman itam na kujadji.
1: Oh, ano.
0: So, dapat mag-imasa sa pudaan, uy, kay...
1: Ang mga lumot, sao na lang.
0: Dapat na po may concern sa mga dila. Lain baya po, dahil sa tayo, dahil sa tayo, kailabahan
2: nila. Dili na sila magmahal, kung mura man po naglabakara og si Kuan ba, si Alvin, murag numero 10 nga ka ng Kuan Liha.
1: Lapad ka ayo, murag dahon sa talisay.
2: Bukad kayo nga dila.
0: Mga marin, kini ato ang programa. Hatunin ka nato sa kabaw ba mga marin? Dabi, juga ay nga itong kapi ay.
1: Hoy, ganyan na rin yung inong kapi mo. Inong kayo po kayo koron?
0: Ang tulong ka box ako marin nun. Hurot tagaw isa ka box ay.
1: Ako kay Kuan lang. Tulong lang kaan lang.
0: Nabalakab ako kay Mayrab yan eh.
2: Naglipog ko marin ba? Kasi ka kung pahing ay, hindi man nini may nayan.
0: Hindi may nayan.
2: Oh, sakit kayo, uy.
1: Maoba.
0: Dahil lagi na siya, ay. Ay, nako.
2: Sakit ka niyo, uy.
1: Dasi rin ako. Uy, ikaw
2: ba? May tarong may ba? Sakit. Wala lagi, wala.
0: Wala na.
2: Wala lagi niyo, uy.
0: Wala lagi na yung volume di ha.
2: Wala lagi. Ay, muha na mangon na.
0: Belt and mangon na siya.
2: Wala lagi built-in magon ni.
1: Kana o, kana.
0: Ay, sana kabans ka.
2: Kinaya, ikaw na lang siguro yung mag-adjust.
1: Be, kana, eloy. Achiche!
0: Asalo ako sa mga viewers ako, kaya ako mga kawalan, mga technician, mga binisya.
1: Ah.
0: Ano sila o, mga hilig-hilig sila, mga kuri-kuri dahil.
2: Hala! Ay!
1: Wala ko, wala pag-una ko.
2: Kaya ba? Kasi kayo.
1: Sara o?
2: Sakit kayo. Hala! Ay!
0: Ay, kung hawa mga marik, ay mabalik ni Humana sa bibila ka mga kanta. Kaya sa XFM.
1: Exciting!

0: ani, ana na lang.
1: Ay, mga kuna, ay mga tilaers diya. Sige, Dabi.
0: Sige, mga tilaers. Oy, si Monet Agapiam.
1: Oy, nanay si Monet Piha.
0: Aba, salamat kayo. Si Kuya Quintin Austin. Okay, syempre, ato sa gihikuan niya na si Ani Bayawa.
1: Oy, si Ani Bayawa.
0: Aha. Si Base Race Heidi. Okay. Si Gina. At si Joanna Lee. Shout out to kang Jules Buntag niya, mga taga. Tadadang, tadadang. Taga Big Rulak.
1: Ay, mga taga kuan. Mga taga Big Rulak.
2: Ano na yung mga nagkabayo ang Big Rulak? Tikiting-tikiting.
0: Intro man to.
2: Ay, intro na ito.
0: Buguon lagay ka. Mga kuan, background man na siya.
2: Background man na ito.
1: Ay, ako, ang ilang model, dili na baboy, bakabayo. Ayaw na maring nga, pampakusog na sa sipa ang ako.
0: Buhon, magbabuhat sila, Anna. Ay, nako.
1: Huwag hindi akong atangan maring kay kusog namin si Marie Grady mo sa kay kabayo ay...
0: Si Edgar?
1: Oo, oh, kanang kabayo nga puting tinjan.
0: Kasi mo itong imong ikwani mo, shout out si Ganggang.
1: Oy, kung na shout out ako ang nabuntisan. Si Maring Ganggang, napasaya-saya. Magod siya Maring...
0: Ay, nabuntisan din mo. Huwag ba yung taka mga buntis, deka?
1: Pugod sa napo ko, kaya giyagdaman ko.
0: Hala, oy!
1: Kanya, nangala biya siya Maring. Gusto na siya ka ng kuhan Maring, ka ng mga pagkaon Maring, ka ng... Kanang wadiya-wadiri, Maring.
0: Hala ka, oy. Yun sa gina niyo na, Maring. Mag-gina ang gikuan, Maring. Ikamalo, gina niyo magtaman, Maring.
1: Kaya, mga kaya giingon nga, di ko makumpiyansaan kay... Ay, mangunay, mga ikusilingan, kana pa bang kuan?
0: Kana bang kumari?
1: Ah, nagingon diri asin sa ni si... kamuro ni Basabi kay...
2: Kani po na, lahi man po na yung akuha siguro. Hindi ka man yung makadungan siguro sila. Kaya naman si Galicano Tim Tim. Ano siya? Hi, Tanini, og sa imong mga kauban.
1: Abi na kong Tim Tim.
2: Tim Tim? Si Tim Tim?
1: Katong kamay.
2: Kumusta naman ka, Tanini? Hayag naman kayo imong pananaw sa studio.
0: Ay!
2: Oy, manay-nood. Manay-nood sa si Tim Tim.
1: Ang among studio, dila na may kalas na rin kurinte kaya sukag niya na si Master Day, wala na paaw na may suga.
0: Hoy, ako, salamat kayo sa inyong kanang accomplishment.
2: Ay,
0: akong kinugol si Sheila May. Wala yung nag-ilis. Wala lang yung nag-ilis ni Nong. Aba, kinugos ko ni Skasal, pero wala kong atinani. Hoy, sorry, diri Sheila. Uy, asa mo ka na pinteri sa taga-kwan man eh?
2: Taga-asa?
0: Iksoon man eh, kato ni, katong vlogger.
2: Ah, iksoon din na siya katong vlogger?
1: Katong pinikaber?
0: Dili, si, katong pinikaber.
2: Katong sa pinay siya, katong tagbuhat sa Pauline Bay?
0: Katong kalaban niya ito na sa gawas bang, ako sugay binumog tandaya 69 ba?
1: Eh, kinsa man na, uy.
2: Ikaw rin may nakailangana?
0: Nakailang ka, oy! Kaalang ka na, oy! Kalaban to, yung ganyan, abasta! But anyway, let's
1: ano
0: proceed.
1: Ano pa si Shem, angkog nga, love trip kaayo mo tulo, ay aba!
0: Aba,
2: o,
0: aba!
2: Dali, ka, good morning kayo mga guwapa! Si Alvin Gook, di ay ni...
1: Ay, si Alvin Goot!
2: Gook!
1: Alay, itong Goot kay
2: gamay. Ayaw, itong Goot kay gamay man to.
0: Kaya si Josepina, humananan nyo ni si Josepina.
1: Ah.
0: Si ano pa si Josepina Timom Tinambunan pa. Ano siya, magandang umaga mga beauties ng XFM.
1: Thank you.
0: Happy Friday from Tinambunan family. Saan na Bugkaon, Lantapan.
1: Oy, sa Lantapan.
0: Aba.
2: Oy, abot yun na ito dito sa Lantapan.
0: Oo, so, si Elrin, ano ba siya? Dan sharing mga maring, ha? Tilain na maring, unsa pa'y dugayan. Magpatila din siya.
2: Naana po ni si Jairo.
1: Ana
2: si Jairo, kalami ba na yung mga kuwan na niya? Si kalami? Uy,
1: lami sa...
2: Tita, ako rin yung lami niya.
0: Uy, lami.
2: Grahan kayo.
1: Lami ang saniya, tita.
2: Lami kayo si Tia Daria.
0: Kasi yung si?
2: Si Jairo.
0: Hoy, Jairo, bukaw niya yung junk foods.
2: Bastos lagi ka na rin ay.
0: Bukaw siya yung junk foods.
2: Hoy, ako ah. Nasukot yung kagawa. Ako raman isa na inang yung lami.
0: Ay, nako.
1: Naman sa Wailigo ang lami. Ito nga itila ang maring diha lami ba?
0: Tanong to niya ba? Tanong ka na diha maring?
2: Tanong to niya maring?
1: Kuan ba si Alvin Gook na yun? Naman sa Wailigo ang lami itilaan na dayon maring. Aba?
0: Maga ni maring ha?
2: Si Gary Panibaan. Maring, pa-shout out. Ang nabi, palisod-lisuron man ta. Imong pasigiton man minim nyo.
0: Ayaw pag-ana, Maring.
2: Ipa-shout out man, Diyon.

0: Che sta per aria?
1: Ah, si sì, è la Shali May.
2: Da Roma balsa yon.
0: Dili. Roma na diya.
2: Well. Dapat ang mga bayad rin, mga higala, no? Mga katropa na isa ka bayad rin. Di pa gani guwapa. Di pa dyan pa ka malububasa.
1: Layo. Layo kaya ko ang chuhos na rin.
0: Sabi ako buko niya. Kung ano man kaya. Napalyaya si...
1: Anay last na gawin. Minsan siya. Basahan ng last.
0: Kasi basahan.
1: Ang kusi pangalan na niya.
2: Si...
0: Kana pinakalas diya
1: kana kana pinakalas unsa may
0: isa pa nga niya
1: dugayan mo maka-scroll ba yot oy
2: kani omo ni kani hinapon sa Malaysia
1: unsa ni basa ha ni
2: oh ayo sa iduso ay nagay dom dom bang Japan nagay dom nang hinapon
1: mayo bunta
2: ah kaya kaya ko ani kaya siguro ni sa mga inani hinapon hapon murag maka-remember ka sa atong building.
1: Ay, tayo na magutong ako ay mo ha di ay.
2: Sa third floor nito di ay.
1: Basig si Kalan Brown ay mo ha di ay.
2: Dari, uy, bago naman itong karinda subos.
1: Sa ground floor na ito siya or sa basement?
2: Sa basement, uy.
1: Ay, basement.
0: Wala na ito, kay ito na siguro ang tilaan.
2: Tilaan ni,
0: Apan sa dipahan, apan din pag-ukod diri, busy.
1: Ayan ako kaya, parang ikang ukod.
0: Di bayan po din ito.
1: Iba pa man lang iukay. Di bayan
0: po din ito, kaya hindi nga may ito siya maringa. Tagaan ko niya, Trisby si Lolo Amado.
1: Trisby?
2: Trisby? Grabe naman na, uy.
0: Mga Filipiliciano.
1: Dilagin rin siya updated.
0: Okay.
1: Trisby pa man.
0: Trisby kay, dapat ka ito ng kanon.
1: Yes! Itong kanon kay Hulma kayo.
0: Katong Bruce.
1: Dili na kinanglang tantaron.
2: Katong Chesterfield.
0: Katong kay Williams.
2: Ayan na ito, mga branded. Mga Hope, mga Mark. Mga Whispoin. Katong yan
1: ako. Wapo man po ng Trisby. Kinanglang pa magunan ni Pisug Tantan.
2: Uy! Hoy, nagtanaw ang ato ang Shumenga, si Janine Maris Gualberto.
1: Uy!
2: Aba, shout out daw, shout out
1: Marie,
2: po.
1: Marie, kanong sa matawag ride, Janine Marie?
2: Hello, uy.
1: Nanana ba yung motor ang yung uyot ang isa?
0: Isa
2: si Jan, ay, kay, grabe ni si, grabe naman, grabe naman siya kay mo drive o motor.
0: Okay, mao ba di
1: ay? Ano naman akong motor, basahan daw yung message.
2: Basta mag-shout, oh, naunsa naman ni uy nga.
1: Ano siya nga?
2: Magpa-shout out siya, uy!
0: Aba, gi-shout out.
2: Asa for clip, aba, kinala dinalian gina ni for clip, ani. Asa for clip Philippines, shout out Daba Brands. Aba.
1: Kaingon mo kung motor, for clip naman na iyan.
2: For clip na gina ni Moron, Janine.
0: Kapos siguro, mga
1: kainsta niya, for clip
0: gamiton. Kainsta niya, for clip gamiton.
1: Uy! Parang ako kanilang mag-rides for clip gamiton ay.
2: Grabe naman. Basi kagi yung for clip anan niya kanang taas kayo ganing ampirahi.
1: Kutso ka radyo?
2: Ampirahi.
0: Taas hando.
2: Ay si Junaline na itong kuan. Gatong hinapon.
1: Ay si Junaline.
2: Ay Junaline.
1: Ay burang na.
2: Hello si Junaline.
1: Di PM ka.
2: Si Junaline. Si Junaline Likido.
1: Hoy!
2: Ay,
1: mga likido ni.
2: Siyempre.
1: Marina yung mga likido.
2: Siyempre, ang mga likido, ano, dili pwede o ganang imuhang pasagdan.
0: Oo. Kaya yung mga likido ma rin, dili matrapuhan o isa ka, kuan kay daghan ka ayo ma rin.
2: Nga ba?
1: Manilanglan ko ng trapo, nga dako.
2: Aba, ingon pa si kuan na, hoy, kung gusto na mo mupalitayan ng ilahang porklip diyan nga gusto kay mudagan, i-PM ninyo na si kuan, oy, si... Janine.
1: Yeah.
0: Uh-huh. Pwede ni Pamasayro siguro.
2: Pwede ni siguro ni habal-habal ni.
0: Gusto ko ng lumit ako.
1: Nanay, kompetensya ang mga bao-bao.
2: O, oh, anak, kanino tanilang porn clip kay nanay, bakit?
1: Putanganan sa pinalingki.
2: Yes.
1: Uh-huh. Ay, wapo din. O saan na electric niya? O saan
0: mo
1: niya?
0: Hoy, ma-order ta anak ma rin. Kaya ito, himuog patrol diri. Kaya wala balakuan.
2: Himuog patrol.
0: Himuog patrol.
2: Sige.
0: Kaya natin yung mga dispats ba? Natin yung mga dispats. Maka... dali tayong ta makakuan ma rin. Dali tayong makalavigan.
2: Aba.
1: Ang mga reporter dito magkumbayot sa iyang clip.
0: Patrol dito kay mga mubuon na mga reporter.
2: Ay, okay lang. Kamalan doon ni... Kaya ni parang bong. Uy, na yung mga minions na ginanakay.
0: Labi na yung gigawa mo rin. Kaya makuha nyo ko alam yung recolist sa kanyaan to. Kaya among uniform na rin ako. Kaya mga yellow man. Tapos malaan yung may mga kasoy nga mga lutong. Wala ni mga kasoy nga luto ko na mga kasoy.
2: Ay, naku ah.
0: Ipamunit mi dito sa police station, Maring, oy.
2: Mga pa, Maring?
0: Ipamunit mi, nagkumantawa ang mga police niya. Wala mi, nagkatag mo nindo mga kasoy dito sa gawas. Sus, nabiran. Muna ganyan yung Maring, no? Kanag kita di mga magbunon, lusog dito mo tambok na, kaya muna tagkabo, Maring. Muna mga... Dito mahalok kita mo tambok na mga mugbo, kaya muna tagkabo.
1: Uy, lalo nyo tayo bisita mga gabi.
0: Kensa na.
1: Ay, ang gabi sa kuwan, bukid nun. Sabuki,
2: asamantan. Waka, grab, wala.
0: Aba,
2: wala.
1: Wala ka nang dalagutan?
2: Waka nang dalagbana ka nang...
0: Lulay?
2: Lamon sa balanghoy? Ha? Na? Talawon? Tarunga ba?
1: Grabe ka. Kadungong iya pa mo siya nasa sa...
0: Bapit sa ganyan siya, no?
1: Kuyawag hearing aid, oi.
0: Bapit din siya.
2: Kuyawag din si Manny Pinyol, oi.
1: Tagamagpit tayo na siya.
2: Tagamagpit, mana, nanawa.
1: Tagamagpit tayo na siya.
0: Ang uyutar, nagdala ng pagkaon. Wala siya.
2: Aba, oh, aba, si, aba, Marik. Aba.
0: But anyway, mutila na ito mga Marik. Kinagagaman ng atong oras. Kayo niya, doon na tayo. Kinagitawag, oi.
1: Paspasan niyo na ito. Kayo nagagaman niya ito. Ang nanaw.
0: Paspasin siguro tila na kay 18 mil na nang kabuk
2: dali. Baby, ito ni paspasan, babe.
1: Marami, babe.
2: Last time, babe. Taklaan ako eh.
0: Hoy, mabangga ang bala itong...
1: Kuya kayo magpaboto mo rin. Sida, otruha daw ang paboto.
2: Da.
0: Hindi na kita magdungan, kaya mabangga itong ulo.
2: Ano, babe, puli-puli tabi, magbangga mo rin.
1: Kabalo ka, maring. Iyan naman ang tingong sa kanang burang kanang ikalunggo lang.
0: Katong nga...
1: Hindi naman kasunod dyan sa ibabaw.
0: Kata nang kuhan, kata nang siyang katong lutang ba nga ginukdok, anto mo'y ginipalaman.
2: Oh, excuse me. Wala rin siyang lutang nga balak ang payas.
1: Parang papel. Papel na naglisan, nagsunod.
2: Kaya naman ang magkaga.
0: Ayaw naman. Bakit kita pa'y magpatila dali kay kung ano ba natin mo. Akay nang gusto siya kumutila, buhong siya kumutila sa Bernice R.
1: Sa Bernice D.I. Maring.
0: Ay, mga taga si Kuya Phil. Ano siya nga, was out mga Maring. Aba, mga taga Radyo Aguila, ha?
2: Aba, nagtanawad sila.
0: Salamat. Good morning sila mga Maring. Ito ni mga kaubanan sa Johat ni.
2: Si Kuya Phil?
0: Si Kuya Phil.
2: Aba, shout out mga Maring. Aba! So, si Kuya Phil feeling guwapo po ni.
0: Surahan na siya, uy.
2: Ah, okay.
0: Sakto na siya, baro.
2: Sakto sa ligas.
0: Mura na si Kayunit ang pamarog.
1: Uy!
2: Ala, oy.
0: Oh, ana na siya Maring.
2: Ala sige.
0: Mo atong tilaan ka isabi kay kuan ko ayo para matakbaw
1: jud ta. Pakapinan bagi di ayon ni.
2: Tama na oy kay lain man ni.
1: Lain lang itong last ay pait-pait.
0: Kay Maring na.
1: Para papanyaw.
0: Maring na. Maring ayo lagi pagkuan man. Ayo lagi pakuna kay imong ulo ako matilaan ba.
2: Paspas magugo.
1: Gabasa, Maring.
0: Dapat puli-puli ta.
2: Sunod lang magsabot ang tulo ha.
0: Oh, sige,
2: oh, sige, tag 3 seconds.
0: Magsabotan niyo tulo ay balik na to.
2: Sige.
0: At ang mga Maring ato ang Demeritus and Friends diri sa Exit ng Dagom. Alas 10:40 ang oras. Exciting.

0: Salamat kayo ka Pari Dennis.
1: Yes, si Dennis Diang.
0: Gakanta siya nindot ka ni si Kabula. O saan si Dennis? Kanang uyo tara
2: si Diang. Diang siya or Yang lang?
1: Nice. Si Dennis Diang.
2: Diang. Ang pahay itong Yang.
1: Dili, mata ba bang siya ato? Sa una.
0: Ano sa ID?
1: The old na. Huwag naman.
0: Kano siya ka ng siya ang vokalista aning banda kay Stikes?
1: Stikesy. Kanang fake Stikesy.
0: Kanya karon kay nakuan siya. Ano kung nibalhin ka ni siya, no? Nibalhin siya sa...
2: Wala siya nibalhin. Oye, nag-solo siya.
0: Nag-solo artist siya, mga maring. Kanta rin niya ng Call Me.
1: Aba.
0: Kaning... dessert moon,
1: half moon, malay full moon.
0: Na ikaw.
1: Lagi lagi mo tiri ay ginabuli niyo lagi ako.
2: Na today full moon.
0: Yes, maring welcome sa tuang
1: The Marites and Friends. Alright, so welcome nos. Sa mukha gini mo, Fer, uy.
2: Si Fer din, ha?
1: Fer. Ano mo ka, Fer ba? Lalaki na sa nang imong baali mo, Fer. Ay, kumpiyansa ni ni Solod. Okay, masikwan eh. Masikalaban ni Kwan.
0: Active ba na siya?
2: Chicharon.
0: Active ba na siya, sabi eh.
1: Ano no, Marites and Friends ta, kabal. Sa may mga latest aning bayot isa.
2: Ano sa man ang latest nga bagong latest?
0: Aba. Kaya atong pumunta sa yung gigabisyan nga gahapon.
1: Sa gigabisyan ni mo gahapon.
2: Sa kuya mo gumi ni Lando.
0: Si Gio, gibidya ka na pa Lando.
2: Haptos kaya ko ang likod maring.
0: Asa man? Hala oy, gamres lagi ng likod ni mo ay. Hala oy.
2: Dagom lagi ko ni Lando oy kasi gaayo mo kuan ba mang mang ana.
0: Uy, dako biya kayo na si Lando ko. Mura ka ng ana, oh.
2: Oo.
0: Kanang yana sa si inyong mic.
2: Ano, ahay dabi ako, ano. Uy, maugi ka ang...
0: Mabuna ka na ko
2: ni... Yun.
0: Kargada ni kana si Jonathan. Piti ko dako po ng kargada, oy.
1: Uy, kada si Jonathan ba? Grabe kayo na dito sa bukid nun.
2: Ati, ay, ano sa pala na siya?
1: Gilips-lips ang ulo sa litson.
2: Grabe!
0: Si Jonathan.
1: Gitang-gitang tutang sa kanahan.
2: Katupi ko, 80 kilos kay Litsuan.
1: Oo, ano yun? 81.
2: 81? Oh, grabe. Grabe. Grabe. Ako kayo isang kilo, kaya sobra niya.
1: Grabe.
0: Kapin siya, Maring.
1: Kaingon ko kong Jonathan, gawin nga, ano ni si Jonathan? Pila limang ka?
0: Alimbawa, Bia. Alimbawa ka ng kuan siya.
2: What's alimbawa, oy?
0: Alimbawa ka ng nakaato ka dito, nakikidispats ka dito, Abi.
1: Nakidispats ka. Ikaw, Bia, kayo mo malang mga idol niya sa kuan, Bia. Okay, pabinaon natin si Barik Irigan, karon live sa kuan XFM Bukid nun. Kauman niya si Jonathan Lee Soriano. Go ahead, Barik.
3: Ang litson kita na sa police station.
0: Hala, ay lagay mo ay.
1: Lahoy.
2: Ang imong namong man ang lai.
1: Lai mo kay ka kiwi, oy.
2: Decision.
0: Ay, nako mga mari, at yung timaya dahil yung unata mo, the Marites and Friends, ha? Good morning kang Vincent Mulya, ha?
1: Mm-hmm. Morning. Si Vincent Mulya, mo na isang giingon ninyo nga guwapa o uyab?
2: Ay, nengan ba na siya?
1: Mamamihina ba niyo kung manan ninyo?
0: Ang uyab, ala niya kay lalaki.
2: Ay!
1: Keks?
0: O, uyotar ba ni si Vincent?
1: Hala, uy.
2: Ay, gabi po din na
0: siya. Gabi ni si...
1: Kabongga. Kabongga.
0: Vincent, sakto na siya pamarugday.
1: Mo ba?
0: Sakto kayo na siya pamarugoy. Kanang kuhan kayo na siya. Kanang hunk kayo na siya.
2: Chinito ba yan na siya?
0: Chinito na siya.
1: So, mo na siya taga... Wonder?
0: Taga Wonder.
1: Uy, dili niyo makita mga katropa, no? Nga kami dire sa XFM Tagum. Siyempre, mga hilas pa gid minigay. Kasi station manager, padulong sa mga K9. Mga hilas yun me.
0: Ayun sa admin.
1: Mabadulong sa admin. Ana, mga hilas yun me.
2: Mas hilas tong admin.
0: Mati kinihilasan.
1: Kani mong admin, hilas kayo niya, kaya di manghugas yung plato. So, kuan, ganang, na maminaw ba na sila din sa mga kay? Siyempre, gusto po na matagdan silang pagka, sa itong pagkahilas. Mana siya. No, si pangalan na ng kulira, si Vincent Mulya.
0: Ay, maayang buntag kang, maayang paglili,
1: Mo man siya kiputa sa sakyanan, mute.
0: Masa man siya?
1: Ay, Mulye, manito, sorry, Mulye.
2: baga na kakayo to, ah.
1: Mulye, Mulye, manito, sorry.
0: Kato man siyang kauban sa Ghost Fighter?
1: Ha?
2: Si Vincent?
0: Si Vincent.
1: Ah,
2: kato nakana, oh.
1: Ah, si Guayla.
2: Di ko Salvador.
0: Nagluktok na siya, kaya mong giti niyo.
1: Oy, sige. Ala, sibog-sibog ta sa nahan, be. Kay, kuhan naman kayo. Bubangga naman diri, oy.
2: Change topic.
0: Na, bangga nang kuhan, eh.
1: Ah, may humog sa to?
0: May pagkalumoy. Anyway, mga marim, kinato ang Damaretes and Friends. Hatod ni kinato sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix na isang
2: cup. Barang kung mag-live, ani, kay may operator.
0: Wala ba ta?
2: Wala. Sige, tagyaw-yaw ba na on-air?
0: On sa day niya siya.
1: Ay, ay, nang baba sila sa aircon.
0: Tapos ka siguro na, Kane.
1: Kane, asa na siya katropang Kainet?
2: Kadali na. Next po siya ang tawang beauty, ani?
0: Kadali na, kaya mo kuha na biya ito.
2: Nagkakamay na ba yan ang mga...
1: 9 million na lang. 9 million na lang.
2: Ang mga utaw.
0: Oo.
2: Nagkakamay na lang.
0: Kang, kinsa pa rin naadiri ang gagalili sa ito ang panag-uban bi, kuna mga liliers, lingawan ninyo, oy, ha, ha, ha. Eh, ganun pa si Vincent.
2: Masi, gusto ka mag... Ma-open ba yan may diri Vincent of Joiners?
0: Kamala ba ka, kala si Vincent, sir na binasiya.
2: Ay, sir na siya?
0: Maestro na siya, day.
2: Ay, maestro na siya?
0: Maestro na siya, kanang...
2: Dep-ed?
0: He is education.
2: Ay, education?
1: Mauba?
2: Mastering in English?
0: Yes.
1: Hala, oy.
0: That's right.
2: Oy,
0: Never mind.
1: Tara, be.
0: Ay, siya mutuklok, hindi mong gudian duty, day.
2: Ay, hindi, ay.
1: Hi, Kane. Eh, on sa siguro niya mong kami. Camera de Kane.
2: Bigat tamaw ni ani, matay hapit kita bitang ulas
0: maring. Ay, mga maring ato ang Damaretes and Friends. Hatod ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix dunay sangkap nga mangustin og sa ning kabawan ni. Kanang sigurang green nga powder.
2: Spirulina.
1: Spirulina ana.
0: Guy.
1: Mga
0: gay unya lailan sunis.
2: Tapos si palya.
0: Tapos si palya.
1: Tapos si ahos nga kuan.
0: Lailan sunis ang kuan.
1: Lailan kuan Santon Plus Santon Plus Coffee Mix kay namatay lailan sunis ingon si Kap Ludi.
0: Asa gi kan lailan sunis?
1: Dito sa kuan tugbok.
0: Sa ako ang
2: kita. Kinakalami
0: ng lansones sa dapita.
2: Unsa man na?
1: Sa ako ang kamigin. Sa kamigin.
2: Unsa man ang variety?
1: Kanang duko.
2: Sangguko.
1: Sangguko niya. Kamalukan diyan. Na kanino diyan sa... Dito sa kamigin mo diyan kang kaayuyot.
2: Unsa man na diyan sa
1: kamigin. Mga kuan dito mga kanang ilang lansones festival.
0: Wala mga mangustin diyan. Wala.
1: Uy, wala man na ikuan
2: diyan sa... Nakanto na dahil ka diha iyot.
0: Apo kay kwanda no.
1: Ayaw jug ko ninyo kakita-kitaan ang
2: wala. Unsa may naadin na in town maring istorya ipon mi din ha. Unsa may naadin sa Kamigin.
1: Sa Kamigin mo adto dito labi nang Lansones Festival. Dili lang kay kanay adto ninyo.
2: Unsa man
1: kay isa ra man kadlaw lang last Lansones Festival.
2: So unsa man dapat di ay?
1: Musuray mo nakakasuruyan dito mga bugoon mo na. Na ay ko an kasuruyan.
2: Unsa may naang
1: Katibawasan Falls, kalang White Island. Hot Spring o Cold Spring.
2: Uy, daghan yun ni Ay Marie. Unsa gano'y ito, gano'y pa?
0: Hoy, mga katropa, asang mga kiwong? Awa, nangita na sila atas ito.
1: Asa na daw, asa na daw kiwong ato, ani.
2: Laagan mo kayo niyong engineer, diri, oy. Yan ay murang engineer, walang gihapon.
1: Hoy, kinit, iyon na niya, kinit. Iba ko niya, duty ron.
0: Tara na, agi-agi ra,
2: oh. Hoy, kinit! Iyon, sa siguro mo ang dagway, hindi na
1: mahita. Hoy, kinit! Lagi gini siya ang guano, dara.
2: Ay, nagkaon man na yun na.
1: Nagkaon pa di, ay. Nagkaon pa di, ay.
2: Asa mo na yung monitoring ang guan di, ha?
0: Ano pa si Vincent Mula nga lingawan ninyo, ay, ha. Pag-isundan pag sa mensahe ni Kanhi Katropa, nga si Ernel Bualbacan, nga karon ka wonder na.
1: Aba?
0: Ano siya nga, hoy, hello, mga katrops, asang mga kiwang.
2: Ay, pwede na siya ang dating ex nga na wonder?
0: Oh, dati na siyang ex, kung ano siya ka na nga, former ex.
1: Aba.
0: Bacha, she is...
2: Mawag na siya maring kay ex na former pa.
0: Yes. Na karon dili na siya ex, karon check na siya.
2: Check na siya.
0: Good morning, mga taga-wonder. Thank you pa kayo.
2: Ako mga na siyang giingnan maring kay burang ni burang ni hubang na mag-una si maring Ernel.
1: Nilingi na mo. Lol na.
2: Saan ba nang lol di ay maring?
1: Parang lingin og lawas.
0: Ako ko makitaan sa comment section ano mga lol. Mo rin pa sa
2: bot. Ay, mo
1: rin siya, lol.
2: Lingin na iglawan.
0: Ilan ko na nagi.
2: Ako rin lang din na mag-walking. Kay, may na lang.
0: Dapat rin na kinag-comment ko sa kwan. Ginan ko sa apam nga lol. Mo rin din po sa bot.
2: Di ba po nilingin?
1: Apay sa kanang kwan.
2: Lusyang lawas.
1: Lusyang lawas. silang gamit na kayo.
0: Wala.
1: Loko.
0: Lagi balikan. Ala? Bukaw saging, uy.
2: Ay!
1: Kusulig ka bukaw saging, King.
2: Ano ko siya maringot na naman?
0: Ala?
2: Ay, siya.
0: Nakabaw ba ka maring?
2: Ayan po kung maringahan na lagi.
0: Nakabaw ba ka sa... Sa tuang Marites and Friends, ikaw man to'y na Marites di ha?
1: Uy, kabalo.
0: Asa na siya? Nakagihonghong ganina.
1: Kabalo ka na... Among ko, ako yung... Ako yung kanang... Kumbaga, matutit pa sa ako mga bubuhit.
2: Uy! Asa ba rin mo nasagap na?
1: Dito din sa ako mga bubuhit, no? Kaya kanya ako mga bubuhit, mga Marites, pinarabadi kayo na ako mga bubuhit. Ako din yung sa kuan niya kaila.
2: Oo.
1: Asa nila kakaila nga, kauban nila sa ilang trabaho.
2: Uy!
0: Halaki!
1: Pero di kan ha kanang for the record your honor. Dili ni diri sa Davao.
2: Dili
1: sa
2: but
1: sa Tagum.
2: Tagas
1: sa Camiguin.
2: Sa Camiguin.
1: Sa Camiguin.
0: Sa Camiguin. Lagi nang Camiguin.
2: Lagi ay balik balik lagi nang Camiguin.
1: Naman ko na katibawasan Pauls na po yung Highland Hot Spring o Gold Spring. Nagtrabaho sa isang resort sa Camiguin.
2: Ang trabaho.
0: Ang subject.
1: Ang subject nato kay matut pa sa ko mga bubuwit. Mm-hmm. Kani ko nang maong lalaki, maong individual, kuyaw ko nung kaayo.
0: Hello? Unsa man kanang kuha na siya, kanang...
2: Unsa banggiitan kay kuya man siya.
0: Di ka entapa na siya.
1: Oh. Primero ko nung kaayo siyang trabahoan, mura ko nung kayo ganang si Kinsa.
0: Mauba mo rin sa POA.
1: Ay, murang naunsa ba? Murang naunsa kayo ka. Pero grabe kayo kuha kayo ka nang makakita silang amo paspas kayong mulihon.
2: Uy!
1: Kanang muragi silihan ang lubot.
2: Uy!
1: Ana.
0: Muragi dabdaban.
1: Muragi dabdaban, muragi silihan o ganang pospero nga Rizal.
0: Murag kabaw nga, murag kanang kabaw nga arsaw ni mong ikog, yaw tanda mabakok ang lubot.
1: Kana, grabe kaayo. Bisan gani o ganang magpaon, pagkaon na yung mga heads. Mawapa siya, pagtanaw niya nga, inigtulon sa ikanawang hungit. Mudagal ay biyaan niya yung pagkaon, mudagal ito, bugwag tubig.
2: Ay, di, buutan lang siguro siya kaayo.
1: Karun. Milabay ang mga pila kasimana o adlaw na yung bulag simana nagtuig. Aba, kuyaw namang kaayo.
0: Hala, ay, tama to.
1: Iyahan namang ingno ng iyahang mga kaoban dito nga. Di naman siya muhugas o baso.
2: Uy!
1: Di na siya muhugas o plato. Kasi yaman may muragkan dito ka ng wiper.
2: Baso ni taas ng yarango.
1: Wata kay balo, kay maraming gisulti sa ko mga bubuwit. Ang ingon sa ko mga bubuwit, kuyaw kuno kaayo.
2: Uy!
1: Kaya kanugayan, yan siguro ko dito kay nasuko nang ang ilang katong ilang leader.
2: Nandang sa leader di ay?
0: Leader sa kapa?
1: Hindi, sa Raiji.
2: Masig sa Riscoin.
1: Sa Riscoin nga.
0: Si Martin.
1: Buhi ba?
0: Unsan na?
1: Unya karon ya karuno kay.
0: Bilahe
1: ba yo? Sus kabalok ka? Ang kuyaw di dulo kay dili nagud sa mukan. Kadug okay pa kay siya kad pagkadugayal kay di naman siya ba di nak mang kabalo mang kadaganing kuan kanang mang manilihig. Di na kabalo manilihig. Unya pasuko na siya sa mga kauban dito. Gireklamo tong iyang leader uy nga.
0: Unsa pangasal
2: na babae na lalaki? Babae na lalaki.
1: Kuan kanang diving resort. Diving resort sa Camiguin. Sa Camiguin.
2: Masa gidugo siya mo nang nasuko?
1: Sa akin katibawasan, Paul's Tapit ba? Ay, kaling sa White Island Resort.
0: Dapat sa Mambahaw.
1: Mambahaw, Butuan, Agus, and Surigao. Ya, anak.
2: Kanta man lagi na.
1: Naman ko na sa Philippine Geography.
2: Ay, maapin mo na akong dahil
1: sa The Great History. According to our geography. Manila is the capital city. Dakin po and from the other country. Mambahaw, Butuan, Agus, and Surigao.
2: Ipauli na siya maring.
0: Ipauli na?
2: Papagawa na si Surigao.
0: Paingo na ka sa nasipuan, balingwan.
1: Pero paminawa ko ninyo ba?
2: Magani, on sa mansumpay ato.
1: Suko kayo mga kauban?
2: Uh-huh.
1: Kaya dili na kabalong, kuwan na kayo, sige na siya yaw-yaw dito. Kaya wala ko nimo mulimpyo sa ilang mga kanyo. Kwadra ba siya? Kasi rami sulugoon nito, no? Di naman, moray naman. Di naman kabalong muhugas o plato.
2: Hoy!
1: Hindi na kabalong muhugas sa mga kinanaan!
2: Hoy!
1: Sa lakot pag-istorya, ba mo eh boy? Hoy! Kisa pali mga kwadre hugasin ninyo! Ana naman!
0: Hoy! Nakay mga screenshot ang mga
1: voice record. Nakoy mga kuha sa Stacey Stevie!
2: Ano ah? ang sa ako ande, ang link di ay ana.
1: Ang link kay nasa police station. Nang ang makita na yung mga screenshot na ay mga mamatod nga tataw jud nga. Oy, what is siya? Oo.
0: POE gud siya.
1: Na siya ka nga person of istriyahe. POE na.
2: Na siguro mga personal grudges.
1: Ambot ato niya. Oy, hindi naman siya gina. Pagkawa man kay ni suko naman tong ilang head waiter. Head waiter.
2: Ang head waiter.
1: Suko lang head waiter. Sige. Ayaw niya ang panghinlo. Hagingnan siya. Nalipay siya. Salamat kayo, head waiter, ha? Kanya, kala lang imuha mo yung hinlo eh. Wala na lang yung kanahugasin di maginanan niya. Ayaw na lang yung kanahan kayo. Itagat, takas, dagat ka na, anak ka.
2: Wala ka!
0: Pwede ulit, ayaw mo. Ayaw mo sa dagat, ilang swimming pool, ano?
1: Diving resort ka din sa Kwan White Island.
2: Naghibo ka naman rin, doon sa dagat ang swimming pool.
1: Na may swimming pool po dito.
2: Pero doon sa dagat.
1: Magbuot pa mo na yung swimming pool, inyo man nilang resort, di man.
0: Ganun din naman lang sa dagat, maligo. Dito mo sa swimming pool.
1: Kaya naman ko na Kwan Manila siya, kanang it's a matter of choices.
2: Ba? Papiliyon dyan, Erika.
0: Kung ano po sa Kamigin Island, ayon sa dyan mga gawa sa mga ana di usa gyud pilaka sikat diha.
1: Siyempre, siyempre natural na magdakan jud kalaagan diha, nay katibawasan po. Nay White Island, nay Hot Spring, o Cold Spring.
2: Kabalik-balik na jud kay ang dapita.
1: Alang-alang no kay siyempre, nindot ko na kay nga lugar.
2: Ingon ka maring kanta kadiha bugka.
0: Oy nakakuha mo ko din sa Kapagong.
2: Oy Kapagong,
0: sa Kapagong kay Hubangon.
2: Murag na koy kailan ang kapag.
1: Napagong na kayo na puro ang kapa.
0: O na ako din ko.
1: Pangalanan sa kapa kayo napagong yun.
0: Nakabawa ba ka? Nakabawa mo? Nakatama ko sa lugar din kadahan kay Lansunis nga area.
2: Hoy!
1: Mao ba?
2: O siya nga Lansunis ba na?
0: Katong Duko.
1: Aba!
0: Diyan sa may sitio Kapagong.
1: Ang Kapagong kay Duko. Duklo.
0: Duklo. O nakatama ko sa gula dahil.
1: Duklo lang mga pagong.
2: Diyan sa... Naman po yung variety nga Duko.
0: Paingon dito sa may Binugsayan.
1: Aa.
0: Puntod.
1: Ala oy.
0: Diyan sa... Katalag yun. Kung lugar na diha. Nakalaman ko diha.
1: Uy, si Billy Dulatri. Nagtanaw dahil siya. Nagnamino dahil siya sa... Kuan? Diyan sa Mantiki Island.
2: Ay, si Kapitan.
1: Aba, si Kapitan na BD.
0: Uy na.
2: Aba. Ah, si Kapitan din, ha?
1: Grabe, uy. Galang nga, tagay, patilawa, patsigurata sa imuhang mga, kuan diyang, Kapitan BD, sa imuhang mga very nice thing to eat.
0: Ngayon pa si Ernel nga, ang dating doon, ha, yati aso, bagoy, ha. Napaypakapin niya nga sa muka, sa puspuro, sa Rizal, uy. Ay, nako mga maring ha. Aga, wala. Marang tayo mamarites?
1: Marang tayo mamarites. Kanya kabalok ka. Suko kayo ang ilang
0: midwater. Asa siya ron?
1: Na dito sa akoan, katibawasan Pulse. Kaya manaman siya dito sa White Island.
0: Okay.
1: Siya itigsalo dito sa Pulse. Ay, para dili mo tagak sa ilang mga atop. Bisit man, trabaho aoy.
2: Ay, nasuko!
1: Naana siya!
2: Nasuko ang midwater!
1: Esek! Naana siya!
0: Ay, gihagit ka, gihagit ka. O na, kuan siya, gihagit ka.
1: Kaya nasa na yung gusto yun mo? Kaya nasa yung gusto may tabo niya si mong ginaboy?
2: Wala lain! Hiwi mo kayo lang! Bura mo na ka tong congressman nga hiwi kayong ulo!
0: Napos yung mga screenshot!
1: Ken, maranag sa itong takatagong ngandagan o gudsyal.
0: Kinsa mo na.
2: Atos ang kapanyabo, kandagang mayor.
1: Oo, gandong. Si Mr. Klein. Pusos mo rito, oy. Di nato ito siya tiwaso na, kaya di mo ito importante.
2: Ah, yan. Pangit yan, kaagi.
0: Napurdoy na ang riskwen. Ha, tiya darya. Regards daw, Sir Martin.
2: Kinsa mo na. Kinsa mo na nga Martin. Katong taga-taklubar.
0: Ayun pa si Bong Alvarez, aba, si Papa Bong.
1: Aba!
0: Taga-sulid.
2: Okay lang na
1: si taga-sulid. Oy, si Iday Marie!
2: Okay lang na si Martin, yawa man si mihatag o ganang withdrawal.
0: Lain na si pari Martin ay...
1: Ikaw naman si withdraw. Wala mo ipo lang ipag-withdraw ni mo.
2: Naluyo ka ni mo. Lain ko si Lando Mutira de la Cambras.
1: Aba!
0: Atong oras, alas 11:08 naman ni Aysa Bundang.
1: Uy, si Iday Marie, atong station manager sa Bukidnohan.
0: Ay, kamusta?
1: Kaya siyempre, alam tubig niya, alam niya kayo na kayo uhupod ba yan eh.
2: Ni Ana si Inday Mario, patalayang ulit si Jonathan kay kusugang ulan.
1: Aba, o Jonathan. Ulan ba rin doon?
0: Mabasagi na si... Mabasagi na si...
2: Ay, tama-tama kagi... gibutang ang trapal.
0: Ang aircon.
2: Dili na kinanlag butang ang trapal ang aircon, ginawasingan magani na.
1: Okay, waterproof man na, waterproof.
2: Waterproof. Matingala man po si Junior ano.
0: Ano na pay gamins. Lili ako nunyo kay Dubai. Wala na gamins sa hide ang mga maring. Ay maghawa kay sa magbalik ang ato ang live drama diri sa XFM Network Philippines mga maring ha. Gikan diri sa studio sa XFM. Ako si Maring Inday Erica.
2: Kini si Tia Daria.
1: Master de Tanini.
4: Ay!

0: Yes, usa ka maulan nga kabuntagon. Islas panyood to mga maring sa atong tanan. Murag ba nagahunog ang ulan mga maring?
1: Sa mga baligtadong ilong, alas eh, pasilong sa amodya, ha?
0: Mabasig makuha mo diyan, malumos?
1: Yes!
0: Tungod kay delikado kaayo mga maring. Ato ang panahon karon kay uwan ng sab sa mga gikan ka, Gerger. Ayaw mo og pataligsik, maansuyan mo diha mga maring. Silong sa mo kay mangurok na ba rin ang mga katuhuran maring basta kay maansuyan.
1: Oy, ayaw mo kumpiyansa ha? Ayaw mo kumpiyansa sa mga biyahidor. Sa mga biyahidor na to diya karo mga orasa.
0: Yes, nakasuway dito ko anang maansuyan ko kaniya ato maring. Pitig yung laina, giday ng anak mga maring.
2: Makaansuy din na?
0: O ka lang gikan kasakuan ba niya, mawanan ka?
2: Oy!
0: Hoy, mangurok imong ugat maring.
2: Bawal maguda mabasa.
0: Mangurog ang imong kaugatan o niya kalinturahon ka, namugnaw ka.
2: Ugat pa rin ang imong hamaring? Kaya nga kung barikos na nakidagko naman kayo na daguidoy nga ugat?
0: Kanang kinala na sa suyupan, maring. Oy.
2: Kung sabi tambala na, maring?
0: Dagko pang barikos kaysa sa tabadidoy, maring. Nainagi kayo, maring. Ay. Ito kayo mga higala.
2: Pero naim makagusto gaya po na maring.
0: Kabalo ba ka kanang barikos?
2: Sa barikos na mulingkod.
0: Inga na ang purma sa na petroleum nga kuan maring.
2: Ah, di ay.
1: Nga kuan. Kanangasa.
0: May mga ugat-ugat ba murag mga kuan.
2: Usa mo na maring kana mga injik-injik maring.
0: Kanino usa na injik di ay?
1: Kana ba nga nasa social media ron?
0: Pa injik ta maring.
1: Maring ha.
2: Ay, maring matingala kay ug injik ani ako ang maring murag ning tansan mi ulbo.
1: Inuog ko eh.
0: Alam niyo na ang doktor nga, asa may ipa-injig ka na niyo? Huwag malagi niya.
1: Pwede ako ba rin, kung ako na-injig ka naman rin, maraming isda nga bantol. Maraming stonefish.
0: Ayan sila pa, ako ba rin, kung injig ka na, dako pang dagom.
2: Asa injig ka na niyo?
1: Asa may injig ka na niyo? Huwag malagi injig ka na
0: niyo? Wala niyo mong gida.
1: Ipagiling na lang dahil.
2: Ay! Kaloy! Di maging makita sa doktor.
0: Ipakuala lang siguro na.
2: Gamita na naglinte.
0: Edad on siguro sa GCA Tetar.
2: Palutoon! Ay! Kang Master!
1: Kang Master JC. Kang Master JC.
2: Kang Master JC Tetar.
0: Ikaw nagahilot na rin?
1: Kuha na piti, mangko.
0: Kasi piti.
2: Kasi mo na piti?
1: Bislit. Tohon.
2: Dungay na ikalitos lagi, ay.
1: Ha?
2: Dungay ikalitos ang to.
1: Wala mo ko na siyang tuway-tuway, good pa.
2: Ay, siyang tuway-tuway.
1: Pislit tuway-tuway.
2: Mauna yung mga specialty.
1: Ana.
2: Pislit tuway-tuway.
0: Kamot karon ang usa ka suwa tampong ato ang tagaan o pagtagad. Apan sa dipa ato sa itimbaya o sa kamayo nga buntag ni ato ang mga viewers. Karon andam na mo diyan, ha? Sa mga nakarang galilig.
1: Uy, si Linlin. I-greet si Linlin. Maring Erika o maring Daria.
0: Hi, Lin.
1: Si Lin Lin. Hello
2: Lin.
0: Kumusta ang pamitay, Lin?
2: Ang ato mga petals din ha.
1: Okay ra lang kayo.
0: Ano, kanya ato mo, nang abroad ko sa Dubai ba? Parang nga, gihuman ako akong tata nga 2 years nun. Wala masin ko eh, kanang, nang imingaw mo ko sa kuang kuan. Uy, nga, wala.
1: Gusto kayong ulan yot, dahunog.
0: Wala ako ma, kuan mo, wala ako ma, ano ko, gayap, mahuman na yung 2 years, kayo, panang, wapadyo ko ma-Georgie Ray din sa ako. Mahadlok ko ni 2 years, uy.
1: Ano man?
0: Uy, nagko kayo mga kargada ang mga taga Dubai.
2: Dahil na mara naman itong mga tanga.
1: Ay naku, naman talaga ito mga babaeng ito.
2: Bako kayo nga ito ang background music.
0: Puso kayong ulan sa gawas. Anyway,
1: ito na ni Basahon B.
0: Ating liliyon nga sa SWAT diri.
2: Abre, abrihe na ng sulat.
1: Abre, gaday lang ha.
0: Sinato ni Maring, oo.
2: Grabe nga sulat, Maring.
0: Naiportahan.
1: Naiportahan. Smile before you open. Sugus mayong pamatasan. Tunguti ako nga makahatag sa inyong asa kong katahuran ganinyong tulo, mga bigatla. Maring Daria, maring Erika, labi na gyud nimo master. Ako day si Baggy. Dala ko sa saktong pangidaron. Bata pa kong edad pero murag tiguwang nagugnaon kay sayo kay ko na stress.
3: Ay!
1: Nakuyo iab si Monet. Sexy, taas og paa, lami, puti, ah, grabe. Pero, kala ka din nga, Baka ingon yung ako nga makakita ka sa kong uya ba, Master, o maring Erika o maring Darya. Baka ingon yun mo, sus, may pinaglalaki na lang ko. Kay kagumkum yung kaayo mo rin siya si Charles Carker. Kala mga magtanaw lang ani ko sa yung picture, wala na kanang ga aliwaros na ning ako ang gibati. Pero kadugayan na mo nga kining sa mga relasyon, mura bang ka nang lahi rajud ang akong paminaw? Para nyo masabta kung unsa kini, ingon ani mga panghitabo.

0: Honey.
1: Oi.
2: Honey. Honey.
3: I ordered my.
2: Honey. In on you, honey. Oi. Honey.
0: Duda lah.
2: Ha? Nasa panahan? Nag-ilis si kong tibak.
0: Aga nang si kuan mo. Mo la ang garon ato ko ilan ni Tiyo si Doy.
2: Ha? Nasa han?
0: Mo, oso, siksya mo di mo. Ibro magsuot di mo nga piti managwana.
2: Natural, ulan ulan ba ya? Kita ka dyan sa flyover, oh, kanang kuan, danlong na kaayo. Daga na kinang aligi diyaro.
0: Di na kumulaag kay one man din. Kita ko siya masiksihan ni mo.
2: Di ba? Oh, puti kay kong paa ba?
0: Patukotoko, no? Maraga, ganchal na kong laag yan eh. Tiyo si Doy kay dangong ron niya sa kuan.
2: Ay,
0: padulos ko abe.
2: Ayaw ko birang habang.
0: Ikaw ba? Nakadugay at ang uyab no, nakalamit ligag maayo eh. Hmm? Sabunin mo, humot magay ka.
2: Clear skin saw.
0: Tama ba?
2: Mian. Napang pawala, bagay niya ganang bangpaho, pawala sa mga odor. Napa ko'y sabon nga ikuha? Ang katong nga, Santon Plus, Santon Herbal Soap.
0: Big action, taga,
2: Ay, ayaw ba? Naanasad ka anak ba?
0: Ani, lami kong ikuan doon kay kuan kayo. Kanang uwan-uwan, lami kong itisok ron sa uhong.
2: Sa kujaji.
0: Lami kay ba? Padamay. Murat humot.
2: Sige na, B. Dali na, B. Dali na, B.
0: Kadali lang kayo.
2: Adali sa ba? Asa man ka?
0: Matusok ko sa siya.
2: Sige, babalik
0: ko,
2: babalik
0: ko.
2: Babalik, ha?
0: Buwaga. Sabi ako tapadidloy nga. Nikalat naman kalumoy.
2: Han, dali na dali, Han.
0: Oo, nyo rahan. Kaya ako asyang brasan.
2: Kung anong iwan mo ng brasan, Han?
0: Ay, kuwamang ko ni kanina na... Nabag-its, bagal ba? Pag... libang ko din suko na... Ni kuwaman ni Sumto sa yuta.
2: Ay, nalihala niya, Han ba?
0: Buwang nga ni Biske, kuan ko sa kong uyab. Pwede naman ang humuka ni? Masakong ka ba ni? Ay, magkalagot nga tapadidoy, Biske. Kuan, humuk na noon.

0: sa mangka, doon kayo kanigawa sa ilos kasilyans.
1: Ay, na ako'y problema, we.
0: Asa nang dali ako na, yan na problema, be. Sa mga na siya, we, ayaw ko'y pag-inanak. Ayaw pag-inanak, ba?
1: Huwag malang siguro tayo mag-schedule.
0: Dali, be. Dali, ba? Ayaw ko pabiti na, ba?
1: Sorry kay Ana, ano mga problema?
0: Sa mga problema ni mo? Ay, ato na mo, ato nang wala ng problema. Oto na ka ni mo, boxer short, be. Grabe mo, kay brave, gudi, ay.
1: Wala mong good malabi.
0: Dali ba?
1: Ay, okay. Kuan ba ka ng...
0: Dali, diri.
1: Problema po niya, kukuha ba?
0: Ano may problema, mga kaana?
1: Dahil mo nang hapon, yung humuk mo.
0: Ako pag...
1: Ngilngig daw, eh. Gilukot mo ni mo.
0: Kasi naman ni mo, rin mo nang pilipit ka gagawin. Sa bangka, uy, nausan ka?
1: Masailu ako kay... Abot nga nun yung piti man, gahi ni gahapon ba?
0: Bibibibisig mo na ga, masig mo gahi pa din ni Bish.
1: Ngilngiga, uy.
0: Nausan ni Han?
1: Wako ka ba, oh? Patsig up siguro ko, Han nga. Dahapon gahi mo ni, ako bagay ni gi... Dahapon nang lukat kong karlang, kalimut po kong nagsundag, gihagamit ako ni. Muna nga nag-ayuta-yuta siya. Karon di naman mo... Humok mga ayo? Dili ka diabetes ko?
0: Ah, unsa?
1: Basig diabetes ko ba?
0: Hoy, pa-check up, oy!
1: Pa-check up siguro ko?
0: Pa-check up! Master! Maring Dariang, maring Erika. Niya doon yung doktor. Nagpa-check up ko ni Doc CJ. Macho paping mo dekade si Doc CJ di ay tangkal. Yato ko dito sa Dreadlords may palingki sa may kaneng clinic sa Y28. Huto kay Borman ni Gabe ni Ogdri nga kuan kanang kuan si Doc CJ magdumay kuya mo check up diri nga doktor. Herbalist ni siya. Okay na ni mga pangitabo.
2: Morning, Doc.
3: Oy, morning.
2: Doc, kadang magpa-check ka, punta ko ba?
3: Sa may problema?
2: Personal nga problema lagi, Doc.
3: Usa ba na siya?
2: Kining...
3: Dagas ang lawas?
2: Doc, maulam ko. Kaya naman, namay, kay tindira din hituraan si...
3: Si Palangging na, Palangging.
2: Walay ka ng lugar din, Doc, nga ka nakitara duha magadungo.
3: Ayaw pangawat dyan.
2: Dok, yung ini ang akong istorya, Dok.
3: Unsa?
2: Oh, Dok.
3: Grabe. In anak yun?
2: Problema lagi ko, Dok.
3: Igo rin din siya sa arangkada? Walay finishing touch?
2: Malibog ko, Dok, eh. Kung pagdapokus ba, eh, dahi kayo, usay ka niya. Kanang nako yung mga adori, ituktok ng kusportahan. Grabe, eh.
3: Pagigiga ko, Dana.
2: O niya, pag kuan, Dok, eh, kanang... Pag-abot sa kukuyab yung kanang... Muhumok man siya, Dok. Unsa man ni Dok? Hindi lang nagusin mong gahay, Dok.
3: Observa lang sa siguro nato ng mga dua ka simana.
2: Dok, nabay...
3: Him niya now, kanyo.
2: Unsa ni Dok?
3: Usa di siya ka nindot ng herbal. Him ni Gwaga... basta kay... resitahan lang ka na ko, ha? Resitahan ta ka. Him na niya. Balikin ko rin. Kaya napa ko yung chika po dito, ha?
4: Sige.
3: Doon saan ako si Palangging ganito kay Nay Boy kung mapansik ka pa?
2: Sige, lamat kayo, Dok. Mabalik ako, Dok. Mabalik.
3: Sige.
2: Sige, Dok. Balik. Ma'am, kanang... Mapalagi ka, ma'am.

0: mo lagi ning hinungdan lagi.
1: Naun sa man na pagkakuana? Naun sa man na pagkakuana?
0: Abi ni mo, amiga man kita jail. Masulti jud ko si mong tinuod kay amiga man kita.
1: Ah, siyempre. Best friend magudda.
0: Di na jud kamuaw si mo kay amiga man kita. Dugay na kita ng kamigo katong.
1: Ay, wala na kay angay ikaulaw diha. Bagioy. Kadugay na nato naga kailan niya kaulaw-ulaw pa ka.
0: Na problema ko ba?
1: Unsa ka na nga problema, ha?
0: Kaya nga kuang tabadido
1: eh. Oo, naunsa man na?
0: Napakos ba eh? Gahi kayo.
1: Ha?
0: Titinghiya lagi niya.
1: Oo, mayo eh, kagahi.
0: Usahin ko kayo maglisod ko ka ng tago ba?
1: Ngayon man sa kagahi?
0: Ka, dili ka ng kagamay.
1: Ay, di. Klaruha ba? Unsa mo gina?
0: Jail ka ng... Ang problema na ko, kay makita mo siya kung uyab na ko. Humok man siya, ikaw siya muga.
1: Tinood ka?
0: Pitinumok ka dyan kayo yun. Na problema ko niya. Ato po ko sa doktor, pa-check up ko dito nga.
1: Oo.
0: Kanang ilang pa maobserbahan balagi nila?
1: Obserbahan? So, di yun din na mugahi?
0: Di lagi mugahi, basi kay... Ato po siya kong uyam.
1: Basi nakik na tumar nga kanang diliin na ito.
0: Wala, wala mong kagitumar. Wala akong gitumar.
1: Ah, dabi, patanado akong mugahi pag ginaw dili.
0: Ako, di na dyan ka mawawasin mo kay kuan mang kita.
1: Ayun na kaulaw. Kung anong gusto, mga 25 years sa gustang kaila.
0: Pandamay na hinihinay, maggahi ang ko.
1: Narajil, oh. Oo, ingon ka. Ingon ka, lumoy.
0: Humok mo ni ganyan.
1: Adabi pa.
0: Ay, gihikap ni mo.
1: Uy, ni Barog si Junior.
0: Gihimas-himas ni Angel.
1: Ingon ka bagi. Ikaw, atikon mo kayo ka bagi, oy.
0: Jill, pasailo ako. Tinuod dito kung gingong na ba?
1: Adabi, kuto pa na kayo.
0: Agay, Jill.
1: Nangawa? Pwede ba na may kabaskog na si Junior? Nanggawas ang mga six-packs.
0: Giloka, oy. Jill, nagdahil lagi niya si Imuha.
1: Ingon ka.
0: Sa kuuyab.
1: At ikon magayo ka diya, bagi. Ingon ka, di niya kundi magahi.
0: Tinoon lagi akong ingon. Ganyan niya
1: magahi. Tanawa, o. Pwede pa niya Oo? Pwede pa niya mubuak o globe. Ikagod pa niya paghuman.
0: Jill, tindog, Jill. Ayaw paglohod siya kung tubangan, oy.
2: Ayaw ba?
1: Ay!
0: Ang dami. Ligahe mo na ako. Saan ka ba ni?
1: Atikan mo ba? Ikaw yung bagi. Atik na dito para makita na ako ba?
0: Ano ni Imuha, Jill? Dili gini, atik. Piti humo ka gini.
1: Dili gini, atik juga. Gusto lang ni mo makita na ako. Adabi.
0: Tama na, Jill. Matos ako sa kong uyan.
1: Ayaw sa pagkakasal.

0: sedih kan gini saya mau ibu kita ini pak.
1: Nah aku juri
0: pak. Saya nak mana ni? Saya mana nak bagi ibu mana? Ibu mana bapa?
1: Nah aku juri kisah tegah ibu kini aku.
0: Bapa saya nak
1: tegah lagi.
0: Ini ni ni bapa pesan. Lah pun kawalak nak balak aku nak balak nak suatu panti.
1: Wah dia ni. Dari ibu pegawai
0: beliau. Dari aku mana si kon Jules buntak diri dari aku. Ano sa man na, oy?
1: Humuk magalit?
0: Ano sa naman na?
1: Pakyas naman.
0: Sa pagtuolan mo niya ako ang pinilo? Kabinet, kaya sulan niya mo pinilo? Sa man tao na, ano eh?
1: Ganina, hanpiti mo ni Gahi, ah?
0: Bagi
1: ikaw. Gahi, gini-ganina, pwede gini-ilaparo.
0: Sige mo kakaugpan, good. Muna, sige kakaugpan.
1: Wala mo ko sige kaugpan. Ni kanta maghumuk ko sa man niya sa imuha. Di man mo gahi sa lain, mo gahi man.
0: Sige kakaugpan, ako sige kakaugpan. On, mauna.
1: Mabalik, siguro ko dito sa kuwan. Mabalik ko sa doktor.
0: Pato nito, ambuti mo, ay. Mahala kasi mo kinabuhi. Dala kami. Kasakit-sakit lang ka sa kong puson.
1: Hali. Bagi. Problema.
2: Pare.
1: Si kuha mo rin eh, si...
2: Ara ko rin, Luis, po. Naganda, prasad ko rin, pareho mo ko rin.
1: Ganyan niya rakari, ha? So, ito mo nakita, ano mo papagawa sa kusokong daba dito eh?
2: Naghubo na gani ko.
1: Ay, panda, may bangas ka.
2: Kung sabi ng mga kong sa pare, nga nila man na mugahe, pare.
1: Problema lagi kayo. Problema ko sa kong kuhan ba kay... Di man mugahe man yung pare. Pag lahi ang kuhan, mugahe siya.
2: Paglain ang babae, pare, mugahe.
1: Paglain mo kayo, mugahe. Bilis kong uyab na ko, di man mugahe. Saan? Nakasuway ka ni pre?
2: Wala ko kasuway, ana pare. Ako na ko'y kailan na pare, yung pre yung ihig, umigas.
1: Diabetes pare.
2: Asi diabetes ka pare.
1: Ako di man mag-amigason.

0: Dili ko sa imigrasyon niya paghuman. Kanang buanga gi
1: pagbalik kay pa-check-ups doktor pare.
0: Mobalik ko ro?
1: Oh.
0: Sige lang.
1: Sige pare, pa-check-up dito kay wajo ko para na po ko kalingaman diri pare ba. Dili ra mako magta.
0: Kadihara di ka nagapong ko ha.
1: Ah. Dili sa ko pare, pa-check-up pare.
0: Oh, sige pare. Buanga ni kalakihan eh. Muadto ko sa kong doktor. Magpa-check up ko balik dito kining problemahan ako aning kalakiha oi. Mugahi man sila inyo sa kong uyab di mugahi. Ha, di po ko gustong makasala kong lain. Magpa-doktor na lang ko.

0: une bonne. Ayun. Bagi.
1: Di balik lagi ko diridok kay kanang sa kuang sikan follow-up check.
0: Sige. Nakita na ko rin sa base sa kuang pagtuki-tuki, no? Ako nga gigamitag siyensya ug logika. Kaya pasensya kay kay karon na pagugikan. Gigan ko sa Mati City na mo ko gi-check up dito.
1: Na naapod asa pa lain clinic
0: diya sa may Dabaw na diya sa may Atbang sa may among clinic diya sa may Atbang na nga Matibata tapad sa kanang Tagong Cooperative.
1: Dok, sige, para po ako ang ikuan sa kong mga parinti ba? Sige, pangansi yung kumpanya, Dok.
0: Sa?
1: Sige, pangansi yung kumpanya.
0: Why to it?
1: Dok, dire ko, Dok, ba ni balik ko kay di maghihapon mo gahi akong tabadidoy, Dok.
0: Bao ba?
1: Sige, siya mo gahi, Dok.
0: Ano mo man na nagigahe nga gitagaan naman takag-resita? Imo rin itong katong gihatag-resita.
1: Gitake na ko eh.
0: Ang tambal?
1: Katong imong gihatag-resita, giinom na ko.
0: Bungot sa ito. Uli nito, uli nito.
1: Dok, usan man ni Mayo, Dok?
2: Gitili ko babay nga tambo. Ay siksi man siya.
1: Balik ko si mga Jill ba?
3: Ano na po kalagi? I-under siguro na niya bagi.
1: Jill.
3: Ano na po lagi ka bagi?
1: Libog ko niyo kung bati ba? Gato, sige ba? Kita kato ng kalabing adlaw nga. Hindi ko si mga problema na ko. Ano mong yapon problema na ko ron?
3: Lumay lang yapon?
1: Kagahapon niya ato mo ko si kong uyab na ko.
3: Matingan na
1: ako. Kaya ako ang tang handusan si kong kuhan na ko. Akong hait nga dumpol.
3: Oo.
1: Niya pa apot ako dito kay...
3: Nga naman na?
1: Hindi naman hait pero dumpol yapon.
3: Itabuan na, nagpa-check-up makakasakot ko ang doktor.
1: Hindi naman ko diabetes po.
3: Ano sa Monday ka?
1: Ang sugar na ko kay 7 raman.
3: Uy! Wala niya abot ang 8?
1: Wala niya abot ang 8.
3: Ha? Grab. Niya, ano sa naman po din na? Patanaw na?
1: Gilo ka.
3: Uy, niya, sa na lagi? Niga. Ihon ka, ati kong
1: ka. Mugay, marmasakay na sa imo
3: ka. Ikaw kamalaw na ko ni mo, bagi. Ati kong gay ka.
1: Jill, wala. Takwa ko mag-tiaw ba? Agay.
3: What?
1: Gilit ka ni mo ang oo.
3: Ay, ati kong. Ako, kamalaw na ko ni mo, bagi, ha? Adyo kay plano, bagi.
1: Dili lagi. Dinood akong
3: ganyan. Adami. Halok ka, gay. Imong kalungoy.
1: Imong gihapak ang Twitter doha ka
3: buo.
1: Okay, gatap.
3: Grabe na ba? Dali.
1: Okay ra si mo.
3: Dali ba ako?
1: Okay ra si mo, Jill.
3: Ato ganin tistingan. Og muhumok pag yun mo gahi.
1: Amiga mong kita.
3: Ay, way, amiga. Dali na.
1: Pasabot ako, amiga mong kita. Di masulba, di mo akong problema.
3: Ay,
1: susubayan ako na sa imo.
3: Mahapin lang ako, oy.
1: Kaya kung mo gahi, mukuha ni si mo, ha. Basig, ato di ko si kong uyab kayo. Basig, mindas gahi ka ba?
3: Ano man ang siyaha, dili? Ano ang dress ako? Ang gahi man eh.
1: Suwayan ako kay Angel.
3: Dali, be!
1: Suwayan ako kay Angel.
3: Dali!
1: Dali, Angel!
3: Tangi! Laki!
1: Success, Gudjel. Salamat kayo. Matos ako sa kong
3: uyab. Ayaw sa.
1: Matos ako kong uyab kayo.
3: Dumagi pa, be.
1: Hindi, naku, tama na, oy. Tama na.
3: Ingong kahulong mo, gahe malagi.
1: Matos ako sa kong uyab kayo.
3: Bagi!
1: Diyan na ka, oy.
3: Bagi!

0: Ani.
1: Han.
0: Mau kay gabrihan ko ni muda ni kan. Ni ako diri sa inyo ha kay kuan ba kanang dahi pa kay dahi lagi kay siya.
1: Mau ba?
0: Dahi na jud kayo.
1: Bibi.
0: Kita bunan gyud ako ni.
1: Grabe oi.
0: Putos sa kudaan.
1: Abi ako nagsipit ka og ganang butilya sa 8 ounces.
0: Iputos sa kog malong kay dahi man daan.
1: Oh, gibanay gyud ba? Grabe gyud. Mo jud ang grabe naman na oi.
0: Kisan ko ni mo sayal nga chicken.
1: Abi si. Sige na, sige na, dali na. Asa ba niya? Okay. Ano ni humok man yung ulo ani, mag-imok-imok man?
0: Hindi balik mag-humok? Pwede nga hiyaan mo ni ganino.
1: Mura man yung marshmallow.
0: Han, sorry kay ni balik ti mag-humok. Kasi mo ganyan kong problema, no?
1: Kasi problema ganyan ni mong?
0: Gahe mo ito ni sa...
1: Diabetes ka, wala?
0: Dili lagi.
1: Udili ba ako na, dili ako ang same una no, lain babae siguro no.
0: Wala oi. Kanang gagahi ini sa bahay ganina.
1: Usa?
0: Gahi ni sa balay, kabalay.
1: Ah, sa balay. Ya, pag... nasi ro kay lain babae siguro?
0: Wala oi, wala lagi.
1: Bagi ako ay ko binuang ya. Ay ko binuang kay usa. Ako dakan kay lalaki ra nagatang sa kuha. Dakan ni ngon nga lalaki sa kuha nga maghuwat ko nimo ha. Dakan ba nga nagana sa ko. Nya ikaw dili na bugay mo hang tabani doy.
0: Dil ayo pud pag anaw. Ayo pud kog sudyai. Uy, ginuol gibe ni ako ang problema.
1: Dakan nga pas kani akong tato sa paa. Dakan ba nga pasa ni.
0: Na problema dili man mo gahi sa imo ha. Saon ko mani?
1: Putla na ipatantalas. Makaros pato.
0: Ay, bangas.
1: Litse. Wala ko ng problema nun, Master Ate Daria o Maring Erika. Usahay ba na ako nga, di magigay mo, di ba mugahe ang ako ang tabadidoy sa ako ang uyab? Uy, kaya akong uyab, guwapa na pag hindi kaayo. Pero sa lain ka to kang angel, pwede busagak mga ang angel?
2: Ay!
1: Sa akong amiga? O sa kanino, nabagay ko lang ko ninyo, bi, kayo marang lahat, rare kayo nga sakit. Di ba ko tasog sugar? Di ba ko diabetes? Matog ba ni Doc CJ? Kamu, Bika, kamu man yung nagpaalig-alig din sa radyo ka na magtabag-tabag. Tambagi ko nung kunin yung, pasikati ko nung kunin yung tambag, B. Magpaabot ko sa inyong tambag. Di nila lang kutob. Your little sender. Buggy.

0: Hagmok ato mga maring ato ang live drama mga higala ha ang inyong nabati ang kaagi sa ato ang tiga subaybay nga si
1: si Baggy.
0: Ay murag pinasahi po niya problema niya mga bayot ay kay dili mo gahi ang iyang kargamento.
1: Oo, ang iyang mga ang iyang si tawagan na tama kargamento niya ay
0: di mo gahi sa iyang uya pero sa lain mo gahi dapat mga yeah, ingana dahil no
2: na yung mga something mga basi kita
1: ay congrats yun dalan congrats ay congrats ito si Marik nalang kay something ha niya
2: yes.
1: Mag listen gagal pronounce kay dito kay balagpot ang mga mouth
0: nana sa sagol English
1: anya ganahan kay ko siya mo kan expression niya kay imugunit ko siya sa microphone na Maring.
2: Ay, kaya lang kaayo kasi. Wala naman na. Kusa
1: ka
0: na siya panawag. Si Edgar na. Ah. O sa, dali lang kaayo ha. Kay manambag sa medley mo. Kaalmi taod-taod mga Maring ha.
2: Masin ko tambag na Maring.
0: Ay, nanawag diri ang mga Maring. I-chat siguro sa mga katuyuan o mga kuan ha. Well, mga higala live. Yapunta karon sa to ang Facebook Live sa XFM 107.1 Tagom. O niya, doon na mga mensahe. Kini ato ang programa mga Maring. Hatod ni kanato sa Turbo. Sigurado maabot sa tingkoy ang ngisi ni Mrs. Basta si Mr. Naka Turbo.
1: Turbo. Ana.
0: Kaya ganyan yung mga Mrs.
1: Oo.
0: Og sa pilya sa mga Maring nga. I-comment ang mga tambag dito ang live karon nga yes. Tawag ang ato na matagaag pagtagad mga
2: oh,
0: Maring.
2: Pwede po din nyo i-text. Ihatag ang ato ang text line Maring.
0: O pag text mo dito ang text line 0966-306-9569.
1: Ay na magduka-duka di ha. Di mo siya panghuyab kay.
0: Sige na.
1: Para kang manghuyab mo muli di mo siya yung balay di ay.
0: Ano
1: ha?
0: Hoy ha kay mga ga-comment diri oy la. Siya nga
1: diraa
0: ana pa sa abana si Dave hiniralaw ana siya nga patilan ako ang higala nga si Rustom Minal Sab
1: aba si Mark Gregory Inerio Ira sa may ngonyabi
0: o sa ingon niya
1: i-try daw na dito sa balay sa Tambubuan basig mugahi pa og sure ko nga di nagyud mugahi mo dako yun ang imong tabadidoy pareha sa tabadidoy ni paring Lar.
2: Ang ingon po diri ni napod si Margie Nambong.
1: Ana
2: siya. Basig wala na ibukog.
1: Aba.
0: Wala mo gina ibukog.
2: Napa na ibukog. Boneless magod na siya.
1: Margie. Gusto
0: na. Magod na. Ugat.
1: Gusto na gina siya mong kwan si Margie. Basig gusto na siya. Pamatunan siguro ni Baggy. Para ibagay ko si Margie kwan. Ay, mga inaanak ang mga instance.
2: Oh,
1: yeah.
2: Mga instances, ha?
0: Yara kayo nabalik.
2: Mubalos yun ko di. Mubalos mo siya sa something. Napo sa instances.
0: Sa lakton nga pagka estudya, kabundurado na mo yung mga something.
1: Aba.
2: Ay, di.
1: Sige.
2: Nagmamarunong ka na.
0: Ano ba siya? Morning, mga Maring. Lingaw mo karon bakay kompletong namong tulo. Shout out midiri sa mati mga Maring aba si Jojo.
1: Aba si Jojo.
2: Si Jojo.
1: Anay kabajong putik ti diyan.
0: Si Jojo.
2: Jojo. Siguro i-shout out tong mga nay mga bao-bao diyan sa Mati City.
0: Sa Mati.
2: Katong 16 sila kabuok.
0: 16 sila. Aba.
2: Lain po kayo. Lain po kayo 16
1: sa 16. Siya pag 16 na 18 kabuok.
0: Giatay humok ng giatay ng humok. Oy, ha, lingawat sa diabetes di ay. Ay, good.
2: Diabetes na si.
0: Diabetes di ay.
2: Baging. Diabetes na ka baging.
0: Tika saan ka Dr. Tan Tuberculiano kay wala ka nag-costume.
1: Si Juan Jones Bontang, si Jay in the Morning. Jay in the Morning from
2: si Pigrulak na yun.
1: Pigrulak premium sa lamang ka sa malaman.
2: Nakain siguro mong page din.
0: Siyempo rin po siguro yung mga kuhan na rin, mga heart free.
2: Tagay mig pigs kay narabay yubab si paring Lar.
1: Oo.
0: Mga chicken.
1: Dapat yung mga chicks o mga chicken.
2: Dirkado maning, may mong baboy yung chicken.
0: Bawala din eh, ibang baboy lahari.
1: Ay, pang baboy. Uy, babita pigro lak kay pang baboy.
2: Lahat mo kay chicken lak.
1: Oo, chicken lak. Ano, chick lak mo.
2: Lahat, lagi ka ay. Bugoon mo na.
1: Kani mga bayota ba?
2: Mga bugoon mo gala.
1: Bawala ba mo?
2: Bugoon kasi maring ay.
1: Wabang mo kasi kailag project ko?
2: Isa-isa ko na, pigro lang.
1: Diba?
0: Pigro lang.
2: Pig siya eh, dili chicken.
0: Jules, ka na nga taga-iro ko sa imo mga pets, B?
1: Oo, ka na, ma. Ka na, nasa kayo pang irusan. Nasaan sila nito? Nasaan
2: na po di ay?
1: Na itong yung liam-yam. Oo, na po di ay.
0: Ngayon pa si, isa na si Mark Gregory, ano siyang i-try daw dito sa, aba,
2: balik-balik man ang imo, Marlin. Ang gani ang bago, Marlin, ano si Alvin, si Alvin Ye.
0: Ano sa ingon?
2: Mag-turbo para gahi, Marlin.
1: Ah, sabi si Ismaela Savillano be. Ada Asuncion, asya mayong udon niyo na dili man siya diabetic. Kadali oy di Turbo Plus at ya iturbo di ay nya Santon Plus. Laruhan na yung istorya ni Ismaela.
0: Ay, so ito, kaya kayo si Ismaela sa mga kuan.
1: Mga pinagbabawal na teknik.
0: Gani.
2: Ay, tagamawab na si Ismaela.
1: Aba.
2: Tagamawab.
1: Si Nita Balderosa po, kasi gusto din siya magpatorbo, bisag kuan, nasa lang dapit.
2: Ato po timbayaon na si Ma'am Feli niya sa mawap.
0: Si Ma'am Feli Feliciano.
2: Hello, Ma'am Feli.
0: Kung anong biya ka ganang kuan, day, ganang bistida.
2: Guwapo kayo yung bistida, day. Kaya colorful kayo, burag rainbow.
1: Asa diri, ah?
0: Sa dito, sa dito.
1: Dito. Uy, katong yantungan ka din sa ulang nga nangabasa at itong naipispan. Asa ito na, Pete?
2: Ay, pa sa mawap to.
0: Si Ma'am.
2: Katong nanagagunta.
1: Nanagata ba?
0: Kada lang ako paginom naman dai.
2: Ito na yung mga tilapia dago
1: ko. Kana, kung babae, kung lalaki.
2: Ako kung babae.
1: Tilapti.
2: Ay, tilapti.
0: Ito na ako nag ipa-ihawan, tag-shaken, no?
1: Shaken, no?
0: Salamat.
1: Kana.
0: Si Maring Bibing Mirapuentes.
2: Si Ate Bibing na ito. Maring, si Ate Bibing dito.
1: Mirapuentes.
2: Hello, three sisters. Ingon ni Nita Balderosa. Oy, hello, Ate. Tag-asa ka na si Ate. Di ba, mara naman siya sa gawas?
0: Kisa man siya sa? Si Nita? Si Nita. Kapag naman ni Nito.
1: Ano pa takay chicken nito? Diba mo nag-gotong chicken? O, ang dama kag-bisteda.
2: Naisa o, basaha.
0: Basaingon.
2: Si Wilma Wakil.
1: Basaingon ni Wilma.
2: Ingon na tagam. Sa iyang kauwagan, dili na siya kakapakapa.
1: Aba, suko kayo, suko kayo.
2: Mura na high blood na ka.
1: Maragagato.
2: Ikaw, Wilma, na high blood ka. Basit po ng imang paris, di po di mugahi.
1: Aba. Ilisig bisteda o panihawag chicken.
2: Yes.
1: Yes.
0: Isa pa yung nangadili. Ay, manambang na siguro ito. Ay, kaya nagkagamay naman yung ato ang oras.
1: Si Quintay Uno na Godriot.
0: Ako aja kaya si Quintay Dos. Lahat lang kita ka
2: ulas. Si Quintay Tres, nag-advan mo na ako.
1: Si Quintay Cinco na ganun sa kuwa o.
2: Advan ka ayo mo.
1: Sige, ano yung pinag yun?
0: Hoy, si, kung ano ni Buddy Oberes mo, sunod na ba si Buddy Oberes? Si
2: kailangan natin tapusin ito. Kailangan natin tapusin yung may lapit na sila.
0: Ag, mga mare, kung namin naman karoon si Buddy, si Buddy Balances.
1: Si Buggy, Buggy.
0: Si Buggy. Kung namati ka karoon, sabot pa sabot, namati juga.
2: Yes.
0: Kapadaman ka sa suwat ni mo, Buggy. If I were you,
1: kung ako ikaw,
0: you better stop.
1: Look and listen.
0: That's right.
1: Yes.
0: And thank you very much.
1: Yeah. Very well said. Very well said.
0: Mura to ko yung kasulti na yun.
2: Ana pa si Alvin. Hayag na lagi kayo sa mga inyong station.
1: Aba.
2: Matira, matira si Alvin.
1: May problema sa opo ni si Alvin.
0: Naninood
1: ka, Alvin, ha?
2: Sige, ikaw.
0: Ikaw.
2: Ang kabagi.
1: Ang kabagi. Okay, so may masulti din mo. Ay, thank you, kayo. Very well said.
2: Ay, humana dahil yun, di ay.
1: Wala pa. Sige.
2: Wapakay kautong.
1: Okay, sige. Birahin na.
2: Bagi. May pa, nagigikan mak...
0: Sito.
2: Mga to?
1: Ala, oy.
0: Grabe mga tambag.
2: Dili mo kadungog.
0: Grabe mga tambag, Mari.
1: Birahin kasi utak to yun.
2: Kita ka lang.
0: Kita
2: ka
0: na, oh.
2: Kita ka na sa bihon.
0: Kasi kapatak ka lang si Apo Wangon.
1: Yot ko yan, kung tatoo yun sa kayo, para siya ka ng, saan siya ka ng barbed wire na o cyclone wire?
2: taga mo ko na, Marin, kaya ano namang iba bang isda?
0: Sakto, taga agad sa kayo, mura ba mga wati?
1: Saan isda na, bugaong?
2: Tambasaka.
1: Sige, sige.
2: Ambagi. Magpa-doktor jog ka. Og dili ka man dalag doktor. Katulad na imong amiga kay dito makamugahi.
0: Kulo naman pag iyan nato.
1: Kapang
0: gidala to niyang amiga dito sa iyang
2: yes. Oh, may pa iyang gibaon.
0: Ipuli-puli niya.
1: Ipuli-puli niya to kay pampagahi mga to.
0: Pampagahi, dili na presipikas.
2: Tama. Kore ka maneng.
0: Ato bisan to dog mali maayo ba?
2: Kore kay ko ay. Makala, maulan to bagi. Og basikos na pa ka. Dari ka sa kuha, threesome.
0: Huwagan ka din siya, no?
1: Bigat na ka din ang bukan. Kaya kayo kasi matunlo. Kaya tunlo ni mo, ana man, di mo na matunlo.
2: Mura ba na ikaw Willy ko? Pareha mo kung may ni Willy.
1: Ani, Kuya Will.
0: Ang yes. Na, naay ka din magpatunlo, masaag yun dahi.
1: Ang ani?
0: Kay ana siya, ana man din.
1: Ano, ano?
0: Dito niya din.
1: So, bato kang sumuman, dapat street yung mo kuha mo masyar ka nito dapat kaya GCT huy huy apito yung sikwede 4 na huy huy ako lang matambag ni bagi no short advice short. Lang ato ka sa butika parmasya si mga lugar parit ka dito turbo
2: yeah.
1: Turbohin na bagi para para matistingan niyo mo kung usa ka powerful ang turbo ka lang ginamagi ka sa Yes to Health
2: alam
1: lang yes. Okay di ba ka diabetic so bisa pag diabetic ni pwede rin si anak no so ala lang kagi pangurintihan namin diri no salamat kayo bagi
2: kani balias ko tugnaw na kayo
1: tugnaw na kayo kusog na kay ulas gawas
0: sunis la lunes pohon kita makaoban mga marin diri sa imo ang gipanggang istasyon ang pinakangiling nga istasyon sa tibuok Mindanao kini ang XFM ako si Maring Inda Erika dali gwapa dali mestres apan dili makopyan sa antong kay mangunay og silingan
2: paspas magayo ba
1: gadali kay gutom na ni
2: kini lagi apan yung iyaan sa kanan ng panabang higog maalang kong sama sa humba kong kinilaw kaya ako ni bahala sa mga motil.
1: Aba. Yes, Master Day tadi ni gua baga mai pagi tak bye bye.
0: Terima kasih selamat og. Thank you.
1: Thank you for watching. Ayo ma.
3: Ora, Kapitan. Unsay kalahian? Sa una o garon?
4: Ingon, ani ni siya, Kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
3: Oh! Karon di ay.
4: Karon, Kapitan, huwaton o sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!

XFM. Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Atin po sa atin ang mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Nangyaring putukan sa Senado, mga katropa, inaasang bubulat-latin muli sa Lunes. Senator Ping Lacson nanawagang wag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG.
2: Headlines. Senador Bato de la Rosa bumaba umano ng Makati nang makisabay ito palabas ng Senado kay Senador Robin Padilla.
0: Headlines. Abogado ni Atong Ang inamin na ang pamilya na nawawalang sabungero ang nakiusap na makipagkita sa kanya.
2: Headlines. Isabela Vice Mayor Harold Respicio na harap sa reklamo ng NBI.
0: Headlines. Halos 5,000 bagong kaso ng HIV na itala sa unang quarter ng taon ayon po sa DOH.
2: Headlines. Sa balitang regional, broadcast journalist patay sa pamamaril sa bayan ng Malidegao Special Geographic Area ng BARM.
0: Headlines. Balitang international, outbreak ng Ebola sa Congo mahigit 2 buwan ang kumakalat bago pa man matuklasan ayon po sa World Health Organization.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, South Korean police pinawalang visa ang aligasyon na nakipagrelasyon ang aktor na si Kim Soo Hyun sa minor de edad pa na si Kim Se-Ron.
0: Headlines. At sa sports, NBA tayo, New York Knicks, wagi mula kontra Cleveland Cavaliers sa Game 2 sa pagpapatuloy pa rin po ng Conference Finals.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Biyernes sa 22 po ng Mayo 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM stations nationwide, particular dyan sa Palawan sa 104.7. Sa Cebu, XFM Cebu 88.3 at sa Davao sa 97.9.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oliveras.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin ang report, mga katropa. Yung nangyaring putukan sa Senado, inaasang bubulat-latin na sa Lunes. Si Senator Ping Lacson nanawagan pong wag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Muling magiging mainit ang sesyon sa Senado sa darating na Lunes kaugnay ng nagrap na putukan noong May 13 sa pagitan ng USAA at NBI. Ayon kay Senador Ping Lacson, may pending motion umano si dating Senate President Tito Soto na i-refer sa Committee of the Whole ang privileged speech kaugnay ng insidente. Ngayon man, sinabi ni Lacson na dapat limitahan lamang ang pagtalakay sa remedial legislation at administrative remedies upang hindi na maulit ang tensyon sa Senado. Ngayon pa niya, hindi na dapat alam ang Senado sa isinasagawang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG kaugnay ng posibleng criminal liability ng mga sangkot. Naniniwala rin si Lacson na kung may naging pagkukulang man sa loob ng Senado ay dapat itong tugunan sa pamamagitan ng kaukulang remedyo ng institusyon. Ayaw na rin umano niyang mauwi ang usapin sa sisihan dahil lalo lamang gugulo ang sitwasyon sa Senado. Ayon pa kay Lacson, 8 senador mula sa majority block ang nakatakdang mag-interpolate sa privilege speeches ni na Senador Risa Ontiveros at Senador Erwin Tulfo. Kaugnay sa tensyon sa Senado, kaya inaasahang muli ang matinding balitaktakan sa sesyon. Para kay Lacson, magiging awkward kung mismong Senado ang magsasagawa ng imbestigasyon laban sa sarili nitong institusyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, maring itinanggi ni Senator Robin Padilla ang mga akusasyong itinakas nito si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate building noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ayon sa Senador, maayos silang lumabas ng Senado sa gitna ng presensya ng kapulisan at security personnel dahil hindi nila tangkang umiwas sa kahit sinong otoridad. Wala rin umanong humarang sa kanila sa paglabas ng Senate building. Kwento ni Padilla, Huwebes ng madaling araw nang sabihin ni De La Rosa na sasabay na ito sa kanyang sasakyan pauwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Hindi niya rin ito natanggihan dahil wala namang sasakyan ng kapwa senador nang pumunta ito sa Senado. Huwaba naman anya si Bato sa Makati at di na tinanong ni Padilla kung saan ito pupunta. Samantala, hindi naman matatanggap ni Senador Padilla na tawaging fugitive si De La Rosa dahil kailangan munang igalang ang otoridad ang proseso ng batas sa Pilipinas kasabay ng panawagan sa publiko na huwag hayaang manaig ang matinding politika sa gitna ng mas mahalagang problema sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, nagpangalat na ang Philippine National Police na mga tracker team katropa. Ito po ay sa paipagtulungan ng Department of Justice at National Bureau of Investigation para hanapin at ihain ang arrest warrant nga laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay na investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes Jr. ang lahat po ng unit ng pulisya na ipatupad ang pag-aresto ng profesional. Walang kinikilingang politika, may transparency at may buong pagrespeto sa karapatan na pantao. Gayun din daw sa operational protocols. Samantala, hiningi na rin ang PNP ang tulong ng NBI para bantayan ang mga exit point sa bansa. Bagamat kinumpirma ng BI na wala silang record na lumabas na ng Pilipinas ang senador.
1: XFM News Nationwide.
2: Inwestiyon ng mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang direktiba ng Department of Justice na arestuhin ang mababatas at itinuring itong fugitive from justice. Git ni Attorney Israelito Torion, isa sa legal counsel ng senador, na dapat munang dumaan sa proseso ng lokal na korte ang arrest warrant na ipinapalabas ng International Criminal Court.
3: Sa abogado ng negosyante si Charlie Atong Ang na nakipagkita siya sa ilang kamag-anakan ng mga nawawalang sabongero noong April 20, ngunit nilinaw na ang mga pamilya ang mismong nag-initiate ng nasabing meeting. Ayon kay Cruz, nagbigay siya ng 20,000 pesos bilang financial assistance sa mga pamilya ng walang anumang kapalit o pinapipirmahang dokumento na may kinalaman sa kaso at iginit na malinis ang kanyang konsensya kaya handa niyang harapin ang mga formal na akusasyon. Samantala, sinibak naman sa pwesto sina Highway Patrol Group Spokesperson Police Colonel Nadam Malang at PNP Custodial Center Chief Police Major Reynaldo Panyebe Jr. Habang iniimbestigahan ng umano'y pakikialam at pagkapasok ng mga unauthorized visitors sa mga person under police custody na may kaugnayan sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Tutol mga katropa si House Lead Prosecutor at Justice Committee Chairperson Gerbil Luistro sa panukala po magkaroon ng online participation o remote voting ang mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Luistro na mahalagang masaksihan ng personal sana ng dating senator judges ang proseso ng paglilitis sa kaso po ng Vice Presidente dahil sa bigat na mga ebidensyang ilalatag. Yan ang naging pahayag ng mambabatas matapos ang naging idea ni Senator Rodante Marcoleta na maaring payagan si Senator Bato de la Rosa ang bumoto sa pamamagitan ng Zoom.
1: XFM News Nationwide.
3: Nahaharap ngayon sa criminal at administrative complaints si Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos ireklamo ng Cyber Investigation and Coordinating Center dahil sa umano'y seditious statements nito sa social media. Ayon sa National Bureau of Investigation, padadala ng subpoena si Respicio upang kunin ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang investigasyon at case build-up laban sa kanya. Si Respicio ay kilala ring supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya mabilis na naging usap-usapan online ang naturang kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, opisyal pong tinalaga bilang bagong hepe ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas to. Yung kasalukuyang spokesman po at PAO chief natin na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Batay sa special order na inaprobahan naman ni PNP Chief Nartates. Papalitan ni Tuanyo sa pwesto dyan sa PRO 6. Si Police Brigadier General Josepino Ligan na inilipat sa Directorate for Operations. Habang ang bakanting posisyon na iniwan naman ni Tuanyo sa Office of the Chief PNP ay pansamantala pong sasaluhin ng dating Deputy Regional Director ng PRO 2 na si Police Colonel Allen Ray Co. Kasabay nito mga katropa, binalasa rin ang pamunuan ng PNP ay iba pang matataas opisyal kabilang sina Police General Arnold Ardiente, Police General Edwin Balies, General Alan Manibog at Police Colonel Reynaldo Pasiwin na itinilaga naman sa iba't ibang mahalagang unit sa pambansang pulisya.
1: XFM News Nationwide.
3: Project NOAA, itinulak ang flood management approach sa pagbaha. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Itinulong ng Project NOAA ang mas malawak na flood management strategy sa halip na traditional na flood control projects. Ito ang sinabi ni Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay matapos ang malalakas na ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Lagmay, hindi tuluyang maaalis ang baha sa Pilipinas pero maaaring pababain ang antas nito para maging mas manageable. Binanggit niya ang mga factors sa pagbaha gaya ng mabilis na urbanization, kulang sa drainage, maradong daluyan ng tubig at mas malalakas na ulan dahil sa climate change. Iminungkahi rin ni Lagmay ang hybrid solutions gaya ng detention basins, rainwater harvesting, tree planting at mas maayos na urban planning. Pinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan at national government ngayong papalapit na ang tag-ulan. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma po ng Department of Health mga katropa, nakapagtala ang tanggapan na nasa 4,633 na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa unang quarter ng taon. Batay sa datos ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, 9% na mas mataas ito kumpara sa naitalang datos sa parehong panahon noong nakaraang taon kung saan 24% o 1,104 cases sa ito ang nasa advanced HIV stages na nang madiagnose. Bagamat bumaba ang daily average na 51 cases kumpara sa 57 noong 2025, ipinakita po ng National HIV Care Cascade ngayong March 2026 na sa tinatayang 288,000 mga Pilipino na may HIV, nasa 55% o 157,350 pa lamang ang kumpirmadong laboratory diagnose.
1: XFM News Nationwide.
3: Pansamantalang isasara ang emergency room ng ospital ng Maynila Medical Center mula May 24 hanggang June 1, 2026 upang bigyan daan ang mga urgent na pagkukumpuni at upgrade sa mga pasilidad nito. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, inihayag ng alkalde na napilitan ang lungsod na desisyonan ang temporary closure dahil hindi ligtas sa mga pasyente, doktor at staff kung itutuloy ang renovation ang hindi isususpinde ang nasabing operasyon ng emergency room sa loob ng isang linggo. Ayon naman kay City Health Officer Dr. Grace Padilla, ililipat muna ang mga emergency patients sa anim na iba pang ospital na pinatatakbo ng local government unit habang naglagay na rin ang mga ambulansya at tent area sa labas ng ospital para umasiste sa mga darating na pasyente.
1: XFM News Nationwide.
0: sanib puwersa ang United Arab Emirates at ang Pilipinas para po sa kalusugan ng mga OFWs. Katropa natin sa magandang balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
5: Kasundo ang United Arab Emirates o UAE at Pilipinas na bumuo ng konkretong mga hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong magagawa sa UAE. Target ang dalawang bansa na makabuo ng formal na sistema kung saan saklaw ng National Insurance System ng parehong bansa ang pagpapacheck-up at pagpapagamot ng mga OFWs. Bukod dito, binigyan din ang kahalagaan ng mas palakas ang edukasyon para sa mga OFW, higil sa pag-iwas ng karaniwang sakit gaya ng alta presyon at diabetes na madalas na pababayaan habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Personal na kinilala ni Dr. Maha Barakat, Assistant Minister for Medical Affairs and Life Science ng UAE, ang mga hakbang ni UAE Secretary Ted Hermosa. Ayon kay Dr. Barakat, world-class ang galing ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa healthcare sector sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't marapat lamang sila ay mahalagaan ng parehong bansa bilang mahalagang bahagi ng global health workforce. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, tutok lang po kayo sa iba't ibang XFM stations nationwide para sa XFM News Nationwide. Live din tayo sa XFM 96.7 Bacolod, XFM 104.9 dyan sa Santiago, at sa XFM 101.7 Bukidnon.
1: Balitang regional.
0: Meron pong malungkot na balita sa Cotabato. Isang broadcast journalist ang patay sa pamamaril sa bayan ng Maligao, Special Geographic Area sa Barm. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
6: Dead on the spot ang isang radio reporter o broadcast journalist matapos mabiktima ng pamamaril sa barangay Fort Pikit, Maligao, Special Geographic Area, Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kinilalang biktima sa pangalang Nestor Micator, kilala din sa alias na Titinga, DJ reporter ng The Empire Radio sa bayan ng Pikit, Cotabato. Si Titing ay nagsisilbi din bilang lupon sa barangay. Kasama ng kanyang misis ang biktima, sakay ng motorsiklo at pauwi matapos bumili ng pagkain sa bayan ng Pikit, North Cotabato, nang harangin ng dalawang armadong suspek na sakay ng Honda CRF motorcycle at pinagbabaril. Tinamaan sa ulo si Micator, dahilan ng daglian itong kamatayan na recover sa crime scene ng isang empty shell mula sa caliber 45 pistol. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente upang malaman kung job related o personal ang motibo sa krimen. Mula sa XFM 102.1 sa Cotabato City, at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
3: Nasa 28.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa lungsod ng Bacolod, itinuturing na pinakamalaki na nakumpiska na sa nasabing syudad sa loob ng dalawang taon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Itinuturing ng Bacolod City Police Office o BCPO na pinakamalaki ang nakumpiskang halaga ng shabu sa Barangay 31 mula sa isang babae na umabot sa 28.5 million pesos noong Mayo 19. Kinilala ang suspect na si alias Riza, isang high-value individual o HVI at residente ng Proc Fatima, Barangay 31, lungsod ng Bacolod. Ayon sa kay Police Colonel Rugenery Badumia, City Director ng BCPO, ito ang pinakamalaking halaga ng shabu na nagkumpiska mula taong 2024 hanggang 2026 sa panahon ng kanyang panunungkulan sa BCPO. Dagdag pa ni Badumia, kasalukuyan nila ang iniimbestigahan ang umano'y protector ng suspect dahil si Riza ay isa lamang courier at pinaniniwala ang malawak ang operasyon nito sa bentahan ng ilegal na droga. Matatandaan nga nagsagawa ng drug buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit kung saan na-recover mula sa suspect ang tinatayang 28,500 5,000 pesos na halaga ng shabu. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Senior citizen na kakukuha lamang po ng social pension patay matapos namang pinagbabaril. Tropa natin sa Balita RS Pinosa ng XFM Iloilo.
8: Dead on arrival sa ospital ang senior citizen na kinilala kay alias Ver ng Barangay del Castillo, Sara, Iloilo. Ito'y matapos na siya'y pagbabarilin ng riding in tandem habang naglalakad pa uwi mula sa distribution ng pension sa Department of Social Welfare and Development. Habang siya'y naglalakad, may dumaan sa gilid niyang motorsiklo sakay ang dalawang kalalakihan at agad siyang pinaputukan ng baril. Nakatamo ng multiple gunshot wounds ang senior citizen, rason ng kanyang pagkamatay. Paghihiganti ang tinitingnang rason ng mga kapulisan sa nangyari dahil may anak ang biktima na nakapatay rin noon sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-alam ng Sara Municipal Police Station sa identity ng mga sospetsado. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
3: Well, there na sinuntok ng kainuman sa panga. Natagpo ang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Natagpo ang patay ang 49 anyos na wielder na si Johnny Cobero sa Binata bandang alas 9 ng umaga kahapon sa loob ng kanyang tahanan sa Proctever, Barangay Poblacion Ward 3, lungsod ng Mindanao, Cebu. Ang suspek ay nakilala lamang sa alias na Archival, 39 anyos, kapitbahay ng biktima at kapwa residente ng nasabing barangay. Batay sa paunang imbestigasyon at salaysay ng mga kaibigan, na nangyari ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Mayo 19 nang si Johnny at suspek ay nag-inuman habang masaya nagkwikwintuhan sa isang kainan. Gayunman, di umano uminit ang sitwasyon matapos umanong magalit ang suspek sa kanilang pag-uusap at bigla nitong sinuntok ang biktima sa panga. Tinangka pa umano ng biktima na gumanting, ngunit pinigilan ito ng kanilang mga kasama. Matapos ang insidente, nakaranas na matinding pananakit ng ulo si Johnny at noong Miyerkules ay nagpunta pa sa barangay upang magpablatter. Nakatagdas sana sila magharap kahapon, ngunit hindi na sumipot ang biktima. Dahil dito, pinuntahan sa kanyang bahay si Johnny, ngunit hindi ito sumasagot hanggang sa natuklasang wala na itong buhay at tumigas na ang katawan. Na isinailalim na sa otopsiya ang labi upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay, habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Mindanao Police. Kung mapapatunayan ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa pananakit, posibleng maharap sa kasong homicide ang suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Panghuli nating balita sa probinsya, nakapastol na baka, kinatay naman ng mga kawatan. Ulo at mga buto, inabandona. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
10: At mga buto na lamang ng alagang baka ang nadatna ng isang magsasaka sa Barangay Apiat, Aurora, Isabela matapos umanong katayin ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Sa eksklusibong pagtungo ng news team sa lugar, tumambad ang ilang naiwang bahagi ng kinatay na baka, kabilang ang ulo, mga buto at tali na pinaniniwala ang ginamit sa pagkatay ng hayop. Ayon sa salaysay ni Ginoong Ryan Jacinto, ipinastol lamang na may-ari ang alagang baka noong araw ng Martes. Ngunit nang balikan nito ng Miyerkules ay wala na ang buong katawan ng hayop at tanging mga tira-tirang buto na lamang ang naiwan sa lugar. Nanlulumo naman ang may-ari ng baka na si Gaynang Jacqueline Pagador dahil malaking kabuhayan at ipon ito na matagal niyang pinagtrabahuhan. Pinaniniwala ang mga kawatan ang nasa likod ng insidente at hinihinalang planado ang ginawang pagkatay sa hayop. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal ng barangay maging mga residente sa mga otoridad na mas paigtingin ang pagbabantay laban sa mga insidente ng cattle rustling o pagnanakaw ng mga alagang hayop na ilang beses nang naiuulat sa iba't ibang bahagi ng Isabela. Nauna nang naglabas ng pahayag ang Isabela Police Provincial Office kaugnay ng mga naitatalang kaso ng cattle rustling sa lalawigan. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Binabantayan, may binabantayan low pressure area sa silangan ng Southern Mindanao at kung saan yung trap naman ng LPA o buntot po nito ay nasa Caraga mga katropa. Gayun din dyan sa Davao Region na magdadala ng makulimlim na panahon, kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinag-iingat po yung mga katropa natin dyan sa banta ng baha din ha. At pag-uho ng lupa kung kayo po ay nakatira malapit sa ilog o kaya sa gilid ng bundok.
1: Katropang Badi, makakaranas naman ang iba pang bahagi ng Mindanao ng malinsangang panahon bago abutan ang biglaang thunderstorm o buhos ng ulan sa hapon yan na pwedeng magdulot ng traffic, habang asahan naman ang nakatutunaw na init sa tanghali dahil sa easterlies para naman sa ating mga katropa sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas.

0: Santon Gold. Nasa 139 na mga pinaghinalaan ang namatay na sa Democratic Republic of Congo dahil sa outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola virus. Mayigit 2 buwan na pong kumakalat bago pa man opisyal na natuklasan. Sabi ng WHO, World Health Organization, ang strain ay may fatality rate na 40%. Ikinabahala din ng mga health expert na mataas na bilang ng namatay dahil sa halos 4 na linggo na pagkantala bago ang confirmation. Pinaniniwalaan po nagsimula ang unang kaso noong April 20, sinundan agad ng isang super spreader event sa 1,000 o kaya sa ospital. Dahil sa kawalan ng bakuna o kaya po'y aprobadong gamot para sa strain na ito at sa kakulangan ng mga pangunahing medikal na gamit para sa mga responders, nagbabala ang WHO na inaasang tataas pa ang bilang ng mga mamamatay at mahahawahan sa nasabing bansa.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa 1 kapsula. Pinatunayan ng pulisya sa South Korea na walang katotohanan ang mga paratang na nakipagrelasyon ang Korean star na si Kim So-yoon sa yumaong aktres na si Kim Serona noong menor de edad pa ito. Matapos lumabas sa investigasyon na gawa-gawa lamang at ginamitan pa ng AI-generated voice at screenshot ang mga kumakalat na ebidensya. Natuklasan ang Seoul Gang ng pulis na sinadya ng YouTube channel na Garo Zero Institute na ikalat ang mga pekeng kakautok chats at audios upang sirain ang imahe ng aktor at kumita. Kaya naman naghain na ang Seoul Central District Prosecutor's Office ng arrest warrant laban sa pinuno nitong si Kim Se-wee para sa kasong paglabaga sa batas kaugnay ng illegal materials distribution. Matatandaan na una ng pinabulaanan ng aktor at ng kanyang ahensyang gold medalist ang issue at iginiit na naging magkasintahan lamang sila noong nasa legal na edad na ang aktres. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng premium D3 lakas sa bawat kapsula. Nakuha na New York Knicks ang 2-0 standing matapos siyang talunin sa Game 2 ang Cleveland Cavaliers sa nagpapatuloy pong NBA Eastern Conference Finals. Ang score 109-93. Pinaunahan ni Josh Hart ang ratsada ng Knicks sa kanya nagawang 26 points, 4 rebounds at 7 assists habang nasayang muli yung 26 points sana ni Donovan Mitchell para sa Cubs. Asahan naman sa Sabado ang Game 3. Ang 2 koponan mga katropa kung saan malalaman kung makababawi pa ba ang Cavaliers sa 2 beses na pagkatalo so far sa series.
1: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:31 na ang tamang oras katropa. At ngayon pong araw ito ng Friday, May 22, sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Happy weekend. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: at tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
3: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santum Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Katul na mata. Pagpalakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang soft gel capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata.
4: Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tonsa nitukar na ang akong asin ug gasukasukan ako og kapalpitit na ang akong dugan. So ako giundangan ang pag-inom sa akong kape ug nangita og kape nga herbal ug ako gisulayan sa pag-inom kanang dili makasaka og acid ba. Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko gawas lamig siya. Wala pa gyud nitukar ang akong acid karon. Tuig na ako ga enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe.
4: Kisi. Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
9: Mag-turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Mayong adlaw mga katropa and welcome na usab nining atong programa The Secret of Health. Ani ang usab ang inyong health consultant si Jenny Druda sa Gyapon, inyong magkauban alang kayo sa paghatod og impormasyon sa pagkahimsog og pagkapiskay sa tuwa gayong lawas. Ilabi na kung ikaw adunay balatian sa Gyapon ato kanang hatagan og pagtagad sa unsang kini atong matuldukan na pinaagi sa herbal o natural gayod ng mga pamaagi mga katropa. Welcome ang tanan sa magkakaroon nga lugar. Welcome sa atong programa The Secret of Health Live. Nausap kita karon mga katropa. Dini sa Gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na dini sa atuang XFM 107.1 Tagum. Kamusta Tagum News, no? Medyo makaingon tag okay ang panahon tron, no? Katungod kay ni Bugnaw. Kay lagi ni ulan man mga katropa. Tawon pod pipila ka adlaw ra bang pagsugod og kabuntagon paingon sa hapon. Grabe ka hagtik sa init. No, mo nang karon murag lamis pamino kay murag ni Bugnaw ang panahon kay ni ulan man, no, mga katropa. But anyway, I hope, ha, nga diin, and I pray, nga diin ang tanan, anakaroon si Kaimso Kapis kayo sa panglawas. Tungod kay basig akuray na ganahan sa ulan. Unya ang uban taon, luoy day kaayo, kay nabasa taon sa ulan. No, unya agikan sa init, kaluoy pod, na. So, bisan unsa man nga mga panghitabo or panahon, no, sa atong palibot, mga katropa. Ato, sige, pong pasalamatan ang buhing Ginoo, hilabi na kayo sa panalangin. Sa gasa nga din iyang ginatag nga hika nato sa matag adlaw. Kamusta po ang tanan? Kamusta ang inyong kabuntagon mga katropa? No, tungod kay nining orasa. Ting paniudto na usab. Nga diin hinaot no, ng kaning tunga-tunga sa adlaw. Nahimong nagmalipayon ang tanan. Luyo pa man kung adun na mo'y mga balatian din na ha. Ay mo ka guol. Ay mo kawalas paglaom. Ilabi nag... Sige na mog tawag nini. Kagool din ha. Ang balatian, pwede na ito nang tudukan mga katropa. Basta may sera na ito kung sa gayo pinakahinungdan ni ini. No? Gani, maugaling pinaka-purpose nining atong programan The Secret of Health. Nga din atong ginhatagan o pagtagad, bisan pag mga pinakasimple. No? Nga gitawag na ito mga pamaagi. Aron tungkol niya na pwede kayo na ito ma-apply, di ta maglisod, pwede na itong himuon. Dina mismo sa ato ang mataga panimalay. Kaya labi na kung anatas ka wala dun. Basta nasayo dun ta kung sa'y mga pamaaging simple kaayo. Pero mahimo gayong gitawag na ito hinagiban. Ilabi na kung ikaw gayod adunay gitawag na ito gabalatiana. Busa o ba nino sa bako ninyo mga katropa? Nini ato programan The Secret of Health pinagigit sa pagbadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana. No, dinigayod sa ato ang text line number na 0909-17-62844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-17-62844. Huwag ato kayong hatagan huwag pagtagad unya ha, ang inyong mga gipadala nga mga pangutana. Human gayod sa ato ang health information. Live usab kita karon mga katropa. No, sa mga taga Davao, pinaagigid sa 97.9 or 89.1. No, mo ka na ang ato agayong bagong frequency din sa Davao. Huwag inyong madungo gayod karon lo, live ang atong programa The Secret of Health. And sa mga taga Mati, ayan, happy listening. No, sa mga nagapaminaw karon sa 99.1 mga katropa. Live usab ang ato ang XFM Facebook page. No, i-search lamang ang XFM 107.1 Tagong. Ayan, and syempre, paki-follow and like, no? Tungod kay updated ka na ang ato ang XFM Facebook page sa matag panghitabos palibot. Ha? Kunya, kung buto sab ka mong adunay or masayod sa mga libreng servisyo nato mga katropa, ilabi na sa ato mga produkto, pwede usab ninyo i-visit ang ato ang official Facebook page dinhigayad sa Yes to Health Davao Region. I-search lamang sa inyong Facebook page ang Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum. Mo ka na ang ato ang Facebook page mga katropa ha. Pwede ka mo din ha mag-message if you have questions or concerns regarding our services and products mga katropa, okay? So para sa tanan no nga diin nagapaminaw karon usbon ko ha, pwede ka mo padala sa inyo mga mensahe. Mga pangutana din higayod sa ato ang text line number 0909-1762844. Unya atong ipadayon ang ato agayon na tunan mahitungod gayod, no? Sa gitawag na ito chronic kidney disease. Gahapon atong natunan kung unsa ang mga hinungdan. No? Sabi na kung unsa yung mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ini. Nga nung taas ang tsansa, pwede gayod mabuong anak ka ni mo kining gitawag na ito chronic kidney disease. O gatong naisairan nga din grabe dahil kini pabata nga pabata ang kaso karon labi na dinigid sa Pilipinas mga katropa. O niya atong hatagan ng pagtagad sa unsa na diin na kini atong malikayan. O mamugod ni pinakiportante no, kining gitawag na ito prevention. Kaya labi na sa nagisigot, nakita karon sa mga health experts, mga medical centers, nga din grabe man ang kaso, pabata nga pabata man, aduna na may gitawag na itong CKD. No? Kung isipin mo, bata pa kayo niyan, paalisod po, aduna na sila diabetes or hypertension. Okay, nagtanaw ta karon sa mga balita na ay mga teens, ay nako, nanay gitawag na itong CKD. No? And then, usa sa nakit-an sa atong mga eksperto, wala man sila diabetes, wala may hypertension. So possible, adun na gid akong koneksyon kining gitawag na itong lifestyle and diet. Which is sadly, maupod na ang nahimong nakasanay na sa atong panahon karon, ha? O, kanong unsay gipakaon nimo sa imong bata kada buntang, kada adlaw, labi nagpaingon na raba kining gitawag na itong back to school na po, no? Kining atong mga kabataan. May na lang po, no? Kini ato ang health information, kini ato ang The Secret of Health, mga katropa. Base di ay, kung ato na yung mga ginikanan din na nagapaminaw karon, base di ay kini pag-abri klase, base di ay, no? Ato na ay tawag din eh, igong kaalam ang ginikanan, o kinahangla na murag kuan ba, no? Murag Duterte. No, doon na ay gitawag na ito, unsa ba na kamay na bato or bato na kamay? No? Asa ba kayo tinood ano? Asa ba tama ana mga katropa? No? But pasabot, kinahanglan, isip, usa, ginikanan. Maugi mo disiplina na siya hang gitawag na itong mga anak. Labi na mahitungod kayo sa mga pagkaon. Okay, kinirabang mga ginikanan karon mo doon mo ingon nga, ay dok, maugi na ang iyahang gusto dok. Muhilak ganig di hatagan o gusto. kinsay tawa, kinsay mas isog. Murang nahimong mas isog dala ng anak sa ginikanan, no? O niya, ang problema, pag abot sa pila kadlaw, ang anak raga po'y mag-suffer o ang inahan o ang ginikanan mo ay mag-uhol, no? Maunang samtang bago pa lang, ha? Ilabi na balik na usab sa abri klase, mga katropa, I hope. Kitang mga ginikanan, atong hatagan o pagtagad kining panglawas, no? Sa ato agayong mga kabataan. Okay, kung gusto ta mahimong healthy, magsugod gid na dinas lamisa sa ato ang mataga panimalay mga katropa. Anyway, ato programa The Secret of Health na no, mga katropa. Kini sa Gyapon paluyuhan gayud da sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban gayud ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3, ang ato agayong Ultimate Trio. No, labi na kay murag magsugod na po, human naman, no? Pahuman naman kining gitawag na ito bulan sa summer. Basig magsugod na po ning ting ulan. So, unta mga katropa, ha? Sa mga wapan na kasuway din na sa ato agayong ultimate trio. Ay, nakusugdi na ninyo din ha para aduna mo gitawag na ito protection. No, sa ting ulan nasab mga katropa, ganis pipila ka mga lugar. Aduna na usay, bihan na usong ang mga gitawag na ito mga virus. No, maugin na, ting uso or ting kusog dyan na nila, labi na nagsugod ng ting ulan, ay naku, kusog kayo na sila mga katropa. Ang problema sila, kusog kayo, kining mga virus, unya kita nagluya, hala, welcome kayo ang virus makasulod sa lawans na. Manang paningkamuti, doon na pa'y pipila ka mga adlaw, si mana, bulan, nga din makaandam ang ato ang lawas. Pag-inom, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. No? Kini atong Ultimate Trio. Grabe ka epektibo nga kombinasyon para gayod sa pagkahimsog, pagkakusgan, o pagkaligon gayod sa lawas. No? Available ang atong matag-produkto mga katropas na ng butika nga duol sa inyuhang lugar. And available usab kana mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center in a very affordable price. Ay lang magkalimot pagdala sa inyo ha gayong mga senior ID kung kamo usa ka senior citizen para gayon maka-avail sa ato ang mga big discount ng mga price mga katropa, okay? And ang ato usab mga kape no, available usab kana mismo sa Yes to Health Clinic ug da dinhi usab no sa mismong XFM radio station sa sa Tagum mga katropa na available usab ang ato ang mga kape dinhi. Oras alas 12:51 na. Grabe kapaspas sa oras mga katropa. And alang sa pagpadayon nining atong programa bago tamo ato sa unahan. No, alang gyud sa pagpadayon usab sa atong health information. Ayan, maminaw sa kita ga testimonya mga katropa na. Nadiin sa gihapon maghatag ka natog inspirasyon no tungod kay kini usa ka bagong testimonya. Presko kaayo nga atong madnog karon. Nga diin dako ang kalipay tungod kay iyang naangkot ang kayuhan sa diyang nisuway sa atong pagpanambal sa Yes to Health Clinic. Atong kumustahon o atong paminawon and after that ay maghawa tungod kay maatuta sa atong health information. Mayang adlaw like kita karon mga katropa kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka sir?
1: Talonan Pequeño.
0: Bago ka ni ato din si sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Adakan. Ang number one yung atong gupon ako sa akong kwandre, ilok.
0: Ilok.
1: Mm-hmm. Ako kayo, ananaw. Nya. Yung problema na ko kay...
0: Nervous po?
1: Trangkasohon ako. Nya human. Nervous. Grabe yun.
0: Nalipong-lipong po ka ito, sir.
1: Nalipong-lipong po.
0: Unya, kamusta man? Sa diyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta imong paminaw?
1: Ninyo, okay na yun kayo. Naayon ninyo ko.
0: Ah, imong bukol, nawala na.
1: Oh, wala na. Wala na yun. Pero wala na.
0: Pila ka adlaw?
1: Mga 5 days pa lang gikan ko pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Nakita yun ako nga 4 days o 5 days. Kita yun ako nga ni-hiyos na gitya.
0: Oh, ni-hiyos?
1: Oh, kita yun ako nga nagi-review yun.
0: Wow. Unya, human sa 15 ka adlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay mga wala na, wapay 15 ka adlaw, wala na. Wala na, hiyos na dyan kayo.
0: Ah, so nawala na yun.
1: Anto pag abot 15 days, wala na yun.
0: Wala na yun. Wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Ah, wala na.
0: Wala na po. Lipong-lipong.
1: Wala na, wala na. Wala na,
0: wala na. Wow. Unsa'y maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilagi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo. Kuwan lang. Nabiruan eh. Pasalamat sa Ginoo nga. Kuwan.
0: Amen.
1: Kuwan, gikuwan ang tagkuwan mo niya. Kay Doktor po. Kay mga dok, salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naulit, naayo dyan ko.
0: Ayan.
1: Nakuwan-kuwan. Sakit.
0: So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
1: Katalunan, Pequeño.
0: Davao
1: City, oh.
0: Tagang salamat and dalay ko natin.
1: Salamat, salamat.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tonsa nitukar na ang akong asin, ug gasukasukan ako og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung ako gisulayan sa pag-inom, kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas, lamig siya. Wala pag ginito ka rin akong asid. Karon, tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita mga katropa nining atong programa The Secret of Health. Sa gihapon inyong mga kauban, your health consultant, si Jenny Druda. Oga oras na to Tibuok Pilipinas, alas 12:55 na. Oga kining oras sa hatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix, ang pinaka-healthy kape. Ngadiin na kung kini imong inon, dili lamang kalami sa panglasa imong matilawan, kundi kalami usab sa paminaw imong matagamtaman. No? Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, aminog na kini sa mangustina, malunggay, and soya bean. Bisa na 3 years old nga bata, pwede gid makainom nini. No, inanaka safe and healthy kini ato ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Labi na kung ikaw din ha, sigig pitik-pitik imuhang kasing-kasing. No, bisa gawa man nunta, layo man nunta ang hinigugma. Or basig mupitik ra man ato kasing-kasing adok makaagitag LTO. Grabe to, no? Pero ang problema, bisag naaras balay, naglingkod lang, gapitik-pitik ang kasing-kasing, ay naku po, ha? Ginigikulbaan mga katropa, basig adunan na kay gitawag na itong problema din na, no? Sa imuhaga yung blood circulation, nervous system, and basig obus ang imuhang B vitamins. O niya, sige, gihapon kag-inom og mga caffeinated coffee, caffeinated drinks or food. So, ayan, ako po, mas mayulikay ka na. Undangi ka na, o niya, pili ang ato ang Santon Plus Coffee Mix, ha? Tungod kay purong natural, purong herbal, o very safe ka ni, hilabi na, kung ikaw hilig gayod mo inom og kape. Santon Plus Coffee Mix, available sa nambutika ng adult sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Happy watching po! No, Baby Ramos Masangid. Shout out sa mga idol watching from Lasnag, Davao City. Lasnag or basig Lasang ko rin, no? Kaya murag akong naibaluan Lasang man na. Pirmi na ako magian pag mubiyahe tag Davao. No, di na sa Lasang. Lasang, basig Lasnag yun. No, kadira po kita suwito din na sa mga taga Davao, no? Anyway, happy watching, no, to Ma'am Bebe Ramos Masangid. And sa mga nagatanaw usab din ha, no? Nga diin pasilip-silip lang. Basig maulaw sila mo comment. Happy watching po mga katropa. And happy listening, no? Sa mga nagapaminaw karon sa ilang mga nagkanaiyang radyo. O sabun ko mga katropa ha, pwede pa ka mumuuban sa atong programa. You can text your messages. Ato aga yung text line number 0909-176-2844. No, and then ato nang basahon unya ang inyong mga text messages unya human sa atong health information. Lasang di ay adol, ah. So lasang jud lagi, no? Lasang mga katropa, murag diha na after TF. No, gikan kayo din sa ato ang lugar sa Tago, mga katropa. Atong ipadayon ka ato aga yung health information, ato ang pagtuon nga din nasugdan nato gahapon, mga katropa, about chronic kidney disease, ang pagka daot, pagka problema gayon sa ato ang kidney, mga katropa. Adin usa kini katupiko nga diin halos tanan nga mga katawhan maka-relate, no, tungod kay musugot tag sa dili. Moangkon tag sa dili, mga katropa. No, kamo din ha karon naminaw for sure. Maliban na lamang kung grabe jud mo ka healthy, no, for sure aduna pud moy kabalaka sa sitwasyon sa inyong kidney, na? Kita ang tanan, aduna gitay kabalaka sa sitwasyon sa atuang kidney, mga katropa, tungod kay wa ta na side, hilabi na kay ato natunan kahapon nga from stage 1 to stage 3 possible di ay ang tao nga din wa day siya gitawag natog bation sa iyahang lawas, gawas pa man nga din aduna na di ay nagsugod nga problema sa iyahang kidney, no? Manay natunan nato gahapon, no, nga possible di ay you are already in stage 1 to stage 3. Tungod kay kini nga mga stages asymptomatic, but pasabot wala di ay symptoms nga manggawas di as lawas, kampante ra kay ka abin mo healthy ka, ay napo po nagsugod naman di ang pagkadaot sa imong kidney, no? Unya, even in an 50% of the function of your kidney is already failing, dili pa nimo ma-feel tungod kay grabe di ay gihapon kining paglihok sa ato ang kidney, no? Isipon nimo, bisan pag naara siya sa 50% ang nabilin, pero iyahang ginahimo, iyahang gidoble ang iyahang trabaho para lang maapas ang kalihukan o mapadayon sa gihapon ang pagkahimsog sa lawas. Ikaw nga nagdala sa imuhang kidney, kampante ra kay ka, kaabi lagi ni mag healthy ka. Ay, naku po, pagpacheck niya sa blood test, sa urine test, unsay mga pamagi para matest ang kidney function. Ay, tuwa po, grabe na di ay pagkabaldado, grabe na di ay ang pagkadamage sa imuhang kidney, no? So, mga ito ang pinakatumong karon sa ito ang health information, how to prevent a chronic kidney disease or kidney problem mga katropa. Unsa on ato nga mapugngan or malikayan? Mao ni bitawng ato ang programa The Secret of Health. Halos tanan ang ato ang mga health information dinhi is always a preventive way. No, mga pamaagi unsaon mapugngan malikayan ang gitawag natog kanya-kanya or nagkanaiyaga yung mga balatian. No, kay mas maayo maning managang tadaan kaysa usa na ta manambal sa diyang perting iguan na nato na. Ilabi na nata sa kawalad-on nga sitwasyon. Nagkasakit na ta. Nya wa patay pang palit og tambal idi doble no ang stress mga katopa na. Doble ang kagool. Mao nang samtang wa pa mo gipambati din ha. Hilabi na gwa mo na sayod kung unsay sitwasyon sa inyong kidney, apan for sure na sayod mo kung unsa gayud ang sitwasyon or pamaagi sa inyong gipangkaon. Mao nang for sure sa mga naminaw karon adunay kabalaka sa mga hilig mo kaon dinhag mga fast foods, mga parat, no, mga suka, mga instant, for sure aduna na moy mga kabalaka din ha tungod kay ang inyong kidney basig nagsugod na nagpagkaluya or pagkadaot mga katropa. Unya kay wa panahon magpa-check up or apoy budget magpa-check up. No, kay medyo bugat-bugat pud ra ba na nga mga pagpa-check up hilabi na gusto jud ka magpa-check sa imong kidney function. Mao nang maghulat na lang ko do na mga symptoms nga bation na. Ayaw po tawon. Mao nang ato ang hisgutan karon mga katropa, mga simple way and a practical way how to prevent a chronic kidney disease mga katropa. Number one, very simple. Make a healthy food choices. Atong masayran kanina, pabata nga pabata ang gitawag na ito chronic kidney cases. Asa man ang magsugod, dinha gayud sa pagpili sa imuhang gitawag na ito nga pagkaon. Dinha sa imuhang panimalay, dili kay mag-asa ra ka kung sa mga baliga dinas palibot. No, dinha magsugod sa imuhang panimalay, paningkamot o gluto. Gani itong nagbasa ko sa social media, lagi kinaintrigatan din yung gitawag na ito chronic kidney disease, which is a very tawag niini kalaganap sa ito ang panahon karon. At then nagtanaw ito sa social media, doon ay mga comment. Mga comment, iya-iyag mga comment dito. Ang uban, no, ang ilahang pinakarason, ganong adunay balatian tungod kay kining gitawag daw na itong kawalad doon. Unsaon mo daw ang 20 pesos? No, nga unsaon ang 20 pesos para makapalit ka og mga pagkaon nga makapahimsog. Mao nang no choice daw sila kundi unsay mapalit sa 20 pesos. No, unsay mapalit niya na idi mao ron nalika unon pirmi. Unsay mapalit sa 20 pesos paminaw ninyo? Bisan gani ang itlog medyo mahal-mahal, labi nang tindahan na kay mapalit. No, kang isa ka itlog na anas 11, na anas 12 mga katropa, idi ang 20 nibo eh, isa ra jud ka buhok itlog, no? So mo na nag-ingon dito sa mga comment, yung saon pag kahilti ni mo sa kung ang imo ang kwarta, pirmi 20 pesos daw. Napoy mga nag-reply dito, bisan pa man gani wa kay kwarta mga katropa, kung kugihan rang ka, o kung gustuhon jud ni mo, doon agi daw paagi para mahimong healthy ang imuhang kidney. O, nindot pag kayo ang mga comment dito mga katropa, no? Okay, gani ang uban, bisan mo wa may kwarta, basta kugihan rang ka mananom, dinhag alugbati, talbos kamote, malunggay, naa kay maluto kada adlaw. Di ka magsalig sa tindahan mga katropa, no? Pero ang uban po, depende po na sa lugar kung naay matamnan o wala. Morang muasa rin yun kung dunay kwarta nga mapalit gayon sa tindahan mga katropa. But anyway, balik ta sa pagtuon, usa sa pinakanindot o usa sa pinakadabes nga pamaagi para gayon malikayan o mapugnan ang pagkadaot sa atong kidney, you must have a healthy food choices mga katropa. Paningkamot nga ay mong pagkaon, pirmi healthy ha? Dili man jud kada adlaw tungod kay lagi kung unsa lang jud kaya sa ato ang budget or unsa available, pero paningkamuti kahit sa usa ka semana makakaon kag healthy 2 to 3 times a week. Ay nako po, dako kay nagtabang. Ang problema once a week or sahay dili jud makaya kasi sa ka semana makaon jud kag gulay. Tungod kay labi nagnakas lugar nga ang available pirmi is mga karne. Hindi po kakapananom, mo nang magliso dito mga katropa. No? But anyway, ang atong mga eksperto, paningkamuti, nagatudlo, kaon, o makapahimso gayon ng mga pagkaon. Ha? Ubos sa asukal, ubos gayon sa asin. No? Kaya kung muisgo tag-asin mga katropa, dunay limit ang asin nga dapat isulod na to sa atong lawas sa usa ka adlaw. Dunay limit, ha? Oh, timanina ninyo, dunay limit sa asin ang kinahanglan nga mao lamang ang makasulod sa ato agayong lawas. So, mala sa pagton kinahanglan 2 grams or 2.3 grams of sodium mao lamang ang kaya ni handle sa ato agayong lawas in a day sa usa ka adlaw. No, 2.3 grams. Oy, butala na to sa 2.5. Diha na lang ato na lang mga hangyo-hangyoan nato nga basig pwedeng 2.5 grams no of sodium a day. Mao na kaya no unya unsa o lisod pud kada luto nato dok ato ang timbangon no ato ang unsa ay pamaagi para ma balaan nato kung pila ka grams ang asin no. Makaon na to sa isa kadlaw. Pero inyo ang pansinon, one pinch. Sumala sa pagtuon, no? Every time you cook, only one pinch ang usa sa pinaka the best or healthy way. Usa ka pudyot, no? Sa asin, igo na na. Pero lagi, kikita. Ilabi nagdasanay ta sa isog-isog nga lasa. Maunang kulang ang usa ka pudyot. Halos maabot na usa kutsara mga katropa. Ilabi nag pagkahapon, labi nag tingtugnaw. Ay, unsa, ma, pa, pag takag ininit, no? Magluto tag pansit kanton, maghigop tag noodles. To ano, ang noodles, grabe kataas og sodium, mga katropa. I-search ninyo na, or tanawon ninyo ang iyang mismong sachet. So, why ganin ninyo, no? Bago mo magluto og sa noodles. E-check ninyo ang iyang gitawag na to sachet, no? Dahil nakabutan din na kung pila gayod ka milligrams of sodium. Kadalasan sa usa ka pack of noodles, nakabutan na din na is 1,500 milligrams. So, nasa 1.5 grams of sodium already ang imuhang mapasulod sa lawas in that only one pack of noodles, no? Usan lang ka noodles, mga katropa. Grabe na kataas dahil sa sodium, no? Unya, duwagan pa dahil sa pipila ka oras, pagkaon, eh di mo nang loaded kaayo, baldado kayo ang ato ang kidney. Ay, labi na ka nato mga Pinoy, hilig dyan tag mga panat, no? Mao nang tinuod dyan ang data nga nakuha gayon sa atong mga health experts nga din gataas ang kaso, din higayon sa Pilipinas ang pagkaproblema gayon sa kidney. Mao na atong paningkamutan, atong hinihinayan, unsay mga pamaagi, para gayod mapunggan og malikayan kining gitawag na tuga kidney problem. Sumala sa pagtuon, if you are overweight or obese, kinahanglan po di ay i-maintain ang pagkahimsog sa timbang. Ay, naku po, time to have a healthy weight. Pag-diet na po mo mga katropa, ha? Ang pag-diet, dili pasabot nga magpapasmo-pasmo ka, di na kamukaon. Ang tama nga diet, limitahi ang mga processed foods, limitahi ang mga high in artificial sugar and simple carbohydrates. Mauna yung mga gitawag natog healthy diet. Not necessarily nga, di na dyan ka mukaon o kanon. Pasabot manggudan na ikayan ni mo ka itong mga instant. Mga high in carbs, high in simple carbohydrates especially. Wala man ko'y uban nga dok, wala na ko gakaon o ganon. Kay gadayat na ko. Saan na lang mo ginakaon ma'am? Usahay dok, magtinapay na lang ko. Usahay na lang, usahay dok, magkape na lang ko. No? Tinapay, white bread pa dyan, unya ang kape. Usahay dok, magatas pa dyan ko. taas og sugar. Nga din ang too much sugar, pagsulod sa lawas, i-convert na sa atong atay into fats. Mo nang uban nga mag-bite diet na daw, di na mo kaog kanon, pero mas dako pa og lawas sa mga nagakaon mga katropa. No? Tungod kay grabe man po kataas og mga carbs ang ilahang ipangkaon, although mga ginagmay lang. So, usbon ko sa mga medyo sobra sa timbang, usapod na sa makapa, taas sa tsansa nga dali gayon madaot or magka-problema ang ato ang kidney. Sa mga nagapamula, sa mga nagapulaw din ha, wala gataro og tulog, please get enough sleep. Ang pagtulog og igo stuck na sa kagabihon dako kay tabang para ma-maintain ang pagkahimsog sa ato ang kidneys. No, kuwa man lang importante kayo nga pulawan, ano magpulaw man ha. Ilabi na din ha sa ato mga kabataan, please. Sugdi na ninyo, no? Mga ginikanan. Badlo nga inyong mga anak. Ayaw tuguti nga sigig pulaw. kaya ilang kidney, atay, gallbladder, maunay mag-suffer mga katropa, pancreas, maunay mag-suffer kung sige sila o gitawag na tugpulaw mga katropa. Stop smoking, pang-upat, no? Sa mga nagapanigarilyo. Pang-lima, avoid alcoholic drinks. Sa mga nagainom, of course, no? Matagaingon nga undagin na ninyo, kinahanglan, limitahira po ninyo, no? Kinahanglan, ang uban pa, nagaingon nga drink moderately. Problema moderately, halos kada semana man po, no? Uban po, bito, pasyente mingon, dok, ak, mainom ka, dok, kanaramang na okasyon. Mga na'y kadalasan nga rason. Ang problema ko kada semana nila po, na'y okasyon. E di na'y mo po, kada semana, imong ipag-inom din na, no? Ayaw po, no? I-disiplina ang kagalingon kay ikaw ragi hapon ang gitawag na ito mag-hassle, magka-problema, ganyan na pipila ka mga adlaw. Panglima, no? Add to sa mga health condition, balikan nato, one of the root causes of having a chronic kidney disease ay ang pagkakaroon po ng diabetes and hypertension. So, akong giauhag ang tanan, no? Pirmi na ko ni ginausap pag pahibalos tanan. If you have diabetes, if you have hypertension, please paningkamutan nato ng atuan na matuldukan. Kung ang imuhang mindset before is kung adun na ko'y diabetes, it is a lifetime disease, lifetime health condition, mo na'y mindset sa uban, no? Kung adunay sila in-aning ang mga kondisyon, sugot na lang sila nga mag-inom na lang sila mga unsa pa ng pang-maintenance nila tungod kay nagtuo sila nga wala na'y kayuhan. But for us as a naturopath, especially sa Yes to Health Clinic mga katropa, wata na gatuo nga din ang mga adunay mga kondisyon sama sa diabetes particularly and hypertension nga wala'y kayuhan. Agita gatuo niya na tungod kay nagtuo kita, it is a kind of a disorder and hormonal imbalance. Kining gitawag datog diabetes and hypertension. So therefore, kung adunay disorder, pwede mahimong order, no? O, kinahanglan lamang aduna tay igong kaalam sa unang natong matuldukan. So akong giauhag ang tanan. Kung kamo adunay diabetes, adunay hypertension, kung nawalaan man mo paglaon din ha nga matuldukan, bisita ha ang Yes to Health Clinic. No? Kaya ato ang paningkamutan nga matuldukan na inyuhang diabetes. Hangtod wala pa naapektuhan or hangtod wa pa kay nagrabi ang kondisyon sa inyong kidney, no? Kay mosugot mo sa dili ang pagkakaroon ng chronic kidney disease usa sa pinakahinungdan diabetes hypertension. Ay di mo imbis maayo ang diabetes naduwagan pa og kidney problem edi doble ang problema. Edi mas dako ang problema, no? Amo nang sa mga nagapaminaw karon atong paningkamutan, atong sugdan ha. Sugdan na nato na oy ang ato aga yung gitawag nga inyuhang gipang kahadlukan din na nga mga kondisyon nga way kayuhan. Bisitahay gani ang Yes to Health Clinic. Na ubanstaban sa Ginoo pwede na makaangkon kayo og kayuhan mga katropa. Okay, kung ang diabetes, hypertension usa kana kapag ka problema din na sa inyuhang dugo, agianan sa dugo kun di nato na masolusyonan mga katropa, take note atong balikan. Unsa gani ang trabaho sa atong kidney? Taga hinlo sa dugo. Kinsa ang malipay nga ang iyang hinluanan pirmi hugaw, wa joy malipay. Pirmi jud na mag-goal, pirmi gid na makonsumisyon, pirmi na magka problema tungod kay sige na lamang kog hinluan ni hugaw na pud, di ba? Inana pud na atong kidney mga katropa. Ma-overwork, masubraan sa trabaho, hangtod maghubag, hangtod mag-malfunction, hangtod mag-failure, dito ana. Dako ang problema, subject na dayon ka sa gitawag na itong dialysis mga katropa. Kung di madalag dialysis, unsa na, kung available ang kidney transplant, unya kung dunay budget, mao'y ginahimo sa uban. Unya kung way budget, di unsao na lang, di ba? So samtang sa iyo pa, please be mindful, especially if you have already diabetes and hypertension na mga katropa. Ato ta sa practical, nga mga pagkaon, atong isa-isahon, tudluan ta mo kining mga practical jud nga mga pagkaon nga pwede na tong kaunon, ha? Hilabi na kung kamo na mismo aduna na gipangbati din ha nga mga symptoms nga atong gitunan gahapon nga nag-indicate og kidney problem, especially vomiting, nausea, no? Unsa pa to atong gipangisgutan gahapon, frequent or less urine, no? Abot pa sabot, pirmi or usahay lang mangihi or ginagmay. Kana nga mga sinyalis nagpasabot, basig aduna na dyan kay gitawag na itong kidney problem. Ha? Take note ha, pag mugawas na ganit nga mga simptoma, sumala sa ato natulan kahapon, The stages of a kidney problem is already begun. Pwede na anak ka sa stage 2, pwede na anak ka sa stage 3, no? Tungod kay kana, from stage 1 to stage 3, asymptomatic, wala day symptomas, no? Pwede di ay walay symptomas nga batiyo ng usa ka tao. Okay pa ang iyang pag-ihi, hangtod ni abot nag stage 4, ay nako, diha na day possible, hilabi nag stage 5, diha na day possible, nga diin maghatag nag symptomas ang imuhang lawas, nga din baldado na imuhang kidney. Listen po, usa na ta manambal, usa na ta mandagang sa diyan, naana sa stage 4, naana sa stage 5 ang atong kidney, edi dako ng problema, no? So samtang sayo pa, hilabi nagwa pa mo, gipambati din ha ang mga symptomas, ang pingi gayod ang inyuha gayong kidney. Aniya ang mga simple kayo nga mga pagkaon, nga din makatabang ang hika nato para maatiman ang atuang kidney. Number 1, cucumber. Ah, pipino mga katropa. Ay, brato ra kay nito ang pipino. Ay, adto mo palingki, barato kayo ang pipino. Ah, kaon mo maayog pipino, no? Tungod kay ang pipino, grabe kanindot kini nga pagkaon alang gayon sa ato ang kidney. No, it composed 95% of water. Nga din grabe siya kadakong tabang mahitungod gayon sa kalihukan sa atong kidney. Usbon ko, ang kalihukan sa atong kidney is to flush out the toxins through urine. No, iyahan nang ipagawas ang mga hugaw pinaagi gayud sa pag-ihi. Unsa or pagpagawas niya sa hugaw pinaagi sa ihi kung kulang ka pirmi og tubig? No, unsa niya pagtarog hinlo kung pirmi ka kulang og tubig? Mo na ang atong kidney nang inahanglan og igong tubig. And one of the best foods, no, nga makatabang para gayud madungagan og tubig atong lawas ang cucumber or pipino. Ay, nako po, nindot kayong pipino mga katropa, ha? Ang pipino, aduna siya gitawag natog 95% of water, especially kung pag sa mga katropa na to, nga hataas na og creatinine. Ay, ang pipino, the best kaayo. Gani, usan ni siya sa combination nga atong gina-advise for juicing therapy sa mga katropa nga din aduna gayo high creatinine. Usan ni ato ang pipino sa ato ang combination of juicing therapy, no? Lagi tungod kay grabe siya ka taas og water content, mutabang to flush out waste product, especially kining gitawag na to ga creatinine na mga katropa, no? Hataas po siya antioxidant, particularly kining gitawag na to ga flavonoids and the tannins, no? Kining mga antioxidant, flavonoids and tannins, dako kay tabang di siya mga katropa, para gayod malikayan og maproteksyonan ang lawas gikan gayod sa gitawag na to ga free radicals. Taas po siya vitamin K, no? Kining pipino mga katropa, and it is important for blood clotting and may support strong bones, no? Subot pasabot for blood circulation, dako kay tabang kining gitawag na tog pipino. Unsay pamaagi? Aw, kabalo naman ta unsay pamaagi sa pipino, god, no? Kung gusto tag salad, edi atong salad panitan, ya. Panitan na nato kayo, di na kayo ta sigurado kung fresh pa ba ang mga pipino nga naa sa palengke karon. Uban po, pipino, gaputi-puti tungod sa mga unsay pay gipambutang nila din, ha, para lang mahimong fresh tan-awon. So panigurado, panita na lang dyan ninyo, ha? Panigurado po, pwede po ninyo ihumul na siya og tubig, butay asin para matanggal dyan ang chemicals kung unsay ilang gibutang sa pipino bago ninyo kilawo, no? Bago ninyo isalad mga katropa. Kung inyong isalad, ay po, butangin ninyo kung saan po na ibutang ninyo din, ha, no? Kaya basicang pipino, panghalo po sa kilawin, no? Nagkilaw isda, unsa pa na kilawin din, ha, nga mga uso karon, no? Nya, butang ang pipino para healthy ko nung, hay, pero maoy gihalo dito sa mga karri or mga isda. Butang ang suka, auto, ah. No, pasaway, unsa, on pagka-healthy, ana, kung inyong ibutang ang suka, mga katropa, no? So, pure pipino, suway ninyo. Pure pipino, butangig kamatis o bumbay. Maroon na, simple ra kayo nga pamaagi. Kung naamoy olive or sesame oil, no? Mauni akong ginagamit, sesame oil. Mauni yan akong gamit for salad dressing. At wala nang ginabutang gamay, pampahumot sa salad. Maroon na akong ginahimo, pipino, bumbay, kunya kamatis. Lami na kayo, butangig sesame oil. Lami na kayo na mga katropa, the best na kayo na nga salad, ha? Unya, kung gusto mo paspas nga magamit sa lawas ang pipino, pwede po ninyo i-juice. No, kung naamoy blender din, ha. Pwede niyo na panitan ang pipino, unya i-blend, no? Kung wala i-blender, pwede po mo magbangkod, no? Ana ra good, banguro ninyo unya pugon sa tela ang pure nga duga, makainom ka bisag usa man lang kabaso sa usa ka adlaw. Mga katropa, dako kay nagtabang alang gayud sa kalihukan sa ato ang kidney, ha? Saway ninyo sa mga nagapaminaw karon mga katropa. Unya kung doon na mo yung budget din ha. Berries, dako po kayong tabang. No? Mga strawberries, blueberries, no? Cranberries, asa mga berries-berries din ha. O mora mo ni strawberries, raman ay uso sa tuwa din ni, or naa din sa tuwang sa Pilipinas, or din labi na din ni Stagom. Strawberries, dako po kayong nagtabang mga katropa, no? Pero kay lagi, medyo bugat-bugat po just bulsa. O nya, add to sa cauliflower, mga gulay. No, mga green leafy vegetables. Ah, mahal na po na ng cauliflower do ko. mahal-mahal dyan bitaw. Eh. Ato na tas tinuod. Ato na tagmalunggay, no? Ato tagmalunggay, repolyo, alugbati, saloyot. Mga na yung mga green leafy vegetables. Taas kayo ng mga gitawag na itong indoles or inflammatory compounds. Mga inflammatory properties, mga katropa. No? And taas po siya gitawag na itong tawag ni ini cleansing properties, no? Kini nga ito ang gitawag na ito ng mga gulay. Take note lang po, ha? Ilabi na kung adunan na mo yung mga kidney condition din, ha? Nga, kung nakita sa result nga taas po ang potassium, kinahanglan, amping po mo sa mga gitawag na ito. Bisan pa man mga gulay, amping po mo, di po palabi kinahanglan, balance tungod kaya mismong gulay. Ilabi na kung carrots ay inyong hanggipang kaon din, ha? Pirmi, o nga, i-juice pa dyan ninyo. Unya naana mo gitawag na to kidney condition, ay nako po dili jud maayo, no? So mas maayo amping pud mo sa paggamit og mga gulay. Oh, tungod kay ang adunay kidney condition, dili jud pwede nga mukaon siya og mga pagkaon nga hataas og potassium. No, kay musamot ang gitawag na to pagka problema sa kidney. Mao nang pag adunay problema sa kidney, wa jud na to sa ginapakaon og gitawag na to carrots. No, wasa na to ginapakaon og kamatis. No, mga isog nga mga kulay, especially mga red. Tungod kay grabe na siya kataas o gitawag na to potassium, no? And then some of the green leafy vegetables mo nang amping sa gihapon. I advise visit our Yes to Health clinic labi na kung aduna na mong gitawag na to mga health conditions. So, amo na lamang sa gitawag na to kidney, okay? And then pang-upat, garlic and onions. O kana napirmi sa ato ang kusina, no? Ahos ug Bombay. Grabe kanindot kini mga katropa. Para gayud maproteksyonan ang ato ang gitawag nga kidney, ha? Okay, kining gitawag na to ahos ug Bombay, grabe kataas og antioxidant, anti-inflammatory properties ug aduna pud siyay component kamutabang gayud para mag-detox. But pasabot maghinlo ang ato aga yung kidneys mga katropa, na? Aduna pud siyay gitawag na to properties kining gitawag na to garlic and onions, especially quercetin nga naa gayud sa ato ang onions mga katropa. One of the best antioxidant to reduce inflammation in our body. Prone kaayo sa inflammation ng ato ang kidney. That's why we need the more antioxidant and anti-inflammatory sa ato aga yung lawas. Asa na makuha? Pinaagi gayud sa atong mga pagkaon. No, mo nang simple ra kay na ang mga pagkaon, pero kung hilig mo ni ana ay nako po the best kay na mga katropa para maproteksyonan ang ato ang kidney. And lastly, syempre ay mo kalimot the best friend of our kidney is water. Tubig. Mo ni pinaka simple nga mga pamaagi, no? Wa kay gasto ani tungod kay naa mo gitay tubig available din, ha. Gasto lang ka kung gusto nimo mineral, palit ka dito sa tindahan or suppliers tubig, no? Pero kung dili ka arting tubig, no? Basta ang tubig mga katropa, grabe kini kanindot. Mao ni gitawag og best friend of our kidney mga katropa, no? Tungod kay lagi, wailaing pinaka-advise ang atong mga health experts, kundi atong i-goal kada adlaw 6 to 8 glasses of water a day. Depende na kung saan yung imuhang lawas. O depende po na, of course, kung doon na dyan kay kidney condition. Ilabi na kung adunan na kay fluid retention, edema, or panghupong sa lawas mga katropa. Siyempre, ang doktor ni mo advise po na limitahi ang tubig depende sa paggawas o unsa kidaghan ang ihi nga imong ginagawas gayod sa imuhang lawas. Okay? And consider also foods. Nga kinahanglan atong limitahan, mga triggering factors usbon nako, likayan kini mga sobra sa asin, sobra sa proseso, sobra sa asukal, no? O ang mga pulang karni, mga katropa, sultian ta mo, grabe po ni siya kataas o gagitawag na tog hem iron that will damage our kidneys, mga katropa. Taas po siya sa gitawag na tog sodium. So maunang kung adunay mga gitawag na tog kidney problem, usa sa ginapalikayan dyan na to, kining gitawag na to, red meat, ang mga katropa. Usbon ko, pabata nga pabata ang kondisyon sa gitawag na to, chronic kidney disease. Please educate and train our children into simple foods, mga katropa. No, kung kaya pa man matawag nini, masulbad ang problema, sige, kung kaya pa masulbad ang panlasa sa inyo ang anak, sugdin ninyo din ha. Okay, para magayon mahimong healthy ang ato ang mga kabataan. O kung ma-healthy ang kabataan, of course, lisod po, maingon ang imong anak din ha. Ako rin lagi gakaon ani ma, gakaon ani pa, unya ka mo lagi, wag gakaon. Iditakdan po ka na. Mauna ang tibok, pamilya, mahimong healthy, matuldukan o balikayan kining gitawag gayod nato nga kidney problem, mga katropa. Very simple mindset, no? Ibutang nato sa atong hunahuna para mas mampingan nato ato ang kidney. 24 hours, ang atong kidney nagatrabaho na sa ato ang lawas. 50 times, isipon nimo, in a day, iyahang ginasala ang ato ang dugo, tanggalo ng hugaw, para gayod mahimong hinlo ang ato ang dugo, mga katropa. No? So, inana, kagrabe katrabahoso ang ato ang kidney, mga katropa. Siguro, panahon na po para ibalik nato ang pabor sa atong kidney, pinaagi gayod sa mga simpleng paagi pagpili sa mga makahimso gayod nga mga pagkaon. Sugdi karong adlaw, mga katropa, I hope and I pray nga din atong proteksyonan ang ato ang kidney, no? Tungod kay dunay kasabihan sa ato ang mga health experts. Protect your kidneys today and they will protect you for a lifetime. Diba? Asa ka na? Nindot ka ayon, no? Ang giingon sa ato ang mga health experts. Protection niya ang imuhang kidney karon o ang imong kidney mo o imuamping kanimo sa kinatibok among kinabuhi. Pero kung imupasagdan imong kidney karon, hala, sugot yung sadili, diba kay di pa ka maabtag senior, doon na kay bation, no? May tagbation lang. Ang problema kung grabe na dyan nga pagka problema, ato nag-hospital, dakong problema, mga katropa. Duwagan na to, kining gitawag na to, warm water every morning. One of the best, ha? Dako kay nagtabang. Pag matabitaw ni mo, ay sa pag-inom o kape, ay sa pag-inom o kung sapan na imong gipang-inom din, ha? Ang imo sang imnon, kining pure and plain warm water. Dako kay nagtabang para mag-detox ang atuang lawas, especially our kidneys. After 10 or 30 minutes, pwede ka mo inom o 1 glass of pure buko juice para mas makatabang sa imuhang gitawag na tuga kidneys, mga katropa. And our juicing therapy for kidney condition, of course, 1 pepino, 1 sayote, and 1/4 repolyo. So, wayan ninyo nin, no? So, mga nagapaminaw din, ha? Ilabi nag-adunan na mo yung mga symptoms nga rin gipamati din, ha, sa inyong kidney condition. So, wayan nga kombinasyon. Green na juices ang tawag na to, ani. 1 pepino, 1 sayote, and 1/4 kilo of repolyo. Imuha na siyang i-mix, i-blend. Ayaw butang i-carrots, ha? Ayaw butang i-guban pa nga mga unsa pa ng magulay din, ha? O labi na, bisan pa apple, kaya doon na po siya potassium. Kinahanglan, green radyod siya, mga katropa. Pipino, sayote, and repolyo. 1 glass, 9 a.m. So, ay mga katropa, dako kayo nagtabang para mag-detox sa inyuhang lawas. Especially,

0: barangay Spirulina, no, unsa pa naa, mangustin, no, Ampalaya, bonang the best kaayo for our kidneys, kining gitawag na itong Santon Plus Gold. Hilabi na ubanan na itong Santon Vitamin C, no? Ang pagiging alkaline base sa ato ang lawas, mga katropa, no? Tungod kay ang kabaliktaran na is acidic environment of our body. So, kinahanglan, instead nga mahimong acidic, kinahanglan always alkaline environment ang ato agayong lawas. Santon Vitamin C, one of the best, ha? So, the best combination, inyo itong sundon ang ato ang advices, na mga simple ways unya pag inumog Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, dako kay nagtabang para ma-maintain, no, ma-prevent ang pagka problema gayud sa ato ang gitawag nga kidney condition, mga katrapa. And of course, akong giawagan tanan, if you have already diabetes, hypertension, especially inubanan na jud sa kidney problem, visit our Yes to Health clinic. No, kung kamo mga taga-Tagum, ang ato ang clinic address na ata sa M Central Building, tapad ta sa Mr. DIY Palengke. No, nara na sa highway, mga katropa. Abrido Domingo, hangtod Bernes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 gayon sa gabi. Okay? O niya, sa mga taga Davao, ang ato ang address na ata sa Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, at bang sa Durian World, tapad gayon sa Tagum Cooperative. Bisitahan atong Yes to Health Clinic og magdungan ta, mga katropa, nga matuldukan gayon ninyo, mga balatian. Wa naman tayo igong oras. No, daghang salamat, mga katropa, sa mga niuban, no, sa mga nagpadala gayon sa ilahang mga mensahe. Daghang salamat, mga katropa. Og magkita-kita ta next week, ha, sa ato agayong mga klinika, hilabi na sa mga nagplano nga mobisita sa Yes to Health Clinic. Kini gayod ang inyong health consultant, CJ Nedruda, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom, ampingi ang imong lawas og ang imong lawas magaamping ang kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oy, paring Lodi. Krabiyas damgo na ko, paring Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din nang imong damgo day pare?
0: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah. Hubug jo kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, o siya may problema?
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: O siya ila siya?
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati exciting nga yun.
2: Exciting!
3: And regular exercise. Stay VisionX Plus. Mahalag ang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement Permit.
5: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty.

0: Benfica. XFM.
1: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. Wala una, 33 na sa kahapunan katropang oras sa sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Tech. Guna diha ang ato ang Santona Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa pampalikon sa inyong immune system. Labi na ka ng panahon na init ka, ayo mo na hinungdan nga masakit ta katropa. Well, make sure nga na may partner. O, dapat dili lang sa love life adunay partner, ha? At ipot sa iskutan ng panglawas mo, napili ang Santona Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa nga mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa itong physical store, ubos sa itong istasyon sa Z-Plus, sa building. Nagkapahigayon ng free consultation and general check-up. For the information to the public, nga wala tayo ipahigayon ng free consultation and general check-up karong umaabot ng Domingo tungod kay adunay mga meeting ang ato ang doktor sa kauluhan. So, si Doc Bernie dili available. So, sa mga ina inyo mga iaandi ang nagaani diri sa ato ang klinika, kasi moabot din sa ato ang klinika niya, wala si Doc Bernie. Sundays, duha ka Domingo, wala si Doc Bernie from this coming Sunday to the next this next Sunday o next pagit nga Sunday. So, consecutive Sundays, wala si Doc Bernie. So, ibutang sinyo mga kalendaryo nga Hunyo, Domingo, mga sumusunod nga mga Domingo sa Hunyo na punta magkakita ay, ha? Pliti naman, pati naman mahalag pliti ron. Oo, make sure nga magpahibaw sa inyo ha din ha, ibutang sa inyo mga kalendaryo, wala. Take free consultation o general check-up karong umaabot nga Domingo o sa sunod Domingo katropa. So, doon na Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health.

after doon, I don't have a heart. I don't have the heart to hurt you. Oh, sana all. Wala siyang puso para saktan ka. Meron sa kanya, kundi ibigin ka ng tunay na ikaw lamang kanyang sasambahin buong buhay. Amen. Ayan. Diba, iampo magid nato na sa Ginoo nga makita tagtao nga mahigugmaon ta. Lisod kay mangitagtarong nga lalaki ron ay same mo sa babae. Actually, way mapili day. I'm not a believer of ang laki, ang bai. Bili ko ng believer nga tanang laki, tanani, tanang bai. No, everyone has the capacity to hurt and to love. Spilling daw DJ. Oh, let's not talk about it. Let's just talk about the thing that really matters today. X-rated na Luzon Visayas, Mindanao. Ayan naman, totoo na yan. Eto na po, welcome back sa programang X-rated hangtod alas stress. Sa kahaponan.

Ana man di badok JJ pag mabutahan mo agu dayon. Sakto kay no gi practice jud ako ni FX diri ni katropang Jun Kator iya pa ba ini dini. Mapindutan yun na naya ka ng exclusive. Mayroon na siya ang tagiya magod ani reporter. Slash DJ. Spinner. Ano? Talented kasi do. Si katropang June. Ngayon naman ko sa among drama-drama. Uy. Sa mga drama na mo nga imbis among himuong amahan si Doc JJ. Mahimo naman siya bibipa. May bibabae sa among drama. Ay, nako, ilaw si mga taxi driver nato din ha. Ayan, si Boss Div lang. Ipagpakailap ng balita, ha? Kita sumpay ani drama nato at lang ko sa sulod. O, sumpayan doon na mo, ani. Wala, hindi manawagan tanan. Pagpuyin na niya katropang James. Si James tagapasamal. Kung nakabalo, nakadungog pa lang mo sa among drama sa una, no? Parehas gid mo ni Ma'am Lalay. Ma'am Lalay sa una, di magin na mo tanong mga inana-inana. Katong kami ang ni-drama. Rakahan na ba ko Ma'am Lalay? Ano siya nga? Sukat nga, dili na kamo nila Jun Kator o ni Doc JJ. Wala daw siya ka tanong, X-rated. Karon, di siya mo tanong na ako. Bisag amiga mi ana. Tanaw na daw siya balik. Mabalik daw mong tandem. Grabe na ang pulis yung Lalay. Di ba madaghang yun? Maying hapon di ay. Oo. Si Jilo pod sa Macau. Ano na nag-usa si Jilo? Maglo? Maying hapon di sa inyo nga di sa silingan ni katropang Rafael Baring. Actually, gusto ko ni Rafael Baring yung mapalit atong turbo. Hindi ba ko ayan palusot pag-usa ko Doc JJ. Yada ang silingan niya, listener na to. Pero di ko mo to, o. Oh. Usay, pwede na maganda to ipaangkon sa uban. Matatay ba ba? Pinag-siya na yung mo gamit. Unang, Rafael, pagahi well. Marang mo na siya, gudong. Saksi ba si Mama Nami gani, ha? Ang yung ka nga, ako ang mapalit kay mauwaw ka dito sa silong. Mauwaw ka mang gudong. Normal lang siya doon. Oo, di ka kayo. Bata-bata pa man ka. O nga nung ngangita ka na. Dahil kaya itong mga katropa date out to, magsugod na nga itong X-rated drama. Hindi na ito madunggan ka ron. Hisguta ng gugma na pud ni. Nakasuway na bang mo na naglibog mo sa inyong gibati ngadto sa tao? Tungod, wa mo naglibog kung nakagusto mo. Naglibog mo o kung anong nakagusto mo sa kaparehas ninyo o identity. Gender identity. Yeah, libog na ni. Sa Tagalog, iba yung libog eh. Kasuway na mo, ano, nagpangutan na mo, o nga nung nakagusto ko niya, ano bang meron sa kanya, iwala namang bumubukol sa kanya. Ay na ba, those kind of questions na makaingon mo o tao pa ba ko? Normal pa ba ni? Wait, muna ito may balaan ka ron. And I need you, mga katropa, all throughout sa itong drama. Aron, kung unsa may kinalang pa nga yung tambag sa itong letter sender at itong mahatag niya, ha? Muna, standby lang mo o paabuta. Una na ko na siya ipadungong sa inyo ang drama. Ani asa ang kanta, oh? Para sad makarelate mo. Ani sa mga naay nagustuhan na pero naglibog sila dapat ba nilang magustuhan. Anyway mga katropa, alas una, 44 na. Here's Maria Mora. Maria? Maria! Mora de la Torre. Puso ko ay titibo.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nga ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni anumat sa dayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

Sugo sa mayang pamatasan. Pailabot ang mga way batasan. Mayang hapon kaninyong tanan. Welcome sa programang X-Rated. Ang suwat ng po nga atong hatagan sa pagtagad sa adlong Biyernes. Kining usa ka babae nga nagpuyo sa Agdao, Davao City. Kining maong tampo karon atong giuluhan og T-Bird. Og ania, magsugod na ang iyang sugilanon.

0: KRC. Palihog. Please. Hinaot. Taguan lang ko o tawagan lang ko sa pangalang Dodoy. 26 anyos na ko, DJ. Okay na nga akong sugilanon nga akong ipaampit ninyo. Mahitungod sa nahitabo sa akong kinapuhi. Kay dili man inyong kinabuhi. Sugdon ko ni sa pagsaysay. Sa panahon nga wapa mo kay bao kay wapa na ako saysaya. Bitaw DJ RC, hinaot ko nga pinaagi niining ako ang akong suwat sugilanon. Mahatagan ninyo ang kinabuhi kini. Mas dali masabtan sa ato mga suking tigpaminaw. Sa pagkakaroon na kinahanglan ko sa inyong mga tambag, opinyon o suhisyon, at agad-unta ko niyo og higayon, ug mao kini ang akong sugilanon.
1: Haya-haya sa kumigo. Hapit naman ang ilang kasal.
2: Maulagi, Baylin, no?
1: Kining, Bay, pila magyud ka anak ang imong gusto?
2: Bisag pila ang ihatag si Ginoo akong dawaton.
1: Aw, okay, Rizal.
2: Pero ako, gusto gyud ko nga ang una namong anak ni Elaine, lalaki. Gusto ko nga himuon ako siyang junior.
1: Aw, paning kamuti yung nagmaayo, human sa yung kasal, Bay. Pero Bay, ay kong yung nahanga, wa pagid mo nag-una-una si Elaine.
2: Bitaw, kaduha pa, eh. Pero mas ganahan kong mabuo ang among anak ka ng kasal na gumi. Aron doon ay bindisyon.
1: Okay kayo na.
2: Mao nang ako, lagi naminam lagi kong mayo, alang sumabot ng mong kasal ni Elaine.

0: usan na lang gyud ka buwan pa buton og makasal na gyud ta ilin.
1: Oh, Dodoy.
0: Gusto na ko nga ugma mauna ang atong kasal.
1: Ikaw ha? Excited kay ka?
0: O nga naman dahil ikaw. Wa ba dahil ka ma-excite sa atong umabot nga kasal?
1: Ganun wa man. Siyempre no. Naginamhinam taon ko.
0: Oo, oh, abin ako gwa.
1: Mahimo na gyuti ka nga ba na Dodoy?
0: Elaine.

0: ambot nimo.
1: Oh, day? Noong siyam ka, galit mo lang kagalam yun eh.
0: Ay, surang-surang, bi. Kiwa ko sa mood.
1: Day?
0: Ayaw, giyukog sa muka. Kitingalik, magmahay ka lang unya.

0: Day, noong siyam ka? Duha na lang noong kasimana ang pabuto nung makasal na ta. Nilain na kay kag tinagdan ako. Usam yun, Day. May problema ba?
1: Problema? Wa man.
0: Ah, usag iwa. Di ka makalimod ako. Doon na kay gitago na ko.
1: Wa lagi.
0: Sigurado ka?
1: O lagi.
0: Bantay bitaw ha. Tuod, kung kuyogin niya ko silang liling ha. Ang yoon na to nga siyang mukhang taon niya sa tong kasal.
1: Kalayad to eh. Kay gikapoy ko,

0: Day, pila na lang yun ka adlaw ang pabuton o makasal na kita. Nungsa ka?
1: Dako kay ko gahimo ni Bungsa.
0: Ha? Ano man?
1: Mabdus ko.
0: Mabdus ka?
1: Og anda ko na kong sa tugot kay dili ikaw ang amahan sa kong gisabag.
0: Dili.
1: Natintal ko sa laing binuhat, Udoy. Maong pasilo ako.
0: Ikaw mo katuwin. Ikaw mo katuwin!
1: Sige! Napati ko, Dodoy! Nawatol ko ang imubuhat na ako. Sige, napati ko! Pero saan tamang, hindi naman eh! Nakasaan ako ni mo! Og mabdos ko nga di ikaw ang amahan!

0: dili gid ko makatuo nga maotoy nahitabo ni Elaine DJ RC. Pero unsa on taman nga ni ana man eh. Naglibog ko unsay angay nga buhaton. Paminaw na ko. Paminaw na ko nga. Na'y lami iparayon aning kinabuhiya. Maghubog-hubog na lang siguro ko, DGRC. Aron ba nga, mas... malimta na ako kung unsa may nahitabo sa ako, ah. Ugsamuan ni Elaine. Og, tugod din ni DGRC... naluya kaayo ko tungod kay nagplano naming magpakasal. Nagplano naming magka-baby me human sa kasal. Sa may angay na akong buhaton karon nga namabdusa naman si Elaine.
1: Buang kayo sa... Buang kayo ko. Ako na sa ikiya sa iya. Pag-uaw, pero tungod sa iyong pagbuang na ko ba? So,
2: bay. Ay, ayaw lang kong palabi. Gunong samang ka.
1: Hindi na lang mo kaya, bay. Natuog ka, nakadawat ko. Ha. Pakatawa-tawa lang ko. Pero sakit kayo. Akong dugan. Mas mo'y tabuwa ko'y nao kay katubang sa akong akaila. Tugod sa mo'y tabo.
2: Bay.

0: Anak, doon na pa'y dagang babae nga imong makit-an.
1: Doon na pa ba kuya nga ikasaling sa mga babae, ma?
2: Ayaw'y parihas ang tanan, Dudoy.
1: Pa?
2: Dili parihas ang tanan. Siguro kung sa una kisakitan ka, sa umaabot, kalipay na ang nagpaabot ni mo.
1: Ambot lang, ma, pa. Ambot lang. Umaangkon pa ba na ako ang giingon ni mong kalipay?

0: Bai. Lauk dah.
1: Ai, tak apa, bai.
0: Nusa man kau, eh. Kanusa man kamu ablis yung mong kasing-kasing pagbalik aron may gugma ka pagbalik?
1: Ha? May gugma? Aron masakitan?
0: Bay.
1: Ah, lisod. Lisod kayo. Lisod yun kung magpatintal pa ko balik. Huwag akurang masakitan sa kawahian.
0: Bay.
1: Mga pasa ko, Ana, bay. Pasa ko.

0: Ay, Shaira.
1: Ray lang, Dudoy. Ah? Ay lang, Shaira. Kalaki na kong dako. Manang Zay na lang.
2: Huwag kaya ngayon matumboy, Shay. Kikwapa ka.
1: Sumbago nung tikaron. Tarong, ha?
2: Oh. Ay, lagog ka suko.
1: Diyak ka na, oy.

0: unsa man ni?
1: Nagpalit kong snacks. Goto manggod. Gapilan lang di ka.
0: Oh, kini ba? Labon ng gigutom ko. Salamat ha.
1: Say, kanang ngutan ako ni mo ba? Kasuway na kag-uyaw?
0: Oh, kining naw nga. Mabintahaan ka ni? Suway sab oy. Pero karon, sus, pasa ay. Mga almost 1 year na ako nga wa manguyab. Pahuway sa, likay sa sakit sa kasing-kasing.
1: lalaki say, nakasuway ka na.
0: Oy, buyag. Kilatan ta.

0: Bay, saman. So may plano ni mo? Wala kay plano, manguyab?
1: Lalong makaingom ka na, be.
0: Kuha magod ka ng... nabandayan ako ni mo ba? Wa na ko kakita ni mo nga doon ay giring iringan nga ba, bay?
1: Wa pa.
0: Bay?
1: Ay, sabay dalian. Sige lang, gay. Sige, okay na. Mabuto lang ginang bay na. Hapit na.
0: Ese... Bebe, kinsama na ba?
1: Secret lang muna sa pagkakaroon.
0: Ay, bahiya ni mo, ilaya sa din mo. Sultihin na lang good ko.
1: Unya na lang, bay. Unya na lang good.
0: Lala, ikaw good.
2: Uy, salamat aning tsokolita, Dodoy.
1: Way, sa pa yan, Sarah. Say?
2: Ngano ka, Dodoy? Uy, ngano ka, uy? Unsa man, may hugaw ba ang akong nao nga imo makong gitutukan og sama ini?
1: Mm-hmm.
2: Ngano ka?
1: Awa, Zaira.

Wa ko makasulti kay ZDGRC sa akong gipate. Pero ang tinuod, nakat-on ko nga mahigugma sa laki nun. Galibo ko kung sa'y akong buhaton. Huwag nga ako mga pangutana. Ani a, tulo ka buok ni sila. Kapansin ko ba mga pangutana di rin kay limit yun sa tulo. Una DGRC, sakto ba ni nga akong gibuhat? Mahigugma ko sa usa ka laki noon. Ako ba ning ipadayon? Pugnan ako ning akong gibati nga to kay Z. Ikaduha DGRC, dili kaha pa problema ko sa unahan. Kay babahe ba ya iyang gusto? Niya ako ra po'y nahigugma niya. Putlo na lang kaha ni na akong gugmaha o mangita na lang o babae gyud. Pero nahigugma naman good ko niya. Mura ko og di ka ginawa og dili na ko ipakita niya ang akong gugma. Kinahanglan ba na ako nga ipamugos kining ako kasing-kasing ngadto kang ZDGRC? Ay, gugma. Kung saan magkira nga akong buhaton? Huwag ko nagdahom ba nga moabot ko sa punto sa akong kinabuhi nga mahimo na akong problema ang bahin sa kasing-kasing. Imong suking tigpaminaw, Dudoy. Ugma kini ang akong X-rated drama.

0: lakad daw, tanga. Lisod kayo na. Lisod kayo na. Di ha, kuan. Kasi may di, sa to sender na to, eh, kalimot ko siya pagkala. Duduy di ay. Duduy. Lisod ka na ginana, doy. Unsolicited, unreciprocated love. Pero problema mo gudya, doy. Gabi si Duduy, oy. Natagam, pero dito na higugma sa tibo. Posible ka ni mahitabo kay katropang Almi. Matuok siya kung Almi matar. Kabitaw, no? Kabaw man ko nga, actually, no, para nato, posible nga makaingon tanga, gugma na sad. Ah, kagamay na problema, ha? Wait until you become... Wait until you're in that situation. Nasa't man dyan may gugma, day. Ako dahi, kwartahanay na lang gini ako. Kagatong last, nahigugma ko. Nag, sige kong pahilot kay Doc JJ kay sige naman kong kabuhion. Di, naman mo kaon si Chinita. Nasakitan, o di, manggin siya kalimot sa siman. Maghilak-hilak man dili sabot. Manang, kung ako no, di, makasabot na dyan ko ni mo doy kung ganong dugay ka kakit over atong imong ex. Lisod po kayo ito, doy. Eka nga, karit, sabo pa mo nga, di mo mag-baby niya. Siya nagpa-baby sa uban. O, din sa ito mga tigpaminawan. Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa ito mga station diha sa Mindanao. Tagum XFM. Hello si inyo, Ariha. Mayang pagpaminaw. Sa ito ang XFM Cebu 88.3 Facebook page viewers. Hello si inyo, Ariha. O sa mga naminaw, pinaagi sa atong radyo. Kabaw man ko din ang uban, naghunat pagun sa itambag nila. Kaya makaingon sa gdi man kay nibug at ning tabaganan. Ay, makaya raman ning Chinita. Dahil naman ko kung ako'y mutambag. Ay, kaya murag dili man ko lambing kay mutambag. Ay, kung ako lang good paistoryahon, dong. Ayaw na lang ko paistoryahan. Ay, gusto mo na, huwag din ha. Open na nga itong linya. 0995-994-6868. Ano lang, tawagin lang nyo ng linya niya kung magkatawag mo. Pag manawag gani ha, kung mutawag gani mo, dito niya mag-hello. Oo, pag may kag, hello, ana, dayon. Di na mag-uwat sa kuhaan kay palungo na dito sa mong technician. Ay, mahurot mo itong oras dahil higilo-hilo dahil. Ay, napay mga manawag sad po. Kung hutno itong oras, di sinig hinilo-hilo sa Pikas Linya. Kuwat ka no sa manubag, mahurot itong oras. Yan na po yung uban diha, nga gusto ako'y mutubag. Di na ako, maako ang trabaho dire. O na, ayun na mo pangutan ng Chinita na eh. Kaya, Jubin eh. Ano na, ha? Imanin ninyo, pag lalaki gani mutubag na, amo anang kinakusgan na. Night time nga ugwagi pangutana ko ngano lalaki mo tubag malamang Jubin man yang pangandi lalaki gid siya. Di ka na gid ha in ani ginato patakaran din. Okay, naman tay technician. Ang technician mo na siya mo tubag kay ngano man. Siguro doon sa niyag magtinarong mo on air kay basing mo singgit na masad mo diri og tabadiday. Para sa tong niagi ginan kog baho daw kog tabadiday. Ano yung on-air giing na nga baho kong tabadiday? Pura bag nakabilangkad ko siya tubangan? Ay! Mga ka ba si mabanta, anak ba? Makabayad tag 50 mil. Muna siguro noon ginato ha? Pag sabot-sabot lang ta din ni. E pariyasa po bisa kong technician ni nang ginabuhi na sa admin din niya. Ayun ito mo pag kuan di ha? Hindi na maglangas. Ay! Kapoy kay Muay. Sige, open natin linya. DJ, mayong ito, shoutout ko kay Buknoy nga wag ganahin sa drama ni mo karon kay Way Palami daw. O unsa kag akong teknisan ako ang paaguloon. Taguhat na bagid ni siya mga gunit og microphone, makatilaw gay mo sa agu aning Doc JJ, makaingon kay Pug. Makapangutanag, mga nga nung nigahi kining ako ah. Ni si Justin Catalan, maminaw rin sa akong programa kay magpalpal. Pariyaskin mo atong kuan, ako ang X-rated drama atong ni Agi. Nga sige na lang niya og pinalpal. Di na mo gahes sa tinuod nga tao. Katong nagpractice siya sa gira, sweeto siya. Pero katong nanas tinuod nga gira, wana. Ang sundao ni Manoy. Di nakapabuto. Si DJ, mga saba man. Uy, sa mga bago lang din na minaw sa itong istasyon, labi na sa kong programa, based in pangasaba, gig ko. Ang tawag na kuani, online pangasaba. Pero kung baguhay mo din eh, ay, lamughawa in town. Uy, nangita, may listener. Anad-anad lang mo. Kaya kaniya kong pagpangasama, dama ni pagpangga. Oo, dama ni sa ako ang pagmatuto. Ah! Pagpangga o pagmatuto. Oh, DJ Ingon Buknoy, ungol na lang daw ni mo. Para ganado daw siya sa work niya. Ah, usay pag humana anak, kumulitso pala siya CR. Huwat lang mo og ma-install na ni Doc JJ ang ako ang iyang microphone. Kay ungol everyday yun. Mo-request lang gani mo isa ka ungol. I-on lang ng microphone speakers, makatilaw o makadungog yung mas ungo sa byuda. O na nga. Anong wapang may nanawag ron? Ako na din. Hello, may hapon. Ah. Sige, may hapon
1: diya. Hindi ko ma-on air, Doc.
0: Walagi ko ma-on air. Anak ka.
1: Microphone ba?
0: Na-catch on air gid ka, Mads. Anak ka, wala gi ka ma. Uy, lambing gi ka kay kuan. Ay, Doc JJ, ay, kabantay na ko, ah, sakpa. Anak ka.
1: Ay, siyempre. Ah. Kasi, ah, dili na ko. Okay na lang. Na? Ay,
0: ah. Anak ka, wala gi ka ma on air, Doc. Ah. Sakpa ka sa... Wala lang ko, sungugod lang gata ka.
1: Hello, diay.
0: Ano mo, grago ko na yung mga...
1: Ay, ay.
0: Ay, pa'y ato, diay, man. Nakadungog mga kay Dudoy, no. Ay, gugma man siya sa laki noon. Sabi na, naglahi. O, saman, diay. O, saman, ipadayo ba niya yung gugma dito sa laki noon? O, undangon na lang ni Aginhawa. Aginhawa, I mean, higugma.
1: Ay, makalit na tataana. Ako, bitaw, no, kay...
0: Wait lang. Tanang drama na to diri ba na relate yun ni mo, Mads? Wa tay drama diri nga dili related ni mo.
1: Mo gamit.
0: Dili jud ko ni mo ay.
1: Ang sabay. Kaya naman koron, mamuyag na lang kung pariyan akong babae. Kaya tumoy, double blade, mangit ko.
0: Ah, double blade, jog ka.
1: Mangit ko, ana, double blade ko.
0: Hilig yun ay kagunting, ha?
1: Nga ako ang nigugmaon kay, di man makuntinto o usa. Gusto mong daghan.
0: Nga karon.
1: Mong usoy na nasad ko nga sa ikadwa ni Gayon kay sa primero nasad paan ba kong cakes kay nga nung nalakong namayag na pariha naman ni mutay nasad ko karon kay mo huwag mong ko'y swerte sa mga laki.
0: Ayaw po bangga og cheeks nga wa siya kabaw po. Di sura po kang panghukad bisag dili gusto ko kaon mura po ni alanganin. Ay na, agad pangunta na agad mukaon ka. Ana ba? Importante ba na? Mukaon ka? Ana? Dili ka dito rin kaghukad, bigay na mo kaon. Na!
1: Kung ay mo sakiton, hindi nga masakit. Kung saman ko pagtuunin mo na ako, masakiton kay sakiton og mukaon ba?
0: Away, waye, klaro, dahi. Madugay ta malangan, tan. Nga ka rin, Manggo Diahang. Go!
1: Para sa sinder ka na. Lapa man niya tong sakod. Tawa ka na lang gusto, kahalag. Nahi bata nga din imuha. Lapa man ka ni mo.
0: Feel na ko na po na kato sila po na po ito'y pamilya mo rin ni uba na po guruto sa laki oy. Paminaw na mo. Ni uba na po.
1: Dili ito siya para imo. Pangita lang gublain mo.
0: Ako ah.
1: May daghan.
0: Pinoon, sige. Padayon. Siya pa maimo yung kasulti.
1: Kanang, huwag manggo, dili manggo na pwede nga motis so di ay nakakuha ko lesson sa ko ang kabarkada. Salamat sa inyo. Kung mangayo di kitag part niya sa kinabuhi, kinanglan, pangayoon, ginato lang sa labaw nga pagkubuhat niya. Ato, ginapangayoon niya nga.
0: Ampo, gina, ampo.
1: Mao ba ni, maako na ba ni? Kagay kong sign, nga ako na ni.
0: Ako ba ni, o sa silingan pa ba ni, ana ba?
1: Oo, para sa silingan pa ba ni. Hindi, deta, pwede nga, mo desisyon na wa siya. kinanglan na asya. Salamat kayo sa nag-advise na ako, Gania.
0: Yes. Ingon pag-ari daw nila, aron daw mas kalmado ang imong kasing-kasing kung mangita kag higugmaon nimo, dai ampo siya.
1: Oo, mo na yung advice kaniha.
0: Ano na pag-ikoy? Kasi
1: kuno na akong pagpangita, kinahanglan na ako na siya ipanangid sa magbubuhat ko niya, mga ikog-sign ko na ako na bagyo. Para dili na kong uhilap.
0: Correct. Oo. Ako mangani, magampo mangani ko, maingon siya ko dito. So, ako giingon nga, ang gusto gid na ako ng lalaki, na irespeto?
1: Na di matakabuot, ana.
0: Ay, dili makabuot, ana. Uy, dili pwede maminyo tagway respeto. Uy, naunsa mga tao. Ay,
1: ayun, di
0: kanina. Kung sigur, rasag ko ka rin kang makakitagway respeto, dapat dyan isa gina
1: mag-matter. Magali nga. Nag-advise ko niya kanina nga, una ko muhatag sa matangis na kung uukinangran, manangit siya ko. Sa labaw ang magbubuhat ko,
0: yes.
1: Ako ba ning ego, ako ba ning buhaton,
0: oh, ano rin
1: okay ba ning?
0: Kanang Lord, gaik ko og sinyales.
1: Kung, ikog sign oh, na mauna ba ning?
0: Siya na bagyod. Dili tungod kay siya ba ang dahilan? Kaya di mo na. Akong asawa na ngayo og sign, ang gihatag nga lo... ang gihatag logo sa Red Horse mo. Maong gitagaan og... og palahubog gabana. Masa, Mads, usa, unya naman. Masa to, Mads, padayan.
1: Gimo ra na niya panakit butas ay mura guwap man siya main love ano doon.
0: Ah.
1: Pero,
0: wala, paminan niya mo siya na in love.
1: Oh, sa sunod gani, mo bilang advice ni asa ako, adi na siya pamensyon ka na kung mangita gari sa kinanglan nga manangit dito sa labaw na to niya pag-ampo ta nga sakto ang akong desisyon nung di na kita masayo.
0: Oh.
1: Ka.
0: Salamat kayo, Miss M. Nabi ako yung joke kung tagibasa ay wadyo ko niyo magitagaag chance, Miss M. Ay, nain ingon. Tama. Di nain ingon ko diri, Miss M. Di ba ingon kag sign? Balay to i-flash, Doc JJ. Lagot ko ba kay... Nakatatoy. May nawa ang joke. Nain diri, i-comment diri, oh. Ana siya diri, ingon man daw ka og sign. Lalaki ni Day. Ana siya, oh, tungod nag-isgot si Miss M og sign. Ang iya daw ang asawa daw kani adto na ngayo po daw og sign, Miss M. Niya ni Ana man ang gihatag man daw nga sign kay logo man daw sa Red Horse. Motong. Motong.
1: Alam, balikan, pangitaon nito lang kung akong ex niya, palahubog.
0: O, oh, diba?
1: Palahubog.
0: Oh, good sign. Ang programang ito ay hindi po bayad. Kung naghisgot man kami ng sipa na kabayo na ninipa, hindi po kami bayad yan. Joke lang yun kasi sign po yun. DJ, langita kong uyab. Abi ko gimong uyabon si Miss M. Salamat, Miss M! Katropa mo!
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Miss M, ago na mura gin, sag naipit lang sa portahan. Nangyay siya ako, ara lang, Dahil na paminawan sa ako, ay, maraming ko kandi. Mas lami pa maminawan si Miss M. Oh, sige to, 24. Hanggang ilita maabtag, alas dos, crying top. Open ang atong linya. Try lang og panguyab ni na si G. Basin dahil ikaw makapausab niya. Diba, basin lamang. Wata kahibaw. Ingon ni Charlene. DJ, nangitag uyab akong kauban si Jello. Dito gratay programang Wanted Kilig, di mo manawag. Always should be naminaw sa imong drama, DJ Guapa. Ingon si Justin Catalan. Mao ba Justin? Salamat kay Justin, ha? Kaniligid masipira matag-adlaw nga. Ay naaka mo na paminaw sa akong programa. Dakong kalipay, nga ako ang gibati din, he. Sa kanunay ninyo pag-uban-uban ako matagahapon. Dungag sa kabasa sa akong ilok. Salamat kay Justin. Kung ako panimo dudoy, may gugma man gani ko og balik sa laing babae. O sa laing bae, pagpabilin yun para sa imong life. Kailisod na, baya, oy, hello. Oh. Lisod baya og pasakitan ka og balik mo sa ayaw jud ihurot imong love sa isa ka babae, Dodo, eh. Hello, may hapon. May pagpaminaw. Kinsa ka, kinsa siya, kinsa tangtanan. Ako na lang motubag. Di man motubag. Hello?
1: Hello? Hello, Mrs. M.
0: Kung natay Mrs. Matay Miss M, naputay Mrs. M. Oh, Mrs. M, ayaw nagdugaya, ibugwak ng imong mga tambak diha.
1: Kung nangunan ang siya, DJ, napakiya siya sa gugma, panang palaom, pakiyasun, human, pasaligan, daghang mga babae o lalaki sa kalibutan, dili pa perfecto, sayok sa babae, nga nung nga siya ni Tungi, nga ako na kay gasto ang lalaki, dapat itong siya daan nga buntis na siya, o kira unta, o nasi anak daan, single mom siya, ay sa siya gikasal. Mm-hmm. Ya, sakit ba ya sa lalaki? Masakitan mo gani ang babae. Di ba ang lalaki? Baka masakit ka, ayaw ug dalatian ni Jay.
0: Tinuod. Agree jud ko ninyo, ha? Dilibot po sabot ng lalaki, di na masakitan, masakitan, ang taon na sila, oy. Kaya di ba ya, pirmi na gahi ila, ha? Muhumok sad ba ya na...
1: Ay, ya! Ganinang batong bantilis, maski usapa ka... Kuan ni Jay?
0: Tinuod.
1: Kana ba kang tao nga, sinabi sa kasintasin, mag-love ganiya, dilikit siya madala ni Jay?
0: Sakto jud ka, Mrs. M.
1: Pagin na ako sa una, DJ. Si Minis, may nga nagkaulad. Then, wala kami nagadayon. Dilikid kami para sa usag-usa. Para ng oray, bahala na to. Na ay time nga ikaw maminyo sa imong palad, na po'y dili. Pero dili na lang nato ipamugos. Kaya ang ginuray na kahibalo sa ato ang kaduling
0: kong maminyo
1: ba tao'y dili.
0: Hosto. Actually, ang tanaramang gud ang labaw na kahitas, ano ba ginakabawagin sa itong kapalaran?

0: Singkasing, o kalipay nga naa, karoon din nga akong ibati, dili na ko kayang ipagawas, pinaaki sa mga pulong, apan ihila ko na lamang. Apan kining ako mga paghilak. Kaling ako mga paghilak, dili tungod kinasakitan ko, tungod gikan kini sa kalipay.
1: Salamat. Tinood ko diyo, ay sige lang, mula ako diya po sa barili. Na ba ko yung nautangan diya sa barili sa Tony Agi? Kabayad na ba ko? Isa ba pwede mo... Isa pwede na ko nga mo... Pwede mo... tapal ani. Naningin lang po betos ka to nga sa Byronon. Kapuya, gina ni mga nabuhi. Ay!
2: Sila masakban ni Jay.
1: Ha?
2: Si Kupa na lang ko siya dito. Aro siya masakban.
1: Di, ako may nangutang. Uy, wala bang ko... Ako may nangutang. Gitagaan be kong 500. Sige lang.
2: Okay, kanang guest ra po nila siguro DJ.
1: Sige lang kay bayaran na nato to eh. Ano raw ginang nagpait mag-good tao eh.
2: Ingon ako DJ kay andam ko sa gana at i-make up ni DJ.
1: Ano oy mo make up day ka Mads?
2: Madahag di, ikaw pa DJ, love ya ka na mo DJ.
1: Uy, sorry. Tama na oy, may ulog-ulogan ka mo, putuo ra ba ako basta ina ko, higugma mo na ako, mutuogid be ko, muna na inadj ko glaki. Ang tawag anak Mads, platonic love. Salamat Mrs. M. Basidig masaag kong barili puhon. O ka na mga nai, mga ingon, naminaw na ako puhon. Niyang actual day no, di ko niyo mailhan kaya gwapa kay kong Facebook.
2: Live DJ sa
1: XFM. Salamat ka ayo Mrs. M. Ang pagpaminaw. Sana po ka na ipagawa si Joke Jesus. Nya kay palangga man ka kuni mo. Pwede ba na masabuan ng manok niya diha? Panara mi diyan ni Doc JJ kay magdaming tuba.
2: Oh,
1: natuon gud ni. Parehas mi. Salamat kayo Mrs. M. Ay, thank you bitaw salamat. Sa inyong kanunay nga pagpaminaw ug suporta sa mga istasyon, dako na kay namo nang kalipay. Ay kung ay maminaw ani, pasirado man sa mong boss. Salamat
2: jud. Nakakapit
1: gid ko sa ilahan. Always. Salamat ka ayo. Dagan salamat. Amping mo diha Miss M sa barili Miss M. Mrs. M. May papino ka, wait lang, napatay tagline, katropa mo?
2: Exciting!
1: Okay, another caller, break it down nyo. How can I help you? This is XFM. We're like school center ni Doc DJ. Hello, may hapon.
3: Mayong hapon, DJ, guwapa, Chineta.
1: Ay, di na ko magduda, ani, taga, ko, ani, Cotabato, taga, Cotabato, ni, di mapapildi ni Cotabato, ah, sa papildi ni Cotabato,
3: si,
1: no?
3: Si Dinaida Isla ni Chineta, dugay ko nakapanawang, nagato magduda sa Kabakan, sa Lord Cotabato.
1: Uy, taga Kabakan, day mo, taga Kabakan, na ba po na ako mga kadugo?
3: Makan mi sa Plang Village, pero na lang may nagpuyo sa Cotabato, karon, ay, da rin matapagtrabaho.
1: Kumusta Kabakan? Init gyapon?
4: Ay!
1: Nay tubig gyapon ang kuan.
3: Pero pag adto na akong Kabakan, nagtulog kusog.
1: Ay, ni kuan. Ay, tama kay na may bagyo. Oo. Kusog bitang magpagbaha dito. Anyway, Mrs. Zenaida, all the way from Cotabato. Nga bago na ni balik gikag North Cotabato Kabakan.
4: Ay!
1: Ang pangutana karon, unsa may matambag nimo sa ato ang letter sender? Kaya nahigugma man daw siya sa laking noon.
3: Ang matambag na ko sa iya ha, kalintan niya tanan ng agi, magsugod siya bagong kinabuhi. Magintan na siya laing babae, ayaw lang.
1: Bagong umaga.
3: Ay,
1: sorry ma'am. Wala yun ma'am.
4: Ay,
3: hindi, kung mauto yung ipadayon, yung pagigugma sa katong si Tumboy-Tumboy, makulatahan to sila. Makita na lang sila lain, kalinta na lang siyang nanagi. Uyab nga, wala sila nakasal. Makita na lang siyang glaing babae.
1: Ah, nahimungat ka sa Tumboy-Tumboy ba? Maraman joke-joke niya.
4: Ay, ay!
3: mo ito.

0: Oh, katong lakin on, oo.
1: Oh, katong lakin on. Pareha sa manggapon di tinita.
0: Sorry na.
1: Tumboy.
0: Sorry na, gani.
2: Ay,
0: ay, naka. Sige pa, Dayan, ni Zenaida.
1: Mauna pinga yung buhaton. Mangita at laing babae. Kay wala man siya. Di man ito may gugmasaya. Ito muna nga ipag...
0: Inalang ipugos.
1: Nagingon mo siya nga sumpagod na kakaroon niya.
0: Ako lang masumbagan siya, no?
1: Oo.
0: Oh. Kaya
1: masumbagan pa na siya kung siya kung mapadayon siya. Kaya amigo lang man itong kuwan sayahat. Babae sayaha.
0: Bitaw.
1: Palito niyang pagkaon.
0: Ang tumong mga dato kay maghahigala ay sila.
1: Walang siguro.
0: Salamat, Miss Zenaida, all the way from Cotabato City. Napamadunggan talaga sa Cotabato.
1: So,
0: yes. So, katropa mo?
1: Exciting!
0: Ayan! Nakakuha na gin sila. Kadugayan. DJ! Ay, nga nung DJ Boss. Sorry, DJ Boss. Hindi mo kagiday ni Dirin.
3: Exciting!
0: Ay, nako. Madunggan ta karon diyan sa 102.1 XFM Cotabato. Another call all the way from Asa na pud ningi kainan. Hello? Good afternoon. May pagpaminaw.
4: Hello, may hapon. DJ Chinita.
0: Dini si Orlan. Si Orlan na akong wanted kilig graba ni Aging Adlaw. Nasakpan
4: si
0: na ba?
4: Si Jorda daw.
0: Aw!
4: Sorry
0: kayo kay katong ni Aging Adlaw. Ba namang ginailad good nga taga wanted kilig ba nga? Nagtawagay na sila niya. Minyo din kanahan. Natawa ang nakatubag sa tawag asawa.
2: Ay,
0: imbis, atong ipangita. Ma-wanted kabit. Manggid niya akong programa. Kanigaya. Nasakpan na mo nga dili ron-ron niya pangalan. Orlan. Dili di siya 33, 44 din. Anyway, Jordan Lipasana, taga Bacayan Village. O tamay matsaka ni mo diri sa ato ang kuan.
4: Doctor,
0: mao.
4: Dodoan sa
0: Siya man ani ron. May buhato na to ani.
4: Ako pa niya. Matamugpuyo lang sa siya kay wa may say kumbaga sa kuwa ba murag way babae maibog ba?
0: Ami ko kung sa'yo mong itambang ba?
2: Ay!
0: Ing na lang yun siya nga. May pamagpuyo ka!
2: Ay!
0: Ami na kung ima sa inambang nga. Sa karun sa doy, kanang ayaw lang sa... Ima magiging na nga, magpuyo na.
2: Ay!
0: Mas parehas ni mo nga, kanang magpuyo na lang. Magpuyo na lang.
4: Kay... Hindi na naman tayo sa babae nga. Di na makaon.
0: Unsa?
4: Di na ko lang makaon. Kung isda pa di, Jay.
0: Kisa may di makaon?
4: Ako, hindi na ko babae nga. Kung kaya pahuyaban. Ayala sa...
0: Di, Jay. Ay. Di, Jay, ka makaon. Kaya tao, mangkaon eh. Lahat po. Ano?
4: Dili. Kumbaga di, Jay, ba? Dili, wako lang babae mo. Mo sagot nato kay guwapo daw kuno ko.
0: Aw oh, kana. Di sila kaya nga magpartner sa imo kay guwapo kay ka. Anang klaro pa ka istorya. Kuno ta magumingdok Dok Gigi kay ningon kag di ka makaon. Wa day lalaki maibog niya kay di do siya makaon. Kinsa pa sa gusog? Bisag ako di ko musugot kanon ko oi. Unsa ba taon?
4: Ako lang inspirasyon di Gigi, kamo na lang in taon. Malipal ko siguro paminaw matagad na.
0: Ayaw sa papanamilit in town niya.
2: Ayaw!
0: Ayaw sa papanamilit niya. Uy, wala na kisa na may mong may din ako ay mag-profile pic.
2: Ayaw!
0: Nalipay na ba? Kung gusto nyo lang, no? Kuminja man yun. Kuminja, kuminja.
4: Mong mami, DJ nga. Kaya ang friend, tadi likuan.
0: Oo, ano man?
4: Oo, nga mong mami mga. Na ako ng fans.
0: Ah, ako nga.
4: Bakit nagsilos mong uyab, DJ?
0: Ha?
4: Huwag nagsilos mong uyab. Gusto yung nagsilos. kilos.
0: Ah, di doon siya magselos, oy. Kay kami may gadulog taga gabi eh.
4: Ayaw.
0: Ang importante naman kung sa iya ha, nga, bisan pa dog, i-profile pic ko ni Jordan, ang importante, ako, gapatong ko niya. Mura mo kaya importante. Di man ito magselos. Di lang, ay, nagugagoon. Okay na, ay, gimaydi. Ay, mura mo kong i-profile.
4: I love you, tika, Gigi, every day.
0: Unsa?
4: Tika, adlaw, tika, malipay ko makabatin mong tingong.
0: Olo, salamat kay Jordan. Love you, kunin mo kayo every day. Walay, kung holiday, apil.
4: Mingaw kayo, masabad, mingaw kayo, dili magkuhan na kong radyo, kay mingaw man.
0: Pag-unsa naman ka? Pag-ato sa akong page. Ito pagpaminaw sa ako ang replay. Salamat kay Jordan ha. Nalipay sab ko Jordan. Nalipay sab ko no nga. Amin mo no, believe you ko sa mga naga. Ako, person, di man tasikat no. Pero malipay ko sa mga tao nga. Nalipay nga makadungog sa akong tingog. Actually, ako di ko malipay sa akong gawgali yung tingog. Prangka-prangka nga pag...
4: Programa ni DJ.
0: Ha?
4: Saan mo itong mabalik
0: na programa? Bitaw mo, nag-iskot bitaw ko anak gani ha? Ang kapuyan, mag-una ako ato sa una, maghimog script. Uy, di ba kaya? Kapuy ka
4: mo yung... Ako yung drama ba?
0: Kabalo ko, daghan bitaw nag-iskot anak. Dili lang ikaw. Gimingaw sa amo ang mga tandem. Pero balik ko na ako. Salamat kayo, katropang Jordan Lipasana. Sa kanunang pagpaminaw. Katropa mo, ha?
4: Exciting!
3: Exciting!
0: Ito, eh. Ako, no. Katokatawar ako din, pero sa tinuod lang. Dako ko pa salamat sa mga tao ka nang himo mo ninyong lingaw, gani. Daga, may problema ka ng nasod. Napad to, ginugdanay pa sila bato dito. Tinusilay pa sila sa Senado. Pero kung naamam galing yung maghatag sa inyo og lingaw, malipay ko nga ako ang trabaho. Huwag akong tumong sa kong trabaho kay maghatag og lingaw. Oo, kahila ko naman ko eh. Palunga sa dok. May pasila. May pasila kay nakatila. Nalingaw kita kinsa ka mo lingaw na. Mo gani pangutana. Mo bitaw ni pangutana natay color sa pikas linya. Aton dawaton sa way pag duha-duha ug way sakit sa dughan. Hello po.
5: Hello.
0: Oh, abalik na ko mga tanay. Ala, magpalungan na ng microphone. Katropang James, all the way from Samal. Hello po.
5: Ano sa problema ni Dodoy?
0: Na, taga-anong tikag problema noon. Kuan
5: ang... Nandungan man ako, pero ano akong klaroon.
0: Ang nana, kuan siya.
5: Saan?
0: Dahil na sa una...
5: Na-admire siya na itong lakinon.
0: Oo, sa una... Nay, nagpasakit sa iya. Oh, si Z, Zai, oh, Z, Z, mangyata. Ito, nakalimot ko niya pare. Uy, saan naman tayo niya? Kanya, nahigugma siya niya. Karo, nagpublima siya. Ipadayon mo na niya gugma.
5: Ano na lang? Kaya hati ka mong ginagang oras ka maputol ko.
0: Mm-mm. 3 minutes ay mong tawa.
5: Kung nagpano mo nga lang kang nanguyag, kung nagpano mo nga lang kang nanguyag niya, ayaw nagdiriso ka. Kinahanglan. Imo sa siyang ilahilangon pa kayo. Ikaw ha? Kinahanglan gyud nga dili ka magdali sa mga lakang nimo sa kwan kay wala man ta makabasa sa yung una-una kung nakagustuhan pa gyud nimo.
0: Oh, who knows.
5: Wala nga wala mas nindot gyud nga imo gyud na siyang suron gyud pag-ayo niya. Ipabati gyud nimo niya kon unsa ka.
0: Paramdam mo.
5: Gentleman, unsa ka ka main tawo. Ana gyud kinahanglan ang kanang ipakita gyud nimo niya kon unsa gyud ang imo pagka-ikaw gyud niya.
0: Paramdam mo.
5: Oo.
0: Correct.
5: Ayaw lang yung pagdali. Kay ako lang yung kaingon, wapaman ito makabasa. Kasi ako nauna kung nakagusto mo po sa inyo. Kay naibay po yung tuloy nga grabing mutago. Bisag nakagusto na.
0: Yes, oo.
5: Na. Naibay po yung kaila pag natumbay ko tungkol na DBRC. Na wapin ko magtuho po na maging sila dyan sa katong. Isa po lang kong kabarkada po. Eh katong tumbuya, sultihan talaga nga, butangirong ito, silang lugar ito, brambar, sibo, butangirong ito.
0: Grabe sad na siya, oy.
5: Butangirong ito, hindi ko magtuogod na magminyo din sila. Eh, ang akong amigo, taga Dabaw ang punto. Kaya napunta ko po dito, kaya dito ba ito, sa barambar ka na eh.
0: Mm-mm.
5: Botong, nga na. Wapo niya tuyo ang may maibog ko sa itong tuboy, ha?
0: So, buod pasabot, ani.
5: Sige. Sige, sige.
0: Buod pasabot, ani nga. Dahil chance, ha? Muna taga-asa niya panahon. Di lang niya dalion.
5: Hindi lang nga mag-edoy niya. Ikaw, ha? Klaro rin po mo ang imong kaugalingon. Kung tinuod na ba yun, ganahin kong maka.
0: Kaya ba si loneliness ra na ba?
5: Dahil basig ko ano na ba, kanang crush lang na. Inumbumi ang crush doon doon pa doon yan. May mong muna ko, may mong gugmo o may mong mawala. Kasama sa mula.
0: Salamat kay Katropa James, ha? Thank you kasi
5: mong... Kinanglam yun na dili, di ka magdali sa sunod yung mga lakang kay... Una-una, ipangkon ka sa bata nga bigay mo, no, di ba? Dahil gugma ka sa primero, tapos bigay mo ka lang buang.
0: Wala man yung ipangkon, pero...
5: Ang tao nga masakit na, ay sige, go ahead.
0: Wala yung ipangkon ka nang nanitugan man, pero mo lagi to, wala na din ng kasal, kaya na mapamabdusan man sa lain.
5: Oh, no, lagi, pero kung may kagad yun siya to, makagod kasi kayo ipangkon na lang.
0: Oo, ano, in the name of love.
5: Mula nga, sining maagi na taong kasakitan ng gumboy, kinalandog, iho na ginato ang atong pag-ambing sa
0: magbalian tayo.
5: Ikaw nga, dili na to, diritsyo ipol na to ang atong pagbati.
0: Correct.
5: Wapatama ka siguro sa sundan nga itong gikuan ka ron, giapilan ka ron kung budaog ba tao, dili.
0: Correct.
5: Ikatulo, kinanglan mangayo taong sayon kang God kung siya na ba yun ang didestino nga babae dihani mo.
0: Correct.
5: No?
0: Ayan.
5: Magamping kagi sa kanunay dili kayo, magsige na lang tagriho kung niya dili gato eh. After si God sa itong mga plano, so dapat, tulong sa mga itong mga plano sa itong kinagong eh. Apilan ginato si God yun.
0: Correct.
5: Muna nga, kung nagkadungog ka man ka ng Brad, ay sa pag-inom ng tuba, diha? Kung nag-inom ng tuba, daundan nga ka na para matuhog niya muna yung resulti niya mo.
0: Eh, pa-review ran ako ni Saya sa kong page. Uy, bahala na siya. Paningkamot siya ng mga tampagan.
5: Uy! Ang saan ganito yung page niya mo?
0: DJ Reyna Chinita. Doon na po tayo Facebook page na XFM Cebu 88.3.
5: Ah, okay. Sige.
0: Salamat kay Katropang James! All the way from Samal.
5: Pa-extra mo naman ko rin.
0: Okay, 45 na.
5: Kung gagawin po na happy birthday to Janet Contreras. Doon po sa Jensan.
0: Ayan, happy birthday sa iya. O, sa pinag pangalan niya?
5: O, sa pangalan mga... Janes Ponteras.
0: Okay, happy birthday.
5: O sa parang mga colors karon, makig-print ko ninyong tanan, lalaki man o babae, gusto ko lang makig-print ninyong tanan. I-great lang ko ninyo, ha?
0: Alright. Thank you so much, Katropang James, all the way from Saman. Ako po si Katropang James. Ay, kayo, ano, 46 na. Thank you so much, Katropa mo! Wala, exciting.
3: Exciting!
0: Ayan, Justin, Charlene, Clark ba, Kabalida? Hello sa inyo ha, may pagpaminaw. Oh, wala na tayong igong oras. DJ, Tomboy DJ, mga magtutudlo, good na sila. Wala, paglaparuhon ka na, ano na, bahala ka na eh. Wala mo ko igong oras, ako na yung maingon sa imo ha. Sama sa gingon ni Katropang James. Ayaw sa pangunahi. Kung tinod mo pa imong gugma dito niya, ipakita sa iya nga naigugma ka niya, okay ra gyud na. As to nga dili siya ang muingon nga undangi na. Pero kung muingon gani siya nga dili siya gusto, respeto ah. Kung tinod mo ka naigugma sa tao, imong respeto ang ilang desisyon nga dili sila anda mo dawat nga na imong gugma. Kung baga ang buhaton na lang nimo, higugmao nimo sila sa layo. Depende na nimo hangtod kanus ah, apan ayaw ipamugos sa imong gugma. Kay dili nila obligasyon nga suklian ka na pirmi. Sako na lang si Buknoy nga sige na lang hinukto kay wala na ganahi sa drama, walay palami DJ. Ala pagpalpal og imo diha, oy problema ha pa nato na. Sunod na lang ko eh. Nasa tay mga pagtulon na dili ina ibas na pud ko atong black timer o nga ina na pud ta sigurado ta diri og kana wag. Tong black timer nga magsiyoyo da sa independensya. Kalimut ko si Pangan, Dimdra, pero hindi ko madlock. Eh, Dimdra, yung takaay. Kawab. Wala naman ko igong oras. Dihan salamat mga katropa. It's Friday! Thanks God, it's Friday! Di sa tapag dungganay, ugma puhan. Apan magbalik kay tag dungganay sa Adlong Domingo sa programang Tatak Lokal. And yes, mga katropa, see you on Monday para sa programang X-Rated. Hinaot ko nga nalingaw kung ano na mo'y nakuha nga pagtulunan. Sa imo ha, Doy, mas maayo nga mas tagaan ni mo o pagtaga di mong kaugalingon. Pero kung nahigugma, magigka na niya, wala po'y daotan ni anak. Kaya ang tao mahigugma mang yun. Balik ko na ako, tagaig panahon nga may bawaan ni mo kung unsa po ang tinood nga gibati diha sa imo ha ni Inday Zay. Basi di ay puhon din na puso mo ay natitibo-tibo at naging babae din pala siya. At biglang umibig din siya sa'yo. At doon nagsimula ang magandang storya ng pag-ibig. Mo nang give time. Ayaw paspasi. O iampo. Tama to lang giingon. Paminawa to, iampo. Ay na Lord, tama ba ni akong gibati? Tagaay kong sinyalis. Ayaw so na to si Doc DJ ha nga. Lahay ang gihatag ng sinyalis. Taklo si Redon. Yan lagi promo code. Pag once matigom din yun, nada kayo madawatan nga inub. Salamat bito mga katropa. O sa mga katropa nga dalipay sa matag-adlaw nga giuban minin sa inyo ang adlong gibuhaton. Thank you kayo. Kung kamo malipay sa akong tingog, ako wagi ko nalipay usahay. Tinuod lang. Pero ako kung pasalamat sa akong talento nga gihatag nga kinindi ay makahatag daig lingaw ninyo. Sa una nga ginalista ko nga most noisy. Karon na nako ko na niguwang na puslan yung taon. Dari ko gaswildo. Sa akong partner sa Bicas Lawa Katropa, ang Doc JJ. And of course, ato ang station manager, John Lehman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated, dari lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
3: Exciting!

0: siya'y pinakabigaon na subject sa school.
1: Kwan na siya, Apo. Ha, Archie? Kwan na siya? Mat!
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayog X.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Santone
2: Ako si Aileen o sa Castle Square Tibok Adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
12: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
12: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: ako. Dili man jud ko hilig og kape pero naa ko ang amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi do kayo ni sa lawas, kawala dog stress. Ako as ang gisulayan, nagto ka adlaw, nagarang-arang dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parias na ko mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taplan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ay, imong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mama mo?
8: Opo, papa. Putang ng mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
8: Saton, pati na si Halo.

0: lang.
1: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
1: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
0: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa ni mo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Krupp Gold ba?
0: Ubay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran ba? Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, parle pagod. Pakuratira ko ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.
5: Exciting!
6: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Laura?
1: Kapitan!
0: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot! Ah.
0: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod! Exciting? Exciting!
2: At ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika. Ngadu sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
4: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghan na ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
4: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamumbo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Ikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
4: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
0: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, excited!